0: Bongbong Claire. Even Vladimir Putin nakainganak ang digong Claire. O gikan sa mga nasa masa, paingon nga to sa mga dagkong tao, nakainganak ni digong naturalmente. Sikat na kaysa imong amo. Taringin mong amo, naalang na sa mga social gathering, ano man, kwarta na may gipaliho ka na nila. Pero popularity, bisag unsaon, tinuod lang, di ganoon na mahalin. Mabuti sa ni Inday, bay? Mabuti, ibasula naman hino nila, di na to sige basulo na si BP, pero maugin ni Megalay, isa nga, kuhan ba, mali sa atong vice-presidente, ang pagdawat may galaning mga bitin. Ano ba, makikuban magagbanakon? Nga manukob mang yun ang tao na bisang pag-imo ng sininaan pagsutana diya. Basta bitin yun na.
1: Pusay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay.
0: Sige ko no, comment ko na mo be, comment mo. Kining picture nga itong ipakita, kisa may masuod ani nila be. May nandili ako si Yoyo direk, kaya high blood ako na be. Tawa daw. Sobra na po ni Meg, di naging maayo ning kuan ni Claire ba? Sana lumabas video. Oh. Asa mga video? Na idaghang video. No? Kato di ay kadako atong video, gipakita na mo ganina. No? Nga, na nagpakpaana-ana pa. Ni hag, na ibiso-biso, hag pa. Well, kung dili ta kaila, dili ka kaing-ana, oy. No? Ako dagan mag-yug kong birthday na atuan ka ng imbitado ko. Tama na yung kuslamano. Tama na kushandshake. No? Di ko mubiso, ay ganun mubiso. Ano mubiso man ka? Pero igsoon na ako, kailan na ako, suod na ako, siyempre mubiso ka, di po hindi ka mubiso. Oh. Pero inga na, may gala. Nana si Ko Andre. Idito alabat na nandiri sa Facebook. May buntag sa itong 546 ka mga viewers sa YouTube. Alabat i dito ngon si Dong Charles nga ana to imong comment diri dong wa na ko mga igala oi na high blood man gugud ba. Ah diara kalma ra dong HB naman ka buntag pa na HB lagi ko tungod sa kabakako na ning anti clear. Kaya gusto nga patuohon ang mga Pilipino kay sinarabaya daw ang tinubdas kamatuuran, all others may gala fake news. Di ba? Kaya ba nag-iawag ang mga Pilipino at taragit na mamina may galas mamahayag? Mauba na mga higala, is that an opinion? Or, kada may gala ang official standing sa Malacanang? Pero dili mo ganing sikog yaw-yaw nga, dili yun pwede unta nga ang spokesperson mo inject og personal opinion mga higala on the matters in politics. Ano man, naturalmente, mabayas ka yun kaya di maka nagtrabaho. Naturalmente, mo halog-halog yung kamo, ugay-ugay yung kang BBM, kay imo ng amo. Unsa imong trabaho is magpasabot sa mga Pilipino, no, magpasabot sa mga Pilipino, mutulay, gikan sa gobyerno, gikan sa administrasyon, paingon sa mga tao in taong nasa, ubos, nga hotongs katilingban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili kay, ikaw ang numero unong palaaway sa mga Pilipino. Diba? Ibang gusto niyong hiluhan ang una-una sa tao. In respect naman lang in taon, yawa naman as digong dirituwa naman as Netherlands. No? Pasangin lang pag yun anang butang may gala nga. Tawan ang naong anang anti-clair may gala. O, kanang ipakita niya nga, asa may masuod na natanawon be? Yung kapila na gini siya in taon na makakdiya ba? Nakapang maghihapon, buhi pa man? Pastilan Dolores.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Ann Mindres, Idol Arnel, kada si Claire bisan paglat anas. Kalayo si impyerno, dili yun na malata, gahi pa nas tugas. Si Melchor Parides, ay, yaw! Yun na si Auntie Claire, yaw lang ko taman ha. Ikaw na sumpay. Yaw lang ko, yaw. Yaw, di na kumusumpay na. Oh, Ronald Limsako, katropa. Alams na, kadaghanan ka ng si Antigler Pertigo na kabakakon. Gisugo po na siyang tambaluslos o bangag. Certain bayagod si Rinaldo Miliana. Ping-ping Tanciado Montesilio. Good morning, sir. Dugay, wala na ko ka-chat ni mo. Gabi pa ko nakauligi kag Cebu uban sa kong anak. Ang pingi imong heart. Sir, baka HB yun ang ilang gibuhat. Naarang-arang na kayo, nakaino naman kong santon. Angay ng kantahan si Claire og bakakon ka. Ano itong akong kanta dari mga higala, be? Nalagi, nanaboy. Ang tawag ani mga higala, insinuations. No, gi-open daan ang idea para kabalo na taasan ni Paingon kasi pasanginlan ani. No, kasi pasanginlan ani. Duterte, unya kayo naman sa Risdigong, si Sara na pod. Oh. Si Sara na po yung pasanginlan ani mga higala para ilan na po ni mga higala nga ipagawas nga ang kuan no ang kwarta no gamiton mga higala para sa eleksyon no mo na ilan ibuhatan na sa nila.

0: Unahan na lang ka na mo, Auntie Claire. Para di na ka maglisod o gingon. Kami na lang una. No, amo na lang kang unhan. No? Kamo mga higala, comment mo diya. Kinsa may mas higalaan ni nila. Kini mangod karon mga kaigsuunan, no? Ato subayon. Ingani ni mga katropa, posible karon nga aduna na yung mga laglagan nga nahitabo. O aduna na mga higalay inunayay nga nahitabo sa pagkakaron. Walay makasulti, even kini si Auntie Claire, di ni siya kasulti kung si Bongbong o si Martin nag-istoryahan na ipaba. No? Pero, di sa kakaingon ba nga, si Martin regyoy mastermind o si Martin regyoy utok ni ning tanan, mas dako ang posibilidad nga ang utok ni ini tuagin sa mas taas nga posisyon. No, kaysa ibabahayag yung bigay siya nga, dili kumusugot nga ako lang. Kay naarami sa diris magpanday sa balaod, nag-agad rapod mig, unsay itira dito sa babaw. No? So ang dunay, mas dako responsibilidad ni ini, mao ang executive, na kinsa may nasa executive karon BBM. Karon mga katropa, kini si Mabanto, o Mabanta, mga kaigsuunan, no? Ilang ginatuyo nga, ilayo na siyang BBM, ilayo. Si Digong may pasanginli, ana. Ano? Si Digong may pasanginli, ana. Nga karon, di asad magigali issue nga, kuan ko, no? Kanabang entrap lang ko, no? Kini sila Mabanta. Wakoy labot, may galag entrapment ba na uunsa? Basta ayaw gin mo pa-apekto sa ilang salida. No, watay labot may galag entrapment ug nagunay na sila karon kinuha ay kwarta may gala. Tanawa ra gud ang ilang gihimo, malita bay ilang gipakita. Master gid ni sila mali sa malita bay. Mayo gid ni sila mo, mayo gid sila mo acting choy. No, mayo gid sila may galas malita kay malita man ang gisudlan sa kwarta karon. Kini oh, makita ni mo nag pati mo gupakita gab. Kaya nga picture diya katong pinakauna sa last topic one. Na picture nga na gab nga katong aran daghan nag kwarta. No nga gilatag sa lamisa, malita ang gisudlan. Nadia, kay kanang kwartaha ko no, bayad na ni Martin. No, bayad ko no na ni Martin mga igala sa gipangayo ko no ni Franco nga 300 million pa tukapin aron nga di lang mapagawas mga igala kadtong maong expose. O diya, giambakan mga igala sa mga sakop ni Matibag, no? O diya, ang ingon ng Peanut Gallery Media Network karon may isoon nga it was set up, no? Giset up ko no sila. Dako na kay nang iskutanan kay in the first place nganong naamay delivery og kwarta wasay nangayo. Na? Nganong dunay delivery og kwarta og wasay nangayo may gala. And it is not for us to discuss. Nana, skorte na kayo magpaliwanag. Doon na kayo magistorya. Di ba? Di na para sa ato may gala. Ang ato lang is the public opinion and for the public discussion may igsoon. No? What they are up to? Unsa man mga igala ilang plano karon unsa na pud ning ilang ginaluto ba diha ta dapat may igala dunay mag diha ta dapat magmabinantayon diha ta dapat mga igala nakatutok no kay posible dagkag posibilidad posibleng kaunay-unay na ni sila posibleng set up ning Martin may igala against PGMN. If it is a set up then barugan ni mga higala sa PGMN. If it is indeed may igala wagin mangayo si Franco Mabanta. Ingon siya karon niya ang video, tuwa na sa iyang legal team, ang 90-minute video ka expose, then show it to the people of the Republic of the Philippines. To us, namo, kay kami nasuko na, kami mga katropa, ang tao naman ay nasuko ron. Kaya nga bahala na ang among mga kongresman, why kasikas, bahala ang among mga kongresman, mapalit lang may galag. Bahala na may galag mga kongresista namo, o mapalit lang ko na may galag sa mga proyekto. Pero ang tao karon nasuko na, kapoy na may galag pangin paminaw. Kaya ang kongresyo mismo, ang kamara ilan ang gibaboy mga igsoon. Pag iskutanan isyo nga muigo sa ilahat, tabangan. Pahilomon, pag iskutanan Duterte tanan may gala, alirungan, tabangan yun. Para muduso, para may gala mulusot. Paingon dito Senado, karon yun may gala nga mapahawa ang mga Duterte, mapalog ang mga Duterte, o sila'y magpadayon. O mauni may gala nga klasis, gobyerno. Ang magpadayon sa Pilipinas, Ginoo ko. Unsa may kaugmaon may gala sa atong mga kabataan. Karon may igsoon ang ayuda. Kung kaniadto may gala 10,000 karon 5,122 na lang. Ngano man, nahurot ng kwarta may gala sa gobyerno. Siyeging kinawat may gala ni mga tawana. Wagyoy! Kongreso karong nasuko ana. Wa sa Senado may gala karong nasuko ana. Moingo naman noon si Lacson, why mastermind?
1: Pinawa!
0: Why mastermind? Ila-ila ra yun eh. Tiyaw muna magkakaisulat.
2: Bullseye!
0: Kano sa man ang muabot ng igyong gaba, may galoy? Alas 8:13 na dag na may ganas tubag pa na kumanuman. Larry Arco may buntag. Yang Yang, Tristan Gulay, Jairo Sintes, pwede na siya matanggal diha sa iyang kita, mga igala, ng Andoy ta. Bullseye Report, patabangin na lang tong isyo sa kuan dito. Itong sa may pagsabangan. Kaya mo commercial sa atin, mo relax ko, kaya high blood ko. Patabangin na lang sa to. Okay na na, ipapost na lang sa ng ubang mga report na to. Alas 8:13 na may galantag na sa to ang pagbanag-umanuban. Kinalan mo pakita at nagkaisog karon. Kinalan mo pakita at nagkasuko, mga galas panghitabo sa itong gobyerno. Nga naman, pag walay mo tanaw nini, pag walay mo bantay nini, hagbay ratang ginaluko. No? Hagbay ratang mga higala ginabinuangan. No? Tanawan ay naunsa na ni karon mga higala. Ang tanan halos tanan na lang, ipasagil? Basig pati kamatayon sa itong ginoong Jesucristo, mga higala, ipasangil sa ninyo sa mga Duterte. Hot na lang ninyo na! Tarantado po ni si Anticlair, right? Turbida! Oh, ako si Abe. Naghimo na ang Ginoo og mga lakang nga ang kriminal og kawatan mismo magunay. Oh, what ay kuan ni karon nagunay pa sila o nangaunsa na ni sila diha? Excuse me po. What ay magale kuan og naunsa na sila diha mga kaigsoonan? Ato ato jong bantayan nga di ta malipat kay maikay ni sila mga higala mo kuan. Ingon si Christian Ninyo para dyan nga, basin atakihon kaniya. Ay mo gawa ha? Relax mo, diasa mo, mga katropa. Kay mo relax sa buko. Kadali lang, tagaila dyan ko mga 5 minutes kapin. No, mga kaigsuunan. Alas 8:15 na, mga katropa. Once again, manawagan ko sa mga kongresman, kabuutan, di lang ko maghingan. Manawagan ko ninyo. Kay ba mong politika ning tanan, tingog na intawon mo. Not for the sake of the Duterte. Not for the sake of Digong, Purpulong, watay labot ana nila. But for the sake of the people, mga higala, wa man mi intawon naglisod, wa man intawon mi naguba among kinabuhi tungod ni Digong. Wa man intawon naguba among kinabuhi tungod sa mga Duterte. Nganong gusto man gyud ipamukha, mga higala, sa ato ah, nga ang problema sa Pilipinas, Duterte, dili man na tinuod. Wa man ta maingon may gala nga wa sila gihimo, wa may perpekto nga administrasyon, naa sa mga problema sa una. Pero dili lang unta nga ningon may gala nga as in tanan problema sa Pilipinas, wala gyud lang solusyon ba to eliminate na Duterte. That's political propaganda mga higala. Diba? Politika na siya. No? Habay na buhi man ta may gala, ingon sila sa una nga na lilikado kay na kamatay. Buhi man lang kita. No? Kaya man tayo gihimong dautan. So, manawagan ta sa ito mga kongresista diyang nabilin o naapay. Kuan, actually, malipay inyong mga constituents. Malipay inyong mga constituents kung mubarog mo sinuod. No? Dili kay alang-alang lang sa inyong mga proyekto, inyong gamiton ang naong proyekto. Nga kay ba uming mangupit ramang gihapon mo, ano? Ay? Mas ligon kang tanaon sa imong constituent kung muingon ka, wala ko ni perma, bahalag wa ko'y project. No, bahalag di ka pro Duterte. Buwan lang jud ka ni pirma anang impeachment whatever. No? Kay nga naman, giimong gisanong gitamod nimo ang tingog o baruganan o sentimiento sa imong katawhan. Nga imong girepresentahan, hinunoa, wa kadiha, you are not representing yourselves. Wala kadiha kung wala ang katawhan nga nagpili nimo. Dimodo! Ang tao mo ay nagbutang ni mo diha. Busa! Paminawa ang imong katawhan. Tanan karon mga higala, halos mga distrito. Davao Oriental, diris Davao del Norte. Dunay mga post, ang mga butante. Hinumdami ha, butante ninyo na sila. Nanawagan sila, pwede ba kong? But ako, mga higala, more than that, more than impeachment. Pwede ba kong, kini akong panawagan, dili lang impeachment. Pwede ba kong panawagan, tingog na mo diha, be? Sa kongreso, kay, ang nakita na mo sa kongreso karon, naong na lang tiriridon. Naong ni JJ Suarez. Naong mga igala ni kisaning taga kuan gani? Lanao. Si Adyong, no? Si Abante. Si Luestro, si Garen. Mayhap ko na bay. Mayap na lang sa kamot, may gala. Murag sila na lang nagman. Sila na lang karon may gala. Naghawid, aning. Audio na to, katrobang Arnel, hinay kayo. Asa na dapit? Sa radyo siguro nagab. No? Hinay ang kuan. Pangutan na doon yung jong-jong dito. Doon siya na ni. Murag gapila na lang katao mga higala. Hinay lagi ang imong tingog sa FB Live, sir. Ngano ka nagab? Alas 8:18 na mga higala. Munda sa takahinay na. Balik ta ka tropa. Human lamang ni bibila ka mga pahinom doon. Kajot lang.
1: Pusay. Kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
2: Oy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
3: Asa day ka?
2: Ay, napakudris merkado. Ano man?
3: Mga motor. Kiparter.
2: Ni kinsa?
3: Alangan kinsa

0: exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Punta kentra, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingga sang bunga.
2: Ya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya, ano pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Bush amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimso sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Ari na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo, ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax, kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakinan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brook Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandown Gold Herbal Capsule o Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang alami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyin yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
13: The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
16: Excited!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Balik may gala sa atong pagpanagubaduban sa lamanong Bullseye. Oras na to, doon na tayo, 30 minutos na pasado, alas 8 sa buntag. O, ginibahin na to, ganito mga katropa, sa Y2H Clinic. Ang Y2H Clinic, may gala na himutang diyan sa may Ganti Road, M Central Building, door number 8. Diyan sa first floor, magay gala. Nadya nga to ang clinic, libre may gala mo ka makapacheck up. Unya, ang ato mga senior citizen, diyan bay, discounted po sila. No, sa pagpalit sa tanang produkto sa Yes to Health mga kaigsunan. Pangitaa lang si Doc CJ Nidruda. Ang atong check-up mga katropa every kuana, no? Every Wednesday, Thursday and Friday, no, sa Tagum nga kuan kining clinic mga kaigsunan, kay ang Lunes ug Martes Dabaw pud ang schedule ni Doc mga kaigsunan. No? Duawa ang Y2H Clinic and Pharmacy. O ganahan mo makapalit mga igalasad o mga produkto sa Yes to Health mga kaigsunan. Nandirita may gala karon sa okay na sila. Pagpadayon may gala sa atong programa. Ato sa niga putlon may gala mga national issues. Ato sa ipasod may gala kining reklamo. Kalabot na sa ayuda. No, diri mga higala kay basig susama po sa inyo mga problema diha sa inyo mga barangay, sa inyo mga higalang mga lungsod. Kalabot na ning problema sa ayuda mga katropa. Bullseye. Sabay nahitabo nini. Wala siguro yung kwarta atong gobyerno. Kaya ang ayuda sa una nga 10,000 karon may gala 5,000 naman lang. Aga matod pa dunay mga problema lagi. Kay daghan in taon ang gikuti pag-ayo. Mga kaigsunan, naka-standby karon may gala lang sa pagsubay usab nining maong kini may gala problema. Nakaroon sa itong linya katropang Lars Sanyol. Live report. Yes, Lar.
2: Katropang Arnel, live na karoon diri sa panimalay ni Ma'am Lisel Acaso Pueblo sa may Purok San Isidro Barangay Pagsabangan na Tagum City. Diin kinsa doon ay reklamo katropang Arnel kay wala siya ma-appeal sa listahan ini kasantangan karong gipangapod-apod nga ayuda. Nunot matod pa sa mga naapektuhan atong share line na kalabay nga bulan na Pebrero tuiga 2026. Ubos kini katropang Arnel, no? Sa kining gitawag og ayuda sa ECT kon emergency cash transfer gikan sa DSWD. So ato may nabi karon, ma'am, maayong buntag po. Welcome sa programa Busay.
3: Maayong buntag po, sir.
2: Okay. Ma'am, pwede ba naman masaysay nganong paunsa nganong wa ka ma-appeal aning ayuda gikan sa DSWD?
3: Kay ani ni sir, ato manggong ni aging gihata gani ating kilos ni Gob. Na ako'y tao nga wala na apil og lista. Kay siyempre dili man ato na wala ko yung kwan na to intention nga dili siya ma-appeal, pero kaya man gi kuan murag personal ganin niya sir nga naa siya gi kuan dito nga naman koy correction tape dire unya og nakulangan ka og bullpen, tagaan ta kag bullpen. So ni abot ang panahon ka nang nakabitin siya nga makabalot ra. Ya pagkaw man karon, siyempre, na may mga link no sa mga silingan nga gikuan gi pasa, so nag-register ko. Ning gawas ang pangalan sa kumbana o pangalan nako kay akumbana nagtrabaho man. So giapil nako print ang akuang kuan nga verification, na verify me. So pag abot dito sa kuan Rotary na sa gym gani, ning kuan nami ni ato nami didto, naglinya nako sa kanang first step. Ngayon ang kuanig sa pag-abot na ako sa kompyuteran, ito siyang wala man imong pangalan diri ma'am o sa imong bana. So dito ka sa barangay, magpungutana kung imong control number dito sa ilang master list, tanawa. So akong gipapangita ng Marwin de Felipe. Mawa na siya nag-tanaw primero kung yatag ang papel. So wala siya nakita, gikuhit niya sa kagawad, Cesar Huesca. Ngayon niya nga, wala lagi ang pangalan. So, ginool ko sa ako ang igso manan ako kay inanak manan kasal sa kong papa. Anak pa ako ang igso nga. So, wadyo ko'y mahimuan eh kay sa DPD, sa DSWD, Gubnesia. So, wala lang ko yung kuan dito. So, akong ipaabot na lang sa kuan, kanang angay pangutanan. Niyato ko DSWD, ni anak ko nga, anang sir, gahapon dito ko sa DSWD. Ang verification nagikan sa inyo ha or ang barangay. So niingon jud ang DSWD na dito na sa barangay nga problema. Dito pa lang na sa barangay giwala na imong pangalan. How come nga mawala akong pangalan nga isa ko sa treasurer sa Puro, well-known po ko, dili man sa ipagambog kay kasagaran ng gubiri, kaila sa kuha kay panipong pagka-kwan ko na ko, kaistorya, makigistorya yun ko, kung pangitan sa kuha. Ana lang doon ang kuhan.
2: Pero ma'am, kato nakalabay nga, Pebrero, si Caroline, nabangaan din yung area
3: din. As in, kami ang unang nasublan kay ubos amo ang kuan, amo ang salog, kami po ang last nga nawadan kay maglimas pa man men. Limasan pa man nila mo, mga pinapanikadram bago ni mo makuan ma. Pinakalas ni mo, kubsan.
2: So, kung makita ka rin din katapang abin nila sa iyang area, nga medyo ubos ko ang iyahan nga balay. Taas ang kalsada.
1: So, sa may rason, lar nga nung ako nung maapil na?
2: Okay, ma'am.
3: Personalan siguro ni sir, kay katumang kung pagpangatag sa 10 kilos na bugas, wala magod sila naapil.
1: Katong kasi wala na appeal.
3: Ang bana ni April Ann Obiso, si Robin Obiso.
1: Ngano man unsa man day papel ana nilang kana sila Dias Barangay?
3: Kana si April Ann Obiso po, mo nay kwan bido dinha.

0: sa nya, barangay.
1: Oo. Unya
0: karon. Wala na to.
1: Unya karon, kamo na say wa maapil.
0: Oo, kami na po nang wala.
1: Unsa man kunoy rason nganong wa man mo giapil, naabay problema sa papel, naabay kay og mangutan na tag nabahaan ba mo o wala, di na naangay i-question kay naapil man gyud mo nabahaan. Ang pangutan na ron, doon na may problema sa inyong papel, sa inyo ang verification, unsa may problema daw? Kaya mo maginay, dali irason.
0: Wala problema sa verification, wala problema sa among mga pangalan. Ang problema, wala may salitahanan. G-erase. Kay ingon sa DSWD, ma'am, sa barangay na na ang problema, kay dito na palang daan, gitanggal na imong pangalan, ang pangalan sa imong bana.
1: Ang inyo mga ang inyo mga silingan, diya sa naglaray sa inyo mga balay, diya sa mga silingan, kamuray, wa kadawat?
0: Diri, sa amo ang balay, ang nakadawat, nga hapit wala kong kadawat kay wala sa computer. Akong mga senior, akong uyuan nga senior. Akong uyuan, walay junior. Gipaduol dito kay walay junior. Kailangan mo, add to pag-certification kay mubayad kag 100.
1: Oh.
0: E magkuhan kag-certification. So, tungod kay senior, mubiyahe pa padulong aning barangay or mag-correction pa dito nga taas nga linya. Gitanaw sa katong nag-assist sa computer. Ingon to siya, ingon tong taga DSWD, tanaw na to ni, makuan rin na nato na, kaya nagsunod lagi ang magsuon, ang byuda o ang katong wala na kuan, wala na apilan kay, wala lagi siya junior. So, di consider to, gitagaan. Unya, napoy uban dere, na mali, kasagaran mo, mali ang birth, ang birthday, mali ang feeling, pabalikon, kay magkuha o oneness, kanang, kana ganing pamatuod nga isa ra na katao kana namalian pero mo na siya napoy lahi-lahi nga kuan certification. So mao nay kuan pod nga maluoy ka ba kay ang uban mo ingon nga adi na lang ko mo claim riya kang ako na ning ibanggit no kay Rinaldo si kuya hinduol sa kuya kanang sil unsa na ni naaba ka ko sa listahan ingko nga naa ka sa listahan kay ako bagko rami nagsinsos gi-check na ni kagawad Irene, Gira, Ayala, ang mga membro. Naa ka dito. Mismong ako, nag-kicking ko dito. Kay dipatawag ang corrupt chairman, secretary, o treasurer, o mga kagawad para mag-testify sa sinso. Kaya bago man may nag-sinso, tag-apa, nag-atag dito. So, how come nga kami, ako, sa kumbana, naami kompleto kay lalim mababilin pa ba di ay may amo ang sinso nga. Kami may una.
1: Kamu may Okay. So, unsay problema daw sa inyohang papel? Wala.
0: Walay problema, basta wala lang nalista.
1: Wala lang nalista. Wala lang yun mo na-appeal sa master list sa barangay nga gi-submit dito sa DSWD.
0: Yes po.
1: Ah, okay, sige. So, kana ma'am, ato nang klarohon, unya hatagan po na mong chance makatingog tong giingon ni mong si Obiso kay para masayra na to nganong wala mo giapil nga ang gihatagan atong i-city kadtumang nabahaan ngano man nga napabay second batch o unsa ba first batch ba to hagbay ra man tong kuan oi karon pa day panghatag di ay ka dugay ba ana sige sige ma'am.
0: Oh sige po, nya ang ako pong concern po
1: yes,
0: sir.
1: Yes ma'am.
0: Kanang bahin pud gani sa kanang mga correction kay nakadawat kato ganing nakadawat og 9,916 nagkuan naman good me ato o mga katugan yung mga tao di, wala ko mismo kay correct man kuadaan ato pero daghan jud kay dito man to girelease sa barangay daghan nagkuag certification ato nga time gani isa ko nga nagihap sa na collection nila kay makasulod gawas man kuan ang barangay kay syempre mutabang man pupukon sa itabangunon daghan kayo naghuot ang barangay tungod sa mukuha sa certification. How come po karon nga ICT na anak may correction? Na dapat i-correct na to nila daan, i-prepare na nila daan nga pag-abot sa panahon, maluoy po sila sa katawan nga dili magbalik-balik kay Pacquiao diri padulong barangay 100 gikan sa downtown ng to diri sa Pagsabangan para maka-process lang og oneness.
1: Oo. Basig din sila mo sugot nga walay bahin ang basig din sila mo sugot nga walay bahin ang barangay. So, kinahanglan gyud nga mokuha og certificate kay may na lang maka-income ang barangay.
0: Basta sa oneness manggod magkuan mo sila nga isa ra na katao. Mismong ang akong igagaw nga si Dibilia Acaso Ferrer ang iyang pangalan na himong Dinilia Babu Ferrer.
1: Gabi
0: naman. Onya, dili siya rilisan kay tungod dili na siya mao.
1: Asa man kuno? Nganong nasayop man kuno? Na, na, na, na, na, na, na, na, na,

0: na pagkasayop daw, ma'am?
1: Ambo ta sinulat. Ang wala ko kabalo, sir. Basta naghatag man mig sinsus dito nya sa agi kod namo.
0: Mm.
1: Namang gud puy agi nga di masabtan, apoy agi nga masabtan.
0: Mm.
1: Kuan pud ko oy kung sa akong agi, klaro man siguro kay di man pud to pinakatay giminul di man to.
0: Friend man to. Sige, ato na yung hataga pagtagat. Laruhon ta ni sa barangay. No, coming from the end, no, mga katropas barangay. And at the same time, klaruhon ta ni sa DSWD, no? Ato sa ning klaruhon sa DSWD kay amo na ning gidangop, no? Kuan na ning katropang lar, pero matod sa DSWD nga wa pa daw diha ang mutingog kay sa tawag ni ini nag bakasyon, no? Katropang lar.
2: Yes, Katropang Arnel.
0: Oo. Sige, Lar. So, okay. At least na-interview na to sila, ma'am, di akaroon. And then, wapamantamahuman, ani. Pangayo, ato tag barangay, no? Sa pagkakaroon, kung pwede nga makuha na to ang side karons barangay or katong giingon nila si April Ann Obiso, kung ano, unsa may nahitabo.
2: Ayan. So, ato ang niyokon, Katropang Arnel, no? Aron po niya, ato po matagag lugar na makatubad po ang dimension ni ma'am. Nga pangalan nga matod pang wala maglista siya nga pangalan
0: pero katropa. Lar, imo naman ingi sangguni po di ba sa DSWD na to dire?
2: Yes, ako na po ningi ipaabot katropang Arnel pero ang incel po di aning atubag no nga dito gidari kana mga wala malista daw nga mga pangalan wala na sila hold ana katropang Arnel ang problema daw ani dito sa pinakauna.
0: Barangay Gyapon.
2: Sa Purok o barangay. Amo daw ang problema ko sa kanila.
0: Paita no kaning atong ayuda ba? Kuan na gyud ini kana bang duol sa luwag lay makadawat? Sa ba?
2: Isa po na katubang adlaw sa tuapon no nga ato pangayoon nga kalabay nga adlaw ato ang gituwayan og kontak no ang DSWD pero wala pa sayo tumag kabayan ana katubang adlaw.
0: Okay, kana sila, mo man ang DSWD mo dawat ra man miglistahan gikan sa barangay. So kung unsa ipadana, unsa ipadadres amo, amo gyud ang dawaton. Kung nganong wa ka malista, ada kong posibilidad nga dito palang daan sa level sa naglista, dito na kagitanggal.
2: Hmm. Yeah, so muna ang naitabo karon kanya Ma'am Lisel Katropang Arnel.
0: Okay, sige. Sa mga katropa na to, nga ba tamahuman ani nganuman na may daghan gud problema ani no ay daghan nag comment diri oh nga sila po daw maapil daghan mo maapil so at least mahatagan mahatagan og tubag ba ngano nga wa maapil. Sige, Lar.
2: Yes, Katropang Adel, gikan diri sa may barangay Pagsabangan, alas sa kasang Pilipino, maro sa Pilipinas, Katropang Lar Sanyol, Extra News.
3: Bullseye! Bullseye! Live report! Live report!
0: Daga salamat, Katropang Lar Sanyol, sa report og ato ni mga igalahatagan og pagtagad kay amo na ning gisangguni sa DSWD. Ang sulti may gala sa DSWD, wala mi hold ang listahan. O kung siya gihatag sa barangay, maura sa'y amo. So pagutan na karon mga igala, unsa ba naabay kota, naaba sa usa ka barangay mga igala, bisag nabahaan ka pero na-achieve naman nato ang na-attain na nato ang 100 kabuok diri sa atong lugar. So nanay di maapil, so naa di mga igala karon ang explanation kay manghangyo ta ninyo nga kining ayuda unta ayan na ninyo isagol-sagol pa ng politika di ha. Kay naman para man sa tao. Huwag ganit may gareklamo din nga umilabot. Huwag ganit may kuwan din taon nga di yun may maapilan. Pero kada bang mga tao nga naapil yung baha ba? No, angay malagi na sila malakip sa listahan. So ato pa ngayon ang explanation ani. Huwag gusto may papil aning Obiso, diha may ngay galang anong siya may nailista. Ang barangay, tingo saan mo barangay. No, dili, wala mo gibanatan din ha. Kaya huwag banat ni matay. Basig mo yung una saan mo, gibakbakan mo din sa XFM. Banatan mong Arnel Cortez dili. Basta nga di ka mag-issue, mag-igala. Ato din nga dunggon tanan. Paminaw na to tanan may gala both sides. No, paminaw na to ni both sides. Tingog mo, kung di mo maningog, muingon na saan mo, mo-postposer mo na social media, o muingon mo nga, bias, tingog gani mo. Para mahibawa na to, unsay rason ni ini, mga kaigsunan. Alas 8.46 na, may galang dagna sa itong pagbaragumanuman.
3: Bullseye, kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: O, kinimbahin na ito. Ganin yung may gala sa premium D3, ang ibong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. Aron may gala nga dili kadali mataptan na ng ubo, sipon o guban pa. Yung may gala ang premium D3. Ang premium D3, adunay virgin coconut oil, VCO, adunay moringa seed oil, o vitamin D3 200 IU. Anti-cancer ni bay. No, kining premium dito niya makapabaskog, maka paabtik ni nimo, maka kaigsunan sa imong paglihok-lihok matag-adlaw mga katropa. Kung nagluya ka, ayaw pabiya diha. No, mag-premium dito ta. Mapalit na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar, sa estasyon, doon na na. O sa ato may gala ng clinic. Pa-check up mo sa clinic. O naapod na may gala premium D3 nga mapalit ninyo mga igalas, barato ra nga presyo mga kaigsunan or discounted, labi na gyud sa mga senior citizens mga kaigsunan.
3: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Asin og kanang problema sa ayuda may gala in town, ibasol na sad na may gala sa mga Duterte. Kay, tanan na lang baya karon. Oh, ibasol ni Anticler mga higala kang Duterte. No? Kay kun ato babalik-balikan gini mga higalang nakapasurok sa akong dugo karon. Kung nag-unay naman ni sila mga higalang Martin Romualdez o si BBM. Pag-away mo inyo. Ayaw mong pamahay sa mga tao nga tuwa na intaw sa International Criminal Court. Kining inyong tigpamaba nga si Anticler sobra nang kalagot nga gihatod nga to sa mga Pilipino. O gina mga higala, isa sa rason nga nung mas mo samot pag yung kaubos ang pagsalig sa mga Pilipino sa administrasyon mga higala ni Bongbong. Tungod mga higala ni ilang tigpamaba nga imbis makahupay, imbis mga higala nga maka-explicar, muhimo naman og lain issue mga higala ning tibaghang. Ay magka mga higala pagkadakop ni Franco Mabanta. Ang Anticler, dali kayo! Grabe, nakaprint na yun siya. Nakaprint na yun siya, Gap. Dali, kasi nakaprint mga katropa o picture ni Bigong o ni Mabanta, Franco Mabanta, o picture ni Sara o ni Franco Mabanta, mga kaigsunan. May iya na yung ipakita sa publiko. Pero karon kagitabangan siya may gala, even ang mga netizens. Ang mga tao karon may gala po, nag-iwin nilihok po. Yan naman, di ba kung mga bugo? Mga Pilipino, kuhaan man yung kabuot. Lain na saan may gala gi-insinuate kay kinikunos Franco Mabanta nga mo man social media kay bao ba mong Franco Mabanta nga mo social media director mga igala ni BBM. Tanawa ra gud na oh, pahaghag pa nang lisa may gala gabudlat na lang agis mata ana. Ha? Tanawa na. Oh, kada asa may masuod na kay matod pa may galang Anticler, dili man magkaibigan na sila, hindi magkaibigan si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po sila magkaibigan. Nya mas ano daw mas magkaila ko no si Franco Mabanta og mga Duterte. Muna nagprint pud siya kiya may galang kuan nya katlaro anang gapa picture ah. O kani oh, di man lagi ni may gala picture, video man gyud ni mga kaigsuonan ni Hagpas BBM. Unya kay bao kas caption mga igala ni Franco Mabanta sa may gala social media ni anang post. Niingon siya may gala, tita, tita na ba noon? Tito Bongbong and Tita Lisa. Social. Hindi magkaibigan pero nagtitita. Glaugaw. Inyo na sa ating binuangan. No, para malihis ang issue. Ano'y muuting kay aning flood control? Nga ipakita ninyo nga si Martin Romualdez gi-giduot pag-ayo, gi-kuan pag yun, gi-extort pag yun. Kay rubber extortion man kuno ni 300 nagyo day kay malita di 18 ganong nakahatag man kag malita di ang Mabanta. bisag ka na may gala simbolik kay nang malitahan na ba mga kaigsunan nagyo day kay 300 million. Given mga higala, okay, granting without conceding, just for the sake of discussion, mga katropa, nga narabiri extortion o nag-extort yun si Mabanta, o niya kining kwartaha asa manigikan, NBI o gikan ni Romualdez, o gikan ni Romualdez kaya kwarta nga gisod sa Malita, nagini kay Malita di atin?
4: Pinawa!
0: Ha? Limbarok! Nagini kay Malita kita taguan di and, daghan yun di kagsapi, di kay willing magkamuhatag o 300 million kapin, mga higala, para lang kuno, nga mapahilon tong expose og di na mapakita tong expose nga giingon may galang gigama sa kining pili peanut gallery media network mga katropa. Tabaghak na gid kay gitago-tago ang malita niya. Una gitunong bagini mo gagahapon adlaw ni guwa ka mura ra kag tagiya diha sa kongreso. Congressman mamanunta ka sliti di ay. Nanong ikaw raba ka di pakita di sa kongreso ni Lili kang nitanaw kang usaman. Imong gitana kung himsog babang buwang abuaya ba di ha? Buwang! Muro magkang tagiyag farm! Crocodile farm! No? Kung natong panawagan, may gala sa mga kongresista in town, nagkamagbuutan pang kongresista, pero ang ilan na lang, for the sake of political survival and self-preservation, bagay so on, wala na lang sila naningog. Ha, mga katropa? Pero ang imong silence, may gala, dili makatabang in the midst of injustice, no? Ang imong neutrality, mga kaigsoonan, is a torture para sa mga tao, may gala, nangita justisya karong mga panahon, ha?
3: Bullseye!
0: Dili ikalipay sa ilaga kung ang imong neutrality, mga igala, sa mga elepante o ilaga, may gala nga mga ilaga in taon na nagkasalimuang nagdagandagan kay ang mga elepante galumbaanay. Dili, ma-appreciate, may gala, sa ilaga ang imong neutrality. Ang imong neutrality, mga katropa, no, usa ka cruelty alang kanila.
3: Bullseye!
0: Ang pagpakahilom, magwalay pagpakabana, mga igala, muna hinungdan sa inustisya. Muna kamudya, atong panawagan, may gala, sa ubang mga kongresista nga mga buutan pa in taon, nga nagpakahilom lang para maingala nga di sila ba dalahig, di sila ba apil, uy, paningog mo, ay. Ang tawagan na may gala, kung wa mo'y himoon, muna ginaimaingon may gala simbahan nga sin ubo misyon. Muna'y sala sa wapag buhat, sa angayang buhaton. Sa may angayang buhaton, pakita sa mo diya, tingaw sa mo diya. Kaya nga naman, ang atong kamara de representante karon, unum na lang halos katao among makita. Kaya nga ban, may gala, galingkod-lingkod, ultimo pagbutar, di kayo mo taas ang kamot, gab. Ano raw? Ano ba? No, dili kayo mo pala, alata. Nya, pakusganay raman nagtingog. Who is in favor, say I. Who is not in favor, say nay. Oh, nay di ay, nay. Oh, yung mga na'y tradisyon, may galas parliamentary procedure kunuhay. Oh, who's in favor? Ay, ay, ay, dagagag mo ay. Pero why? Dapat roll call vote. Oh, kinsa man in favor? Ako si Congressman Arnel Cortez sa Aguanta Partiles. I am in favor of impeachment. Oh, ano ba? Oh, ako si Arnel Cortez, Representative Arnel Cortez sa Aguanta Partiles. I am not in favor. Ano? Dili kay ato lang sa listahan. Unya, pag wala ka sa listahan, mo ingon dayog. Ala, edited man na. Huwag may labot niya. Buhi asa ninyo ng kuwan niya? Kay, dako kay mga igalang limbong ba? No, murag gina brainwash ang tao. Tanawa ka nun. Paminawa ragod ni mga igala si, kuwan, si Lacson. Matod bang Lacson, mga igala, wa ko no'y mastermind. Hapit na tamahuman man kay 854 na. Hawa ko no'y mastermind, mga igala, sa flood control. Trillion ang nawa, mga igala, way mastermind. Matod pa, mga igala, Martin. Ius Martin nga, I am not the mastermind. Bisang pagmuingon ka, I am not the mastermind. It only introduces the idea that there is a mastermind. It introduces the idea that there is indeed a mastermind. Ang problema na ito karon, who is the mastermind? And yet, Martin is insinuating also, may gala nga, dapat ang na-responsibility. Ano, dili ako, gano'n man, naarman ko sa legislative. Ang angay na tunggok doon, ano, katong tuwa sa executive, and who is in the executive? Ang imong agaw, si Bongbong. Paklaro, anak! Hoy, paminaw na to, Lacson, baby. Oh. Tiraping.
4: Sa bawat walang overall mastermind. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Mm-hmm. Saka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh. Para bang walang tigil na lang ano, but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Lobo na dyan sa Bulacan. So yun, so sino mastermind doon?
5: So, ibig sabihin, sir, mastermind sa bawat
4: walang overall mastermind. I don't think there's an overall mastermind.
0: Tanawa? Wala!
4: Even by greed. Saka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh. Para bang...
0: Okay na.
3: XFM, Katropa!
0: So the point is, gi-introduce mga igala ni Martin na ba hinoon? Ni Pinky diri ah. Oh, Gabi po ni.
6: Pinawa!
0: Siya'y Gabi. Gabi nakla.
6: Pinawa!
0: Gi-introduce ni Ping diri ba kaigsoon nga walay mastermind ani. No, iya-iya ni sila. Sa Bulacan, tirada silag ila. Sa lain-lain ahensya, tirada sa silag ila. Ang pangutan na karoon mga igala, nahi mo magut siyang culture. Dili ba ni mo? O, ibutang ta. Ibutang ta, bahalag tangagog iring. Ibutang ta lang, may igala nga, wala ilabot yun. Way mastermind. Pero di ka makaingon, may igala nga, kabuang gyapon ng BBM. Kurap na na'y corruption diha, unya, wa kay pakialam. Na na'y corruption diha, unya, sagdan lang ni mo. Nga nung doon na may culture of corruption, may igala, grabing, ni mas ni grabe sa imong panahon, kay wa man kay pakialam. Nga nung wa man kay pakialam, either wadyo kay hanaw, or appeal ka diha.
6: Pinawa!
0: Oh. Duwara na eh. kamo mo to o mo way mastermind kining word may igala nga way mastermind aron nga katong president's budget no kanto baga higala nga Cabral files wala toy pulos no mawada na tog bili mga igala katong Cabral files. And sa Cabral files klaro dito nga naay metric nga gigamit unyang napagamit ani mga igala si Bongbong gayeng niya si niya si Bunuan mo ni gamita unsa man nga metric BBM metrics katong gitawag nga baseline balance and manage nga mo toy prototype mo to mga igala blueprint sa Cabral files asa ron si Bunuan tuos Amerika ay napatambal
5: Pinawa!
0: Abi! Oh, satana na lang. Yan nga inyong pasangilan na sa si Auntie Claire pa, ang flood control ko no, gasugod, digong pa. Ang delivery shot sa Malita ko no, matod pang buing rimulya. Kang digong sa gihapon. Di na ni maayo inyong gihimo. Mga katropa mo, ang uban mo ingon diri, bias man ka. Oh, bahala na mo sa inyong kinabuhi. Bias man, bias tas tinuod. Mga katropa, kaya naman, halata na magkukayo, garo na pa'y double standard. Oh, sa Kongreso, mga igala, pag muhisgot kag impeachment, Sara, Madriaga, etc., basta para sa mga Duterte, basta iba to sa mga Duterte, pwedeng mga isuga, mga igala, ni mga kurimaw. Pagkakaroon, mga igala, ni Tingong Silibiste, dali na kayo, gipagngan pag microphone.
5: Pinawa!
0: Oh, giibtan pag emblem, mga igala, mutingog na, o suspend. Nakatingog na! Pagkasulatan na, nakatingog na, delete. Ha? Saan naman na inyong kalaki? Ha? Kamu na lang yung gahawad, ana. Huwag ipatingog, isuspend. Pagka nakatingog, nagipadilit. Pagka nakong bungot sa ito'y. Unsa ni, unod ato mga higala itong pamahayag ni Libiste. Di ba sa kumutuo may galag? Kana si Libiste, imatgi, tawag siya ni Recto mga higala nga, buang kuno si Libiste, crazy. Yun ni Libiste, bahalag buuan ko basta dili kawatan. Mga katropa, unsa may unod sa istorya ni Libiste, si Recto o katong si sa ganito gab, si katong congressman nga utropod to. Si kalimot na noon ko na. Nga apil man to siya sa gitumbok sa ICI nga mga kontraktor. Oh, tanawara. Wajoy, na-suspend mga igala. Gumikan kay, na-lambigit sila ng, giila sila sa ICI nga contractor. Wala, jud. Nahinooy, masuspend. Paras ni Congress Miao, pag mutingog ka, wala, no? Suspendido ka. Si Libiste, gialirungan, gitabangan. Napay Miro Kimbo, mga igala nga. Shush! Ayaw na tatich. Todo dinay, todo dinay. Alas 9 na. Galaw-gaw. Dagan salamat sa inyo pagpaminaw. Musunod garon daod-daod mga igala ang programa Katropa Mo Police Dabnor at ang iaga mga kaayuhan, mga kalambuan o mga programa mga igala, mga pahibalo gikan sa atong kapulisan dinhi mga igala sa Davao del Norte. Kining kalinaw, kining kalambuan mga igala, mahimo ni dinhi mahimo sa pulis lang. Mahimo ni mga igala pinaagi sa atong pagtinabangay. Human na daw. Okay kay nga balita. Very good news. Daghang salamat dai sa among naghimo sa among uniform, ang Sunrise Multipurpose Garments. No, ang Sunrise MPC nga naa sa may Purok Katuparan sa may Barangay East. No, Bagugpo East mga katropa, gusto mo mapahimo? Ato na nang endorse ug magab kay ato man ang commitment sa ila. Salamat ha, thank you kayo. Sa Sunrise MPC Garments. Again, ang kalambuan sa katilingban o kinipagkahanaw nining krimen dili ali trabaho sa pulis. Trabaho sad nato ning mga ginikanan. Alam na ay mga badlongon nga kamusa mga ginikanan di sige ra man mog sige ra mog pabuntis, sige ra mog turjak wa mo yung mga responsibilidad sa inyong mga bata. Inyo ang pasagdan mo na mukalat na mga rugby boy. Kapoy mapulis, matingabag di ka. Tilaw san tako, may gala. Ay, balaod po na to. Lagi karon kay bibihon manoon ni mga badlongon. Alas 9:01 na may galantag na sa buntag. Extend lang sila gamay gab. Kay medyo naglami magukudiri ba? Oh. At ang ikanong taon-taon, may gala, musunod ang programang Police Dabnor Katropa Mo. Gikan may gala sa mga kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Si Guardiola na ito. Salamat kay dito, alabat si Guardiola na ito, Gab. Oh, kato si Guardiola. Ako, pinakadakong kontraktor nga congressman. Malaybil ka, nagkatropa ka. Malaybil man kung nga mo, manaingon sa ICI. Giilaman na sila sa ICI. Gi-identify man na sila sa ICI. Pero karon ang ilang mga pangalan, may gala. Alay, hisguti na. Ay, hisguti. Eh, para di, di mga daot. Daot na daan. Salamat kaninyo tanan, may gala. Sangas, kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Itong mga partner sa field. Og okay, sa itong sparring partner sa Bicas Dawag Katropang Gabalas. Inyong bata-bata sa kanginan. Tignan ko mahadlok, may gala nga naman. Wadyo ko'y utang bulldozer ni Bisang Kinsa. No? Ako, si Katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
3: Busan, kauban, si Katropang Arnel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo limong isalista limong eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?

0: pa. Kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta kayo na ta karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa mga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wagamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nakan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay. Kaya nako, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus, Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilikon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
18: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hoy! Nao sa mangka nga sige magagtungo. Galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
22: Exciting!

0: Tagum City, Davao del Norte, maayong buntag. Adlang Huwebes, petsa Mayo 7, 2026. Welcome sa atong programa Police Davnor, katropa mo, diri alang kana sa 107.1 XFM. Ubani kami karong adlaw sa paghatag sa inyong balita, impormasyon ug mga panghimangno para sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa atong pinalanggang probinsya. Live kita karon sa 107.1 XFM ug sa ato ang page sa Davao Norte Police Provincial Office. Ako usap inyong alagad, Police Lieutenant Vanessa H. Quebel, ang PIO sa DNPPO, ug sa walay paglangan-langan atong kapartner karong buntaga, ang amahan sa tibuok kapulisan sa probinsya sa Davao del Norte, walay lain, Police Colonel Glenn G. Crestines.
1: Yes, ban, mayong buntag sa imuha diha ug sa duha na to ka bisita karon ang ato ang Chief of Police sa Panabo City Police Station, Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, and of course our Chief of Police B.A. Duhali, si Police Captain, soon to be Police Major Alon Arch Daog. Okay, akong greetings no sa ato ang amahan po sa Region 11,
0: yes,
1: ang atong
0: sir.
1: Regional Director sa Police Office 11, Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite Inubanan sa Command Group, and of course ang atong gobernador sa lalawigan ng Davao Norte, si Kuya Gub Edwin I. Hubahib Inubanan, kay Vice Governor Clarice Hubahib, kauban sa mga sakop sa sanggunian panalawigan sa 1st og 2nd District, Congressman De Carlo Oyooy and Congressman Jose Manuel GM Florindo Lagdamio. Inubanan sa ako ang duha ka deputies, DPDA, DPDO, and of course our staff sa Davao Norte PPO, no? From P1 to P10.
0: Yes.
1: Inubanan sa 11 Chief of Police, and of course all PNP personnel og sa tanang katawhan sa Davao del Norte, labi na sa mga nagsunod kanato din sa atong programa sa 107.1 XFM Tagum City.
0: Yes, sir.
1: Good morning.
0: Yes, sir. No, og sana hisgot nimo, sir. No, kauban nato karon, sir, ang Chief of Police, sir, sa Panabo City Police Station, og ang ato ang Chief of Police sa BE Duhali Municipal Police Station. Sir, i-congratulate nato, sir, ang atong bisita. Top 1, sir,
1: of
0: among
1: course,
0: 5 component city
1: maulagi
0: police stations.
1: Ang ato katong Lunes medyo na late ni sa atong staff con kay.
0: Yes.
1: Nangutana ko siya hanganong na late siya. Ningkuha dai siya kanang award dito sa rehiyon, mm-hmm, sa ato ang pinaka headquarters sa Region 11, no? So congratulations kay again sa ato ang guest karon na Chief of Police sa Panabo City Police Station, walay lain kundi si Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas. Bay, salamat sa imuhang leadership kay murag na maintainar nimo, consistent gyud ang imuhang pag-alaga di sa Panabo City.
0: Yes, sir, tinuod na, sir. No, og ato apong ano, sir, kung i-congratulate, sir, no, gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station, sir. Top 1, sir.
1: Yes, ako pong tawagan og kining atong pasalamatan si Police Major Eduardo.
0: Yes.
1: Corpos, soon to be Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpos, og pasalamatan po nato si Mayor Angkol Roland Jessica sa iyang leadership.
0: Yes.
1: Nga nagpadayo, no, kay dili man siya sila mag number 1 kung walay support ang atoong local chief executive. Og magpasalamat po ta kay Mayor kuan ni Relam Pagos pod kay,
0: yes,
1: mamay Mayor pod sa Panabo City, no. So nganong nag number 1 sila? Sila ang lowest index crime,
0: yes,
1: rate from January to April 2026.
0: Yes.
1: Mao na ang ilahang kuan, pinakagamay nga nahitabo nga mga krimen ubos sa pag-alagad aning duha ka snapping ng mga chief of police.
0: Yes, sir.
1: Salamat, so, kay sa inyo, bay.
0: Yes, sir. Karong buntaga, sir, no, daghan kitag pahisgutan, no, sa accomplishment sa anti-criminality law enforcement operation bulan sa Abril 2026. Sir, ila-ilaho nato ang ato ang bisita karong adlaw. Sugda nato, sir, gikan sa Chief of Police sa Panabo City Police Station, walay lain Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, sir. Imuhang pagpatimbaya, sir.
2: Yes, ma'am. Maying buntag sa talan. Labi na sa ato ang Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Crestines. Nubanan sa iyang kauban karon ng angkor.
3: Amo ang mayor sa Panabo City, Honorable Jose Jory Lampagos. Sir, good morning. Salamat kayo sa walay puas nga paghatag suporta diha sa atong kapulisan sa siyudad sa Panabo. Of course, ayahang Vice Mayor Honorable Franklin Hintilis. Sir, good morning. Sa sangguni ang panglungsod, members sa tanan, mga barangay captains, sa 40 barangays, pangsyonaris, sa tanang taga-Panabuans, maayong buntag ka ninyong tanan. Kani ang inyong alagad, Police Lieutenant Colonel Dexter Obrero Cuevas, Cebu Police o Panabo City Police Station.
0: Yes, sir. Balikan ka na mo, sir. No, taod-taod, aron makamusta, sir, ang sitwasyon diha sa inyong AOR sa Panabo City. Sir, ato pong i-welcome gikan sa BE Duhali Municipal Police Station, malaylain Police Captain Alan Art M. Daog. Sir, maayong buntag.
4: Maayong buntag sa itong tanan, no? Ilabi na sa ito ang kugihan nga provincial director na si Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Yes, bay. Maayong buntag, bay.
4: Yes, sir. Ug sa ato ang gobernador Kuya Gob Hidwin Ubahib, sir, ug sa ato ang mayor sa munisipyo sa Braulio Iduhali nga grabe ka supportive, Mayor Margarita Rubinos, ug sa katawhan sa
1: buntag dia, Mayor Inday,
4: ug sa katawhan sa Braulio Iduhali, mayong buntag sa ato ang tanan.
1: Yes,
4: sir.
0: Yes, sir. Balikan nato, sir, taod-taod ang ato ang bisita para sa ilang paghatag sa ato balita o mga pasumbingay sa ilang AOR. Karon, sir, ato ang aduan, no, ang update sa ato ang peace and order diri sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Sir, pwede ba nato mahibal-an sa ato mga katropa, sir, ang update sa ato ang peace and order o ang kahapsay kalinaw sa ato ang probinsya diri?
1: Okay, sa gingon nato, no, ang Davao Norte Police Provincial Office nakadawat og pinaka-lowest rate of crime, no, ang ato ang Panabo City Police Station o ang ato ang Santo Tomas Municipal Police Station.
0: Yes, sir.
1: So first and foremost, atong ibase atong assessment sa atong kahimtang sa kahapsay kalinaw base sa atong monitoring sa atong mga crime incidents nga na-reports sa atong mga kapulisan. Weekly ato kining gi-monitor o gakaroon atong silipon ang last 2 weeks na ito nga monitoring ni ini. From
0: yes,
1: April 22 to 28, 2026, sama sa na-report na ito last week, adunay natala nga 4 ka mga insidente. 2 ka murder, 1 ka physical injury o 1 ka theft.
0: Yes.
1: As of today, 3 ni ining 4 nga insidente considered as cleared and solved ang kaso nga murder sa Tagum City nga under investigation.
0: Yes, sir.
1: Aduna kita 75% crime clearance o crime solution efficiency.
0: Wow.
1: Panawagan na to sa kung kinsa man ang adunay informasyon ni ining mga hantud karon ato apang UI, no?
0: Yes, sir.
1: Under investigation. So report lang kamo sa atong kapulisan. Ato kining of course ato pud kining ikumpara, no, ang current week na to gikan.
0: Yes.
1: Sa ni ato miaging Miyerkules, April 29 padulong sa May 6, no, din adunay natala nga 5 ka mga insidente.
0: Mm-hmm.
1: Isa ka homicide sa Carmen, 2 ka physical injury, and isa ka sa Asuncion o isa sa Igacos.
0: Yes, sir.
1: 2 ka kasong rape sa Duhali. As of today, kining 5 ka mga insidente are considered as cleared tanan.
0: Yes.
1: Meaning nailhan na ang mga suspetsado
0: o
1: na-file na ang kaso apan na usani ini na kasong rape sa Duhali, wala pa nadakpan ang suspetsado. Busa aduna kitay 100% crime clearance o 80% crime solution efficiency. With this, makaingon kita nga generally peaceful ang atong probinsya sa Davao del Norte. Nagpabiling gihapon nga hapsay ug malinawon bisan pa niini mga isolated crimes nga atong na-record.
0: Yes, sir. No, dako nga opportunity, sir, nga bisita na to karon, sir, ang ato ang COP gikan sa BE Duhali Municipal Police Station, sir, para makamusta po na to, sir, ang status aning kaso, sir, nga ato ang naingon karon diri sa ato ang programa. Magsugod ta, sir, sa BE Duhali Municipal Police Station, sir, kumusta ang peace and order assessment, sir, sa inyuhang AOR?
1: Okay, Alon. Take charge.
4: Yes, sir. Ang munisipyo sa Braulio Iduhali, sir, is nagpabiling nasa kahimtang sa kinatibuk ang kalinaw o kaligon sa ang inaadlaw-adlaw ang kalihukan sa mga residente na padayon nga walay dakong babag o ang kinabuhi sa komunidad na obserbahan nga hapsay ug malinawon. Ang lokal nga kapulisan nagmintinar sa ilang presensya aron siguro nga ang kahusay ug kalinaw mapabilin sa tuang barangay ug importanteng lugar sa munisipyo. Then about atong sa rape case, sir, kay filed case na to siya, sir. Yes, sir. Then nailhan na po nato ang katong suspect. Nagulat na lang ta na mugawas ang
1: subo na to ni atong kuan kay nailhan naman na niya na file. Yes, meaning cleared na siya.
4: Yes, cleared okay, na to, sir.
1: Atong klarohon ang ako ang gisibya kaniha nga na identify na ang suspect o na file na po ng kaso, cleared na siya.
4: Yes, sir.
1: Okay, thank you, Alon.
4: Yes, sir.
0: Yes, sir. Sa Bahing Dapit, sir, sa Panabo City, sir, kumusta ang ato ang peace and order assessment, sir?
3: Yes, general peace and order assessment. Sa pangkatibukan, ang peace and order situation sa Panabo City, nagpabilin nga kontrolado o manageable. Ang mga insidente sa kriminalidad nagpakita o pagkunhod kumpara sa mga niaging bulan tungod sa padayon ng operasyon o presensya sa kapulisan sa komunidad. Gani sir, gihirang tanga lowest crime rate from January to April 2026 sa tibuok region sa tanang city police station.
0: Yes, no?
3: Doon na kitay mga kaso sa illegal drugs, nagpabilin nga usa sa atong giatubang hagit apan adunay dagkong konfiskasyon o operasyon na napakita sa aktibong kampanya batok ni ini. Padayon ang ato ang concert, ato ang police visibility operation, gani mas gipadaghan pa nato ang police visibility diha sa mga convergence, sa mga daghang tao sa palingki, sa mga malls nato, no, sa mga labi na sa katong mga pawn shops, bangko na nato diha. Pabili ng atong checkpoints, mga community engagement programs para masiguro ang nga ang katawhan na makabati og seguridad o proteksyon. No? Ang partnership sa barangay officials o community volunteers na atadiha, naghatag og dakong tabang pagpugong sa kriminalidad. Sa conclusion, sir, ang Panabo CPS magpadayon sa serbisyo nga matinud-anon o makatarunganon aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa dakbayan sa Panabo.
1: Okay, Dex, makaingon tang bisan pa o gamay kayong krimen no, nga natala sa imuhang lugar gikan natong January to April to pero ato gyapong panghusgan no kay katong giingon nimo ganihan nga gilatag nimo insakto ang imong mga kapulisan sa lansangan.
0: Yes, sir.
1: Labi na sa ato ang mga phone shop sa mga business establishment. Kaya ato ang basa sa news or na check na to sa YouTube or sa Facebook, atong termites na nahitabo sa kauluhan.
3: Yes, sir.
1: So kaning termites manggod mo kubkub ni sa ilalom sa yuta o niya mutungan ni dito paingon sa bangko, sa phone shop. So atong panawagan sa atong mga kuan niya, security guard nga snappy. Una mo yung mga madunggan ng mga kanas-kanas diha, panawag dahil mong pulis, panawag dahil mong mga otoridad. Kaya kanang termites, kuya o na mo, kuana, mora na sila. Termites, ganin, oh.
0: Yes, sir.
1: Murag anay ba? Pero tao na sila nga, kuya o na mo, antos nagpila ka oras, pila ka adlaw, sila lum sa yuta. Tapos pagtunga nila, dito na sila paingon sa vault, sa mga bangko, sa mga phone shop. So, wala, nabalitaan na lang nato, kung anay sulod ang inyohang mga kayamanan, mga bolt, no?
0: Yes,
1: so, makamping dang tanan. So, salamat, Dix.
3: Yes, sir.
1: Latag ug maayo ang imong mga tao, labi na sa mga kuan ngayon, sa mga kapulisan nga naminaw pod nga. Snappy lang ta, Permi.
0: Yes, sir.
1: Salamat.
0: No? Dako po itong pasalamat, sir, no? Dili lang sa itong bisita ko ron, pero sa kinatibukang City and Municipal Police Station, sa pakipag-alayon, no, sa itong mga local government unit in support, no, sa programa sa itong DILG na Safer Cities Initiatives. Mapagahisgutan na to unya, sir.
1: Yes.
0: Sa karon, sir, mobalhin kita, sir, sa accomplishment, sir, no, sa kinatibukang kapulisan sa DNPPO, sir. Bago lang natapos, sir, ang bulan sa Abril o atong ipahibalo sa katawhan, sir, ang ato ang accomplishment sa bulan sa Abril, sir. So, kinatibok ang bulan, sir, na accomplishment sa Sakleo, sir, and other law enforcement na operation, sir.
1: Okay, atong ibalita kini atong accomplishment sa usa ka bulan, no, from April 1 to 30, 2026.
0: Yes, sir.
1: So, we have anti-illegal drugs, no? Operation conducted, 70. Arrested, 79. O ang ato ang SDP value, 1 million 468,761 mao kini ang druga nga ato ang nasiko, no? Og sa Republic Act 10591, operation conducted kaning mga 10591 mao ni kini ang mga firearms confiscated, no?
0: Yes, sir.
1: So ang atong operation conducted 51, arrested 9, og ato ang confiscated 10 og ang ato ang surrendered 42. So sa ato ang Republic Act 4136 operations conducted 2,696. Ang TOP ni ini issued 986. Pero mas daghan yun ang citation ticket kasi 2,887. Akong gingon, nga kung mahurot na ang ticket sa citation, mapugos yun og issue og
0: yes.
1: TOP. Kanin TOP taas-taas ni siya og taripa.
0: Yes,
1: then sa anti-illegal gambling, we have operation conducted 28, arrested 24, and amount of bid confiscated 11,212. Sa arrest of wanted person, operation conducted 56, and most wanted arrested 24. 5 out of 10 top most wanted person of Davao del Norte for the month of May. Karon na ni?
0: Yes, sir.
1: We were arrested already top 3, top 4, top 5, top 6, and top 9 were arrested already. So nanatay lima ka nadakpan karong palang bulana, no? Pagod
0: yes,
1: palang nahuman ang April.
0: First week pa lang pa sa
1: so,
0: isa.
1: We April 6 kagahapon. So, lima na ang atong nadakpan. And other wanted person arrested 32. So, hopefully, by matapos itong buwan sa Mayo, mahurot na to ni sila ni Ugdakop, ang mga most wanted person. Salamat
0: yes,
1: kayo.
0: Sir. Grabe, Jude, ang persa sa inyuhang kapulisan. First week pa lang ta sa Mayo, sir. Lima na ang nakuha na to ng most wanted.
1: Salamat
0: person,
1: na sa kagugihan sa itong mga kapulisan. No?
0: Yes, sir. Sir, atong bisitaon, sir, no? Kumusta po, sir, ang accomplishment sa anti-criminality operation sa AOR? Sugda na to, sir, sa Panabo City Police Station, sir.
3: Yes, ma'am. Sa Panabo City Police Station, ang ato ang operational accomplishment sa bulan sa Abril. Mitala kini sa from April 1 to 30 sa Republic Act 9165, no, doon na tayo 21 number of operation conducted which resulted to the arrest of one high-value individual and 22 others street-level individuals. Then karong Mayo, ma'am, from 1 to 6, doon na tayo upat ka operation. Og midakop kini og pito ka mga street level individuals sa campaign against sa illegal gambling na to. Sa sulod sa bulan sa Abril, mitala kita og 5 operation, then iaresto og 50 ka tao. Sa atong accomplishment og lost firearms, ma'am, sa 10591 sa tibuok Abril, may tala kita og 8 ka operation. Then doon na kita ay isang dakpan o ganing uban na surrendered. Then sa most wanted person, may tala kita og 12 ka wanted person. 5 niini ang most wanted o 7 ang uban mga other wanted person. Sa Mayo, ma'am, doon na kita ay ang top 1 sa ito ang city level. Nadakpan na nato.
0: Congrats, sir.
3: Karoon nga week. Then, doon na kita ay nadakpan po ng most wanted person. Provincial level, top 5. Kung hindi ko masayop. Top 5 provincial level.
1: Duha na ang imong nadakpan karong semana una lamang.
3: Yes, sir. Duha o isa
1: so,
3: ka
1: other wanted. So, ang lima na itong nadakpan sa Osaka Simana, duha ang na-accomplish sa Panabo City Police Station.
0: Yes,
1: congratulations,
0: sir.
1: Dix.
3: Yes, sir. Then padayon nato, ma'am, ang ato ang mga operational accomplishment diha sa Panabo sa 4136. Dili na ko isa-isahon kay medyo daghan eh. Nya. Og padayon gyapon ang ato ang pag pahimangno dito sa mga naka-half naked.
0: Yes, sir.
3: Sa katong uplan na sa gitbata na to, sa curfew on minors, drinking on public places, urinating on public, then sa smoking. Nagpadayon, ma'am, dako ang ato ang numero diha.
0: Yes,
3: sa sulod sa panahon sa Abril from 1 to 30, daghan ang ato ang nadakpan diha o natikitan.
0: Yes, sir, no? So, isa dyan na sa mga hinungdan, sir, no? Nga nung lowest index crime rate, sir, ang Panabo City Police Station, tungod po sa effort dyan sa kapulisan under sa leadership sa ilahang Chief of Police, sir. Yes, sir, ato pong, sir, hibalaan nato, sir, ang accomplishment report gikan sa DE Duhali Municipal Police Station, sir, ang inyohang anti-criminality operations.
4: Okay, no? Sa stretch from May 1 to May 6, sir, nakatalat na naka-accomplish tao isa ka other wanted person. Ato na siyang nadakpan.
1: Contributor po sila, yes, sa lima.
0: Sir. Yes,
1: sir.
4: Then sa RA 9165, sir, or sa anti-illegal drugs na to na campaign, sir, is naka-accomplish po tag isa. Then sa ato ang graphic health warning law, sir, naka-kuanta, naka-confiscate ta o isa po ka kuan, naka-operate ta o isa ka
0: operation.
4: Then sa RA 10591, sir, or sa loose firearms na to, sir, is nakakuha po og duha ka loose firearms, sir. Then ang ginapakusgan karon sa Braulio Iduhali, sir, is ang campaign against Bora Bora. Then last May 5 naka-operate og duha ka naka-confiscate og duha ka Bora Bora.
0: Yes, sir, no? So, nahisgutan na ninyo, sir, no, sa ato mga bisita, sir, ang mga ginapakusgan ninyo, sir, na implementation sa inyuhang AOR. Kani, sir, makonnect na to ni siya sa implementation sa Safer Cities Initiative, sir, no, under sa Department of Interior and Local Government. So, unsa ba, sir, ang mga efforts o mga best practices o mga pamaagi aron nga ma-implement kiti o masiguro, sir, nga ang peace and order sa inyong AOR nag-maintainar. Magsugod ta, sir, sa Panabo City Police Station.
3: Yes, ma'am. Salamat. Sa Panabo City Police Station, ma'am, ang pag-implementar sa Safer Cities Initiative, doon na kita ay makita diha sa kadalanan, panahon sa kagabion, kaning itawag o upland kutitap. Night patrol si sir, inubanan kini sa itong mga force multiplier o mga non-government organization volunteers na diha ang ato ang Recon 11, kanunay mag-uban sa ito ang night patrolling, kaning itawag nila o upland kutitap.
0: Yes, sir.
3: Then ang
1: kutitap man, Adix.
3: Kutitap, sir.
1: Aninipot.
3: Mga aninipot, sir, sa kagabion. Suga sa kagabion. Yung para malamdag ang Panabo City. Of course, sir, padayon na to ang upland kap-kap bakal sita, yes, sa kagabion. Sa tanang mga bijoki bars, mga KTB bars, naata kanunay din na nagapangap-kap ang ato ang kagabi. Yun na, ma'am. Huwag yun ay undang. May undang. Of course, ang

0: impluensya han. So maayo jud kini nga lakang sir sa inyong station.
1: Yes ma'am, isa na sa mga kuan ma'am importante kay labi na ato ang mga minority edad.
0: Yes.
1: Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
2: Bayan.
0: Yes.
1: Bayan. Napatay pinaka last ma'am katong makita nito diha sa mga ginapost sa social media katong Uplan Bandilyo.
0: Yes.
1: Katong rekorida na to para mapahimangnuan na to ang katawhan sa mga salisi, mga pangawat, katong termites na dilang Bandilyo kung dili ginaadto na ginato sa atong kapulisan, ipanguluhan gyud sa ato ang sa kita gyud mismo nagadto ma'am nga mapahimangnuan na to, mapahimangnuan na to ang mga security guards and managers sa mga establishment, katong labi na to sa mga bangko, mga pawn shop and others nga pwede gyud masulod diha sa mga termites, masalisihan.
0: Yes.
1: O kining matulis, no?
0: Yes, sir, no? So, mao kina, sir, ang mga activities, sir, sa Panabo City Police Station in support sa ato ang Safer City Initiative, sir.
1: Yes, ma'am.
0: Kwan, sir, sa BE Duhali, sir, kumusta man lang ato ang pag-implementar ani nga programa?
3: Isip ka bahin sa Safer Cities Initiative, sir? Napod tayo ginatawag na lakad mo, patrol mo. Same-same sila o kuan sa Uplan Kutitab sa... Sir. Panabo City, no? Night patrolling po niya, sir. Every night yun niya. Ginatawag na mo, niglakad mo, patrol mo, sir. Kay, pati ang kasulok-sulukan sa mga atuang kabaranggayan.
0: Yes.
3: Atua yun na silang ginapatrolyahan po. Dili lang kay sa ato mga public highways. Ginasulod.
0: Apil sa mga iskinita, sir.
3: Apil ang mga iskinita. Mga kalye, kauban na to at kauban nato ani sa atong pagpatrolya ang mga barangay tanod, panagsapod nagauban nato ang mga barangay kapitan sa atong pagpatrolya. Then sa kuan pod sir, illegal drugs, nag-initiate pod mi sa Project Ready. Pasabutan ning Ready is resistance education against drugs for the youth. Na launch na ni siya katong March sa Duhali National High School.
0: Yes.
3: Then gina-replicate amo pa ning ina gina workout na ma-replicate para sa mga barangay nato sa Braulio Duhali. Then katulang pong May 1 2026 na conduct taog stakeholders forum kauban ang ato ang mga financial institution sa Braulio Duhali kauban ang mga Palawan pawn shops. Ato a silang gipa hibalo sir na naay mga naga para ma-prevent nato ang robbery, theft o counterfeiting sa ilahang institution sir.
1: Okay. Yes sir.
0: Yes sir, no. Maayo kina sir nga ato ang lakang sir pagsuporta nato sa programa sa atong pinalanggan DILG. Sir karon sir.
2: Tama na kay katong iyon nato termites lagi.
3: Yes sir.
2: Sitahan ninyo ang inyong mga business establishment dito.
0: Yes, sir. Imong mensahe, sir, sa katawan, sir, sa Davao del Norte, mahitungod ni ining pag-implementar nato sa Safer Cities Initiative sa DILG.
2: Okay, kini giniyahan sa atong GPNP, Police General Jose Melencio Corpus Natatis Jr., o sa atong Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosetti, sir.
0: Yes.
2: Ang Davao Norte Police Provincial Office nagpadayon sa istrikto o patas na pag-implementar sa atong mga local ordinances. Una, ginabuhat nato kini aron na masiguro ang public safety, no? Ang tanang local ordinances nga gipasar sa atong mga local nga panggamhanan, gihimo alang sa kaayuhan, kalinaw o kahapsay sa atong komunidad. Pinaagi sa husto nga implementasyon niini, mas maprotektahan nato ang kinabuhi o kabtangan sa katawhan. Ikaduha, kini usab ka usa ka paagi aron na mapalig-on ang disiplina sa atong mga lungsuranon. Ang pagsugod sa balaod dili lamang obligasyon kundi dili usa ka responsibilidad nga magdala og maayong panaghiusa og respeto sa matag usa. Sa katapusan, ang DNPPO magpadayon sa pag-alagad uban sa integridad, disiplina o desisyon, dedikasyon o respeto sa human rights alang sa mas luwas o organisadong komunidad.
0: Yes, sir, no? So, in relation, sir, sa mga ordinances, sir, na gipa-implementar sa atong lokal na panggamhanan, sir, sa kinatibukan, sir, sa Davao Norte Police,

0: Provincial Office bulan sa Abril, sir, nakahatag kita og citation na 72 sa half naked og naka-warn kita og 572, sir.
1: Kaning half naked ba? Ato sining ko ang basi.
0: Yes, sir.
1: Basi unsa man ang half naked? So kana ding maghukas ba? Sir. Maghukas no. Kaya basi unsa man ang half naked? Kaya basi og kanang malain nila pagsabot. So kana naghukas-hukas, labi na okay ning maglaroy-laroy din na sa kung ano, sa kadalanan.
2: Public place.
0: Public place, sir.
2: Okay. Dili silang balay.
1: Siya. So, sa atong drinking in public, in public, gaban?
0: Yes, sir. Drinking in public, sir, naka-citation, naka-issue kita citation na 20, naka-warning kita og 820,
1: sir. Kaya naka-warning, sir. Buutan ngayon mga polis, kaya warning ra, niya, 20 ra i-issuehan. Oh, sige
0: yes,
1: lang.
0: Sir. Sa smoking naman, sir, naka-issue tag citation na 300 o naka-warning kita o 1,082.
1: Kaya naghanin na dakpan. Ani.
0: Yes, sir.
1: Anyway, na-issuehan na 300 yun.
0: Yes, sir.
1: Pero i-warningan ang sobra libo.
0: Yes.
1: Buutan pag-ihapon.
0: Sa urinating, sir, naka-issue kita o 9 ka citation o naka-warning kita o 200.
1: O ka na mangihi diya sa pusti, ha, nga. Labi na ka ng grounded, makurintihan yun mo diya.
0: Yes,
1: ay
0: sir,
1: mo patakag pangihi. Mauna ni ang urinating, no?
0: Yes,
1: na
0: sir.
1: Nadakpan siyam. Hindi naman nadakpan na nabigyan ng ano ng citation
0: sir. Okay. And sa curfew po, sir, naka-warning kita, sir. Curfew on minor, 777.
1: So, lang ipauli lang natin sila.
0: Yes, sir.
1: Hapit o sa kalibo ang atong ipang-warningan.
0: Yes, sir.
1: Kapatanon.
0: O sa tamagpadayon, sir, ato sa taga-agbili, sir, no? Ang atong mga komentaryo sa atong mga live viewers. Gikan sa ato ang page sa SFM. Ang
1: sunod sa ato aban, tanawa, basaha ban?
0: Yes, sir. So, from Tristan Yat Vigulay, maayong aga sa tanan, maayong buntag ra, sir. Gikan kay, gikan sa ako ang chipensio sa PIO, sir, kay Renan Balakwit. Daghang salamat, Police Davnor, katropa.
1: From buntag niya, Renan.
0: Mina Yuki, grabe jud ka mga snappy ang pulis sa Davao del Norte, lahi ra jud. Tungod sa snappy pud kaayo ang provincial director.
1: Ay, pura buyag. Oy, Mina Yuki, bantay lang ka.
0: From joke lang, it's joke lang, me, Mina. Tak-tak Versas, good morning, ma'am, sir. Watching from Pumo. Mayong buntag dira tanan sa kapulisan sa
1: salamat ato, ni Pumo, ano, sir. Ni Puersas.
0: Yes, sir.
1: Kaya tak-tak sa iyang jingle na.
0: Yes, sir. From Melbourne, Kalimutan, salute, ma'am, sir. Hashtag Team PRO11. O from Mina Yuki, balik, sir. Nindot kaayo magnegosyo dari sa Davao del Norte kay safe kaayo.
1: Yes, salamat, ma'am. Mina.
0: Thank you. From Bella Burr, good job, Panabo PNP. Okay. Yes, sir. Sir, karon sir, balikan nato sir ang ato ang paghatag og balita sa atong katawhan sa probinsya sa Davao del Norte. Ongoing sir no, ginapakusga nato karon sir ang manhunt operation sir ang pwersa sa kapulisan kabahin sa DNPPO sir. Unsa imong mga mensahe sir sa katawhan labi na sir na nahimo malampuson sir ang atong direktiba gikan sa atong national headquarters.
1: Oh, salamat beta sa atong provincial intelligence unit no.
0: Yes sir.
1: Headed by our Esto, dinan na itong pangalan kay Esto ganyan siya.
0: Yes, sir.
1: Pero sa mga operative, salamat sa inyong mga kooperasyon. Yes. Salamat sa effort. Gani, Mayo 7 pa lang takaroon.
0: Yes, sir.
1: Apanlima na sa top 10 most wanted person ang naaresto na to. So, giyawag na ako ang tanan nga magpadayon pag kanang dubli nga pagpaningkamot sa pag-track down sa individual, no? Nga adunay warrant of arrest. Nagpawiling alerto ta o focus o committed lang sa trabaho mga kasama.
0: Yes, sir.
1: So sa inter-agency efforts, pag-lig-on sa koordinasyon sa ubang government agencies o organizations. Paspason na to ang information, sharing o joint operations alang sa mas epektibong resulta. So para sa publiko, of course, nanawagan ako sa inyong kooperasyon kung adunay kahibalo bahin sa wanted person. I-report dayon sa pinakaduol nga police station. Og inyong impormasyon na makatabang og dako sa kalampusan sa operasyon. Then sa mga may warrant of arrest na
0: yes.
1: Alam niyo na mga naminaw diha may warrant of arrest.
0: Yes sir.
1: Surrender na lang kamo kay basin og kanang maalanganin ba niya. Maunay mahinungdan nga mapasubot ano kanang mo action mog sukol. Sa ato na lang, i-clear na lang nyo na inyong kaso din ha, no? Katong mga na ay mga warrant of arrest, surrender mo sa pinakaduol nga police stations para ma-guide mo sa buhaton Of course, gumawa kayo ng abogado ninyo para magdepensa sa inyong sarili. Salamat kayo sa mga naminaw nga may mga kabalo mo na wanted person mo.
0: Yes, sir. No, dako atong pasalamat, sir. No, kani atong mga accomplishments, sir, sa kapulisan. Tinuod man, sir, nga dakong effort ang kapulisan, sir. Pero dako po natong pasalamat, sir, sa atong komunidad, sa ilang makipag-alayon sa ato, sir.
1: Ikan yun ang mga informasyon sa ilaha.
0: Yes, sir. Bago na to, sir, paminawon, sir, ang imuhang mensahe, sir, no, sa katapusan, sir. Balikan na to itong bisita. Unahon na to, sir, gikan sa Panabo City Police Station. Sir, imong mensahe, ilabi na, sir, sa imo katauhan sa tibuok syudad sa Panabo.
2: Yes, sa tanang taga-Panabuans, ako ang gipaabot nga sa tanan nga ang Panabo City Police Station magpadayon ug matinud-anon malig-on nga serbisyo alang sa katawhan, no? Ang kalinaw o kahusay dili lang kini responsibilidad sa atong mga kapulisan, kung dili usa kini kapanagiusa paningkamot sa tanang residente, barangay officials, mga stakeholders sa atong dakbayan, no? Among gihangyo nga ang inyong padayon nga suporta o kooperasyon sa among mga programa o operasyon, ang inyong pag-report sa mga insidente o pag-appel sa mga community activities, usa ka dakong tabang aron mapadayon ang seguridad ug kalinaw diha sa tibuok Panabo City.
0: Yes, sir.
2: Ug sa ngalan sa Panabo City Police Station, daghang salamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta padayon nga magtinabangay aron ang atong dakbayan mahimong luwas, malinawon ug masaligan nga lugar para sa tanan. Daghang salamat ug maayong adlaw, ma'am.
0: Yes, sir. Thank you, sir, sa imuhang mensahe sa atong katauhan sa Panabo City. Karon atong paminawon, sir, ang mensahe gikan sa Chief of COP sa BE Duhali Municipal Police Station.
3: Sa Braulio I. Duhali, no? Nagapasalamat mi sa ato ang kuan, katauhan sa BE Duhali sa kanunayong pagtuman sa ato ang mga balaod ug mga municipal ordinances ug sa paghatag ninyo og pagsalig sa kapulisan sa Braulio I. Duhali. Dili lang pulis ang nagabantay kundi ang tibuok komunidad nagtinabangay aron makabot ang usa ka mas luwas ug mas malinawon nga komunidad. Salamat sa inyo ang pagsalig sa kapulisan sa BE Duhali.
0: Yes, sir. Thank you kayo, sir. No, tinuod ka na, sir, sa kalibutan karon nga puno jud no sa pagsulay og temptasyon, no, sa daotan. Piliun jud nato kanunay ang pagbuhat og maayo og dili mahimo sa kapulisan nga magmintinar namo ang kahapsay og kalinaw sa ato ang komunidad kung dili pud managiusa sa ato ang tibuok katawhan. So kana, sir, no, maayo jud kana nga practice nato ang pakipag-alayo nato, no, diri sa ato ang panerbisyo sa ato ang katawhan. Basahon sa nato, sir, bago nato paminawon ang message sa ato ang pinalanggang amahan sa kapulisan sa probinsya sa Davao del Norte. Okay, ang nagpahabol og comment, sir, from Gerald Yiliago, good job PNP. From Niezel, good job PNP. From Charlie Lagwa, good morning, God bless PNP. And from Eka Awunar,
1: hashtag, meron pang hashtag siya.
0: Hashtag, sir, PRO11. Okay. Yes. From Eka Awunar, good job PNP. So daghang salamat, no, sa ato ang mga viewers live online, no, sa paghimamat sa balita o impormasyon sa kahapsay o kalinaw sa ato ang probinsya sa Davao del Norte. Ug karon atong paminawon, no, ang katapusang mensahe sa atong pinalanggang provincial director sa DNPPO, walay lain usab ang Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Okay, Ban, bago tayo hiwalay dire. Atong hisgutan ang atong umaabot nga piyesta sa Davao Norte Police Provincial Office.
0: Yes, unsa
1: kini atong patron diya? Our Lady
2: San Isidro.
0: Our Lady of Fatima, sir. Yes, sir.
1: By the way, ang ato ang kining mag-officiate sa ato ang kining isa diha.
0: Yes,
1: walay lain ang ato ang director sa chaplain service.
0: Wow.
1: Ang ako ang classmate, member of Kabalikat PNP batch of 1998, Police Brigadier General Jaime Consolacion Serena III. O inubanan sa ato ang chaplain sa PRO 11 si Father Sanchez. And of course ang tanang mga member of Kabalikat Class of 1998, giyawag na ko sa pag-join no sa misa karong pizza May 13, alas 10 sa buntag. Isa raman na kauras, Bok, anhi mo diri, kaya nga to ang classmate nga si General Serenyan maoy mag-officiate ni ini. Unya, pagkahuman ni Ana, mayroon tayong kining fellowship, no? Paniod to, unya, yes, salusalo. So, ato siyang kwan, i-welcome kay di basta-basta ni nga first na ko nga mag-join sa kapistahan sa Davao Norte PPO nga ako na provincial director. Unya ang ato ang bisita gayod nga mo may mumisa general pagyod. So,
0: yes,
1: so panawagan sa mga Kabalikat Class of 1998 nga mo join ta ni ini. So daghang salamat sa mga personahe ni ining istasyon sa 107.1 XFM Tagum City. Transition Manager Arnel Cortez sir, mayong buntag sa kada semana ninyong pag-abi-abi namo ug sa iyang mga kaubanan. Salamat usab sa tanang kapulisan sa Davao Norte, sa atong mga local chief executives, sa atong 11 local government units, pinangunahan sa atong gobernador, Kuya Gob, ay hubahay Bok, Kuya Gob, member also of Kabalikat Class of 1998.
0: Yes.
1: Karong May 13, alas 10, manimba kita ang magmisa ni ini ang atong classmate, General Serenya III, no? Ug sa tanang katawahan sa Davao Norte, padayon nga magpakita og suporta og kooperasyon alang sa pagpatunhay kahapsay kalinaw sa atong probinsya. Ang atong maayong kahimtang sa peace and order, malampusong operasyon batok sa kriminalidad, pagpakusog sa implementar sa mga local ordinances, pagpakusog sa Manhunt Charlie operations, o uban pang operasyon, gibuhat nato alang sa atong safety and mahimo kining tungod sa atong pagtinabangay, no? And padayon kami nga maningkamot nga magpalig-on pa ang atong kampanya batok sa kriminalidad o siguruhon namo na kanunay nga sa kaning balaod, no, local man o national, ipatuman na hustong paagi alang sa kaayuhan sa tanan. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office,
4: your safety is our priority.
1: Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas,
4: serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Okay.

salamat kayo mga maring sa inyohang pagpamati o sa pagpaabot sa tuang tulumanon. Welcome ka mga higala sa tuang programa kung ako ikaw katropa. Siyempre live ka sa studio, sa Studio X, sa XFM Tagum. Nga mabati sa mga maring sa nakadaiyang mga sister station sa XFM sa Tibuok, Mindanao. Alas 10 on sinang atong oras mga higala.

0: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, 10 piso niya.
0: Mm-hmm. Yeah, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: sa Carlo. Niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, nalig siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Kinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos at daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung bansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kuntian, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon paggabi, buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, ha, panun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na ko Sir Ice didto kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumara na kog paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Cooks ay magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga umusulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, matung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa baka o tlapuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Pinamaota, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: 7 Plus Herbal Soap.
17: Dali na!
15: 7 Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Koy na mga higala, mga maring, nanasab ning mga membro sa Gabi Group of Company. Magtugaw-tugaw na sabi sa inyo ang buntag, gano'ng mga orasa, mga imidang pasaylo, mga maring. Kay basin og matugaw ang inyuhang pag-ana-ana ng mga orasa. So, samtang ka-ana-ana mo diya, mga maring, pag-inaw lang mo diya sa mga programa aron nga nindot kaayo ang inyong mga plastada diya sa inyong mga paghasu-hasu rifle. Alas 10:36 na, mga maring. Kapas-pas pa sa tuwang oras, mga higala. Mapalit guru taan yung bagong oras, ha? Kaya tuwang oras, diya, murag pas-pas manimutuyok, mga maring. Murag maipit taan yung klasihan ni. Live, gikan diya sa studio sa XFM 107.1 sa Tagua. Siyempre, mabati sabda, mga maring. Ato asab ning i-acknowledge ning ato ang mga sister station. Diria, particularmente ang mga nanimati karon diria sa XFM sa Mati. Good morning, mga Matinians! Naga na ba nag-cook it me game sa Mati, uy? Nga, laa ko diya sa mga bitches. Akong gili-li mga maring, nindot kay mga bitches diya, mga maring, ay. Siyempre, nindot sa daghan kay mga nag-cook puson maring.
1: Tila ka tila?
0: Kung sa'yo tila? Na-addict na siya ng tila, tiya dariya, ay. Anyway, mga igala, o manimihan to ta alas 12 sa udto. Karong adlaw nga Webes. Mayo 7, 2026. At sabi ni i-acknowledge tiya dari ang ato ang mga kaobaran nga

0: nakaubo ka diyan. Lugar ni Michael Ricabo.
1: Ang tayo pa na kung si Michael Jordan?
0: Si... Hola, ay... Nabaga-baga lagi. Ay, nangahulog ako.
2: Taga-DSWD.
0: Oo, ngayon hapon. Kisa-kisa si...
1: Katong dakong... Katong elepante?
0: Oo. Oh. Ay, si Sir Dane.
1: Ano sa mga yung buwang? Lain na kaya itong makeup artist. Ay, ginabaloangan lang tayo sa itong makeup artist sa ame.
0: Mura kang burikat sa gamaw, dahi.
3: Ayaw, di ba?
1: Mura ta white lady.
0: Mukiha, guro tani. Mukiha, guro tani. Kadili man yan. Tarungan na ito ang makeup.
1: Ito siya na ipablatter din ito makeup artist.
0: But anyway, ing anak ginang guwapa tayo. Lagi nang hingo
1: ang makeup artist. Una-una, hanap. Ang mura rabagikan si Pedi diri. Ikaw din ako ipadako.
0: Ayan. At mga maring ha, mga maring ato ang tila greetings atangan nila ng ato ang Marites and Friends.
1: Yes.
0: Nga mga istorya ilang atangan.
1: Yes.
0: At syempre atangan sa nila mga maring ato ang live nga drama diri amismo sa ato ang panag-uban mga higala.
1: Yes.
0: Di na kahit na patukar o kanta kay mga wala man sila dayon maring
1: lagi.
0: Kung magkanta-kanta taon.
1: Ang ato ang ipamusic lang taon mawala sila ilahada yung ibalin sa kuhan. Kailangan din ang ginibalhin, dapat i-share yun siya.
0: Sakto, oy.
1: I-share ninyo. Sama sa pag-share sa inyo ang blessings.
0: Aba. Nga maring live, takaroon makitaan dirian sa ato ang page na to sa XFM
1: yes.
0: 107.1 sa Tagum.
1: Uh-huh.
0: I-follow ha, o niya i-share dayo ni ato ang mga kwan.
1: Yes, kinahanglan yun na i-share, ano, para mo i-split ka.
0: Maabot ang 50 today ato ang standby viewers may split ko diri amaring I will sacrifice my itmi games
1: ay ayaw murag mabunalan na gud ang pickle ball ani
0: nabunalan ang gud gabay ni Edgar
1: di ay yeah. Ni Edgar ba kay mukulit na siya ug kanang abot niya kanang
0: basta nakaano ko man kaloy sa kuang birok oy na kuang di man natandog maring
1: kita man ko si Edgar lagi maring kay bagong gupit pod
0: oo ba
1: asa ka na amin ako pagtali ko scout ranger man jud ni oy
0: hello oy asa kasi na pagupit
1: ya pagtanaw no kay pod murag kanang si Edgar oy si Edgar yun lagi
0: si Edgar
1: kuyaw kayo ang gupit murag mushroom ang
0: nakay
1: style
0: mga, nakay mga screenshot diha
1: ha
0: nakay mga
1: screenshot lang kay screenshot di link pag yun di
0: ala oy, nagayon po tawag link din na.
1: Yes, nakuling. Silent ni.
0: Eh, naman yung mga higala, alas 10:40 na nga itong oras. Dilit na, mapatukar siya takatropang tiya dariya o gakanta. Apas na di pa, mapailaila sa takay. Basi wapay makaila sa tuwa karong mga urasa.
1: Kita.
0: Ako din si Marik Inday Erika. Dili guwapa, dili mistaya sa apan. Dili makopyan sa antong huwag mangunay o silingan.
1: Ay! Ano pa na yung mga estilo, o?
0: Ay, silingan. Patagbay, tara kagitilawan.
1: Sagot ganun ikong trisa.
0: Ana si Kenneth nga motis ug guru ko balay tapad nila oy.
1: Ang foursome siya.
0: Mauna sa buo.
1: Ako lang yapon di ay ang inyong iyaan sa kanunay panabang.
0: Mm-hmm.
1: Higog maalang ko sama sa humba ug kinilaw.
0: Hello, oy.
1: Kaya ako ni bahala ninyo motilaw.
0: Para blooming ka today.
1: Si blooming, pwedeng blooming nga.
0: Blooming ka na, nakuhaan ka gabi ino, nabisbisan ka.
1: Yes, naabot magod si Lando.
0: Si Lando nga himo nga ala?
1: Yes. Itiksan mo na ko, asa mong kapadulong? Diha ka sa kanang kapilat or diri ka sa bumilat?
0: Oy, sa digos.
1: Di nila gina digos.
0: Asa na,
1: Santa Cruz maguna ba?
0: Uy, mo gina ako nabasahan sa kuhaan
1: na rin. Kabalo ka nga kanong Santa Cruz na tawag ka na.
0: No.
1: Kaya naman diha si Master.
0: Uy, dati na kayo... Anak ko ang Edgar, baka sa makakaroon, huwag kayo makakauling. Anak ko, Santa Cruz.
1: Oo, isang sa
0: siguro siya, Marie.
1: Kasi akong ginasulando, huwag mo uli ka uli. Niya, huwag ka sa kap... Ipapilin ako siya.
0: But anyway...
1: Saan makakapilat or bumilat?
0: Lain lang ganyan kayo, Marie. O sa kakanta sa ato ang ipahinungod sa mga namati karon ato sa pukaw nila mga kabuntagon.
1: Yes.
0: Kaya murag na muy po inyong mga tuhod, mga Marie. Kining kanta ha, hatod ni kanato gikan sa produktong herbal nga Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Alas 10:40 oras. Exciting.

0: maraming salamat sa kanta sa bandang Sticks.
1: Sticks ba rin?
0: Sa bandang Sticks.
2: Sticks.
0: Sige, sakto pagbasa ni Marie. Sticks o Sticks?
2: Sticks. Sticks? Ay, ang libo ko, ay.
0: Ako, nalibo ko, ani
2: ano Marie. Ano nang maestres ang taan na, Marie? Ayun na, ay. Ikaw, ano lang na si, ang nakanta si Dennis Yang. Ano
0: si,
2: lang, pardali.
0: Dennis Yang o Yang lang?
2: Yang, lahat mo to si Dayang.
0: So, batanon pa Dennis Yang?
2: Si Yang, bata pa. Katong Dayang, tigong-tiguan.
0: Katong Dayang-Dayang man to siya, ha?
2: Ay, anak mo na, basta ka na makatiguan na, magdayang-dayang na lang.
0: Aba. Ha? Oras, mga higala, alas 10:45 na sa morning. Welcome sa tuang Tila Greetings.
2: Yes!
0: Dapat kaya ito gining i-practice daan na rin.
2: Yes. Ubay, ubay. Ubay. Para sa mga wala makuan ha, kanang wala mahi, sa tawa na, kanang wala pang makabalo.
0: Wala ma-orient.
2: Ang gusto mo, mga kanang mutila, nga kanang pinapaspas, nga gahi.
0: Sakto.
2: Magpalit mo turbo.
0: Ay, apil eh, muligon na yun, adi ay?
2: Muligon siya.
0: Andila?
2: Andila.
0: Ay, nako.
2: Dili, ang turbo.
0: Ang turbo.
2: Yes. Dapat magpalit sila og turbo sa parmasya or sa butika.
0: Uh-huh.
2: Or dili sa Y2H Clinic. Para mo gahi na pod ang ilaha.
0: Niya pangita lang si...
2: Si Palangga!
3: Ayaw ma.
0: Sama ko sa mga maring ha, welcome sa tuang kininga Tila Greetings o kininga yes. Tuang Tila Greetings. Sama ko sa pahatod ko na to sa Turbo Male Enhancer for men.
2: Kabalo ka maring, kabalo ka.
0: Uh-uh.
2: Na ako yung mga amigo, mga player, basketball player.
0: Kasi doa, mga basketball.
2: Lain ko kay tennis ang dula niya, basketball player sila.
0: Sige, datsikahe daw ko maring.
2: Ano yun siya? Nangutana sila nga. Para unsa man siyang turbo Tia Daria?
0: Wait, para unsa din ang turbo Tia Daria di
2: ay? Oh, na oy, ako yun nga.
0: Unsa ingon?
2: Kana siya, dili lang kay pang pamilya na.
0: Hoy, mauba?
2: Pang sports na pod siya.
0: Unsa pamilya ba?
2: Pamilya.
0: Magtiayon.
2: Magtiayon di ay. Dili lang kay pang magtiayon. Dili kay combo naman kumon na kayo.
0: Apil na. Apil yes. Na mga parintik. Lahon maring.
2: Maipit, makilatang tana ma rin.
0: Maipit, sige, kato galing mo sa Cast Towers, si.
2: Gani?
0: Sige na to, si.
2: Si man, si.
0: Si Nuno.
2: Si Parente. Kamu na ka sa istorya niya ka na Parente? Amo mo na ni Gab sa una.
0: Mau ba, si Parente?
2: Tanawa, tanawa na si Paring Gab, kakusubo kayo mo kat-kat.
0: Kusubo, aba.
2: Ay. Kana kayo matulog mo, sabi mo matulog. Di ka katulog ba rin?
0: Masakal ka niya ma rin.
2: Sige lang, istorya.
0: Istoryahan ka niya ma rin?
2: Istoryahan. Kaya mo takilid. Kaya naging reaksyon na kakatulogon.
0: Oo.
2: Reaksyon na katulogon, mo talikod ka.
0: Hala. Gikuan ka. Gipatalikod ka, Mari.
2: Gipirahan ko niya, Mari. Kaya gusto niya matubang ko siya.
0: Ay, kaya kang gipatubang.
2: Kaya wala ka lagi daw siya mga mag-istorya.
0: Ay, binako. Kaya kang gipatalikod, Mari.
2: Kabalo ka, Mari, nga nasuko. Biya si Edgar niya.
0: Ano man?
2: Gipakat-kat og tower.
0: Onya, Maring.
2: Sige lang, istorya ha to. Napunta lang sa tunga-tunga. Ayaw, istorya ha pito sa kauras, Maring.
0: Mabalik eh, musambat pag... Musambat pag sa istorya.
2: Mureplay yun. Mura na ingon si Edga. Ayaw na nag-istorya. Kaya nila nag-abot sa taas.
0: Mo gani, Maring.
2: May gani kay si Jongjong. Kaya dilit na niya ganahan siya istorya kang Jongjong.
0: Nga no, ay, di ba na, may humanan nga. Ay, di ba ako kabalo, ana?
2: Kasi may nagkuha niya sa bato ni Jong.
0: Si Lothar.
2: Ito Lothar?
0: Tama si Lothar. Ano ba mga higala, ito ang oras alas 10:50 na mga maring ha? O comment mo na sa ito ang live karon sa Facebook. XFM 107.1 Tagum. Comment mo maring aron nga ito ang naman tilaan. Blaster, blaster,
2: yes!
0: Blaster.
2: Blaster, blaster. Kaya ang Tila Greetings, buabot na.
0: Ongoing na.
2: On the way na, on the way.
0: On the way.
2: Yes.
0: Ang ito ang text line 0966-306-9569. Ito na sa pagtingin ito mga kaabanan maring.
2: Mga siguro maring ba? Kanang ano wala kayo minus kay ang mo-text kay paspas kay kamo istorya.
0: 09 ako muna gituyo maring para walay mag-text kay gagapoy sig tilaw eh. Gapoy kayo maring ay
2: maring oi ano ba turbo
0: unsa ni maring
2: turbo
0: hala turbo ni hala mo gahi ni ako maring kita na ba duha diri maring
2: ay kung mo gahi na maring ibangil na maring
0: mamunay biya ko silingan maring o kauban.
2: Ayok ana maring kay dili ba ako mo reklamo.
0: Hola maring lain lagi ka maring ay.
2: Kabalo ka og sa dagat pa na maring mo tingheya ba dayon pug ko.
0: Ay nagchat diri nagpaabot ko sa gawas kay Ned. Mo apil sa mo.
2: Mo apil sa biya. Oy mo daghan na kayo. daghan na kayo naglista sa itong patila. Well, i-share. Okay. Pabutan na ha. Kay. I-share sa. Share.
0: I-share sa. Kaya mo na yung...
2: I-share sa ang live. Kaya para... ongoing na gyud ng ato ang tila greetings.
0: Atong nang ginahinayan samtang padayon pa ang mga pag-abot sa mga mensahe. Dirahin na binadya mi.
2: Ah, ah sige. Ah, uy, kuya ba ya ang hunag yung kayo ning kuan? Kay...
0: Kinsa na?
2: Ilalito ba ya ni? Katong guwapa nga kuya kay kilay?
0: Katong kuya kay buhok? Mura ka ng...
2: Yes!
0: Kanang banay sa mais?
2: Oh, ay, kanang burin ni pula-pula lang. Kanang hapit na mapakpak.
0: Hapit?
2: Kanang na sa... Day, pakpak isang mais! Ah, sige. Kini si my si my lovely nig. My lovely nig. Meros.
0: Aba si Meros.
2: Oh, si Meros. Kini to sa niya pangalan.
0: Siya mo itong siksik ay sa profile niya, no?
2: Kuya kayo niya musayaw.
0: Mao ba?
2: Kuya kayo niya musayaw siya.
0: Sana o.
2: Pinahawak mo ang brief.
0: Nagipakita ka niya, Mari.
2: Oh, sa brief.
0: Ay, ang brief ni siya.
2: Kaya naman siya. Hawak mo ang brief. Ano siya?
0: Kisa pa'y naadi, ha?
2: Ang namina po na nga to ang mga higala. Si Nards Montesilio. Si Lisel Acaso. Ay, si Ma'am.
0: Ay, si Ma'am Lisel.
2: Namina.
0: Ay, salamat kay Ma'am Lisel.
2: Salamat kay si Mohang Kapi. Kay doon na may kabulan ko ng si Kapi. Si Mohang Kapi, rapor mi nakabalo nga. Lami, ano yung bida tinuod na iya?
0: Thank you.
2: Kaya sa garan mag mga Kapi, may manamog ka ng santo na gold coffee mix. Mm-hmm. Kay among baso, dako kayo. Ang si Mohang kay Gamay, bro, lami ko siya pa. Lami ko siya kay Gamay, magandang baso. Lami siya na
0: rin. Thank you for everything, Ma'am Lisel.
2: Yes.
0: Oh, sa iyahan mama niya, nga guwapa kaayo si mama niya.
2: Guwapa makain na sila, uy.
0: Ga-interview ni Paribubong yes. Ganina, Marie.
2: Uy, kasi Paribubong, kaya mo interview, bro, iyahan may daghang kayong istorya.
0: Marag talk show.
2: Tagtuo ka niyo kung nasi, bro, nang si Boy Abunda.
1: Kaibigan, usap tayo.
2: Lang naman na yun. Huwag naman ganyan, crazy.
0: Naman na yun, serious ka?
3: Kuya Boy.
0: Sige, sige, sige, pinakadi ha.
2: Na si Kwan, si Connie Loy na suko.
0: Aba, si Connie Loy na suko.
2: Hindi lang siguro ito mga suko, ano yun.
0: Mga suko, Connie Loy.
2: Connie Loy, hindi lang saan ito mag-strong, ano. Siya, basahan akong comment para delay mo mga report.
0: Ay, naaday siya. Ay, naaday. Uy, basahan na ka. Isog, biya ka na si Connie Loy.
2: Comment? Comment tayo ni?
0: Salig na lang kayo. Sige, nagkabisbisan.
2: Gani, ay. Ano siya, scroll up. Uy, nasok. Scroll up na to. Sige.
0: Scroll up, sige
2: daw. Wala na. Namang last naman, good na.
0: Masa ba ni si Connie Lima Patak? Paano ba na siya, uy?
2: Si, hello. Hello, Paring Lar. Ay, wala ba si Paring Lar, Daddy? Wala man.
0: Kasi na siya si?
2: Si Kasilingan Vlog.
0: Silingan Black.
2: Si, si, ingon, nung ka mangunay kang Silingan. Dahil nagawas na gano'ng Silingan.
0: Mapaunay siguro na siya, Mario. Last day na ako mag-iunay mo rin kayo. Mapakagawa sa bukas.
2: Na-admit pa rin.
0: Na-admit na rin.
2: Tapos si Carlo Jose. Ang igagaw ni?
0: Fernando Jose Garillo.
2: Siya ang yung apelido kay parinti man po ni nito. Oh.
0: Kisa ba na si?
2: Si Carlo Jose James Torre Franca.
0: Ay, parinti na ni Rostom Villa Franca. Isa pa'y naadi ha? Isa pa'y naadi?
2: Glass na! Ima mag-uwi pagkatawa lang. Ito ikaw mo rin. Sakit na kaya kuntiyan.
0: Pili viewers kay mo split ko.
2: Oh, may split ka?
0: Pili viewers.
2: Akong viewers ni abot sa mga 16 milyones.
0: Mabot na 25 mari. Mapugos jug ko.
2: Ah, 25?
0: 25 lang.
2: Sige. Ipaliyaw kong share ano yung live ha? Para mo abot na 25 mo split na daw ang katong igat niya mga silingan din ano. Ako na nga split on si Kuan, si Maring Erika.
0: Uy, ato pa rin itibaya mga Maring.
2: Mayroon na lang, maipit yung mga pickleball dito nga na... Uran, pila nakabulan, wala may gawas, kaya nakatali. Lahit ba yan ang imong tali?
0: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Ay, kaluoy sa imong pickleball.
0: What about yours?
2: My pickleball is use one night only. Ay, tama ba ito kung English naman ni Erika?
0: Kuan ka, taas ang rest sa imuha sa kuan, ganyan ka, titer.
2: Lain mo na yun, bro. Bro, patag nasa bukas na ni Apple Maring.
0: Ato po na yung tilaan, mga Maring, ha? Kaya kapatila po rin siya si Ma'am Philly Feliciano, kang Eldrin, di ganyan, labi pag ganyan mga kaoban niya. Di ganyan, makapugong, basta kayo makadong sa itong tiyo, mga Maring, musaka doon ilang mga kuan, kabuhi.
2: May tumag po ni mong silingan, o, hanas si kasilingan vlog. Ay, Kakalimot ko si Maring Di ay. Si Maring Erika.
0: Aba, lain na siya ay.
2: Ayan lagi pag, pag-inom ragot og Santon plus coffee mix para makamundom kasi mo ang mga silingan.
0: Napadyan si John John, si Jason, si Loloy, kan Jandi, Janjan, Anan, si Madam Sheila, ga-plaster na daw sila kay paabot sila tilaan na to, Maring.
2: Yes! Depon magpalupig Maring ang taga Mati City.
0: Aba, si Iguana, may tato.
2: Ang tulog ka, ang Tres Marias.
0: Aba, hapit ako. Magpasok ko doon na sila gini for me Maring. Niya, kalalahin mga size ilang
2: Mati. Di, ay, kaingon ko ganang nara to ilang ipasukod. Naglimo nga na ikaw, saan na ilang gusto ipasukod? Nara niya, or katong plywood. Or naman, namay bago mo rin, katong fiberglass, na eye wiper.
0: Uy, kuyawa, ano.
2: Oh, yes. Ano yung mga... Uniform na ito, ilang dapat ipasukot.
0: Transparent lang ko.
2: Transparent ta, para maghigda sila nga naka-uniform.
0: Kasama na sila, Maring.
2: Si Inday Tato.
0: O Kinsa Pa.
2: Si Inday Kiana.
0: O Kinsa
2: si
0: Pa.
2: Si Inday Bipa. Naiburong ka, Maring, baka na si Inday Bipa. Niya ka nang, murag, sobra naman 10 months na iyahang tiyan. O, ano na?
0: Oy, dapat ikuha na siya. Ikuha na siya, i-test, guru na siya.
2: Yes.
0: Eh, ko na, Eli Cortez.
2: Iagi siguro na sa kuwan di ako, sa Bukasinta. Basig na barang na or hangin lang ang sulod.
0: Ay, basig busog lang siya, Mary.
2: Ay, busog lang di, ay.
0: O, oh, at po rin, tilaan po rin mga kaoban ni Puniloy.
2: Ay, wala pa ganit. No.
0: Nakan pa?
2: O, ipabasa mag-i daw.
0: Sige, o, kaya basig makasabasa.
2: Basig mangloon. Mangloon na. Hey, upos mo nang tikas ngabil na nila.
0: Basig ilat ang barangon, Maring.
2: Pakipiring, ha? Pare-piring nila, ha? Firing Dila Squad. Oo, kulahe, April laha.
0: Hoy, nakalinya na siguro siya.
2: Nakalinya na siguro niya. Diri ang aside, shout out nga Pure Gabi. Kay Larik og Darwin.
0: Kisama na
2: sila. Wala man may kailangan ng Larik. Ang ako na yung duwan, katong Larik, katungwa na tagaan o kayo na nasoko.
0: Ay, sa mga malista sa ayaw na niya.
2: Nasuko to si Larik.
0: Mag-appear mo, Maring.
2: Ano, magdubli-dubli, magpangalan. Dapat sa lang.
0: Dekan mo kayo, Maring, wala ma-appear sa ayaw na, Maring.
2: Okay. Ano man?
0: Kay gamay naman ang mga budget sa gobyerno, Maring. Kagamay na, Maring.
2: Ang ingon magusto kay G. Nahimo naman lang ang 5. Masig na e-cutting. Na-cross-cutting sila, Maring.
0: Kaya nagkamahal ang palalito ni gamay na nung ayuda, Maring.
2: Ay, unsa naman ang itabuan ay noon. Kabibo ba di ay? Oo, kalain sa tila. Uy, unsa na kalain sa tila?
0: Unsa na kalain? Kalain may anak sa di ay? Kisa na siya?
2: Ibang silingan.
0: Da.
2: Lain pa ka?
0: Sab pa ka?
2: Oo. May lain, ana. Pa-shout out sa Compostela Dabao de Oro.
0: Kinsa na?
2: Kasi, asa, taga-asa magandang bayhana na
0: yun. Kasi, pangalan niya, oy.
2: Parang pala silingan niya ako.
0: Silingan?
2: Kasilingan.
0: Kasilingan ang iyang pangalan sa Facebook niya?
2: Oo, Kasilingan Vlog.
0: Hey, basig ko na, silingan ako na, Maring.
2: Basig vlogger na, or siya ba na?
0: Basig vlogger na.
2: Vlogger?
0: Vlogger na, why earnings?
2: Tinawag ka na nga, vlogger ka.
4: Ayaw naman.
0: Kulab daw tabi.
2: Pag-kulab na, pag-mamihan.
0: Kulab nga vlogger ka, mag-kulab ko nun tabi.
2: Mag-share ka nga ka ng vlogger. Ito kami. Magdala kang lubi.
0: Hoy, at ang kanila
2: ito. Para lubihon.
0: At ang kanila ito ang millions ng followers ng vlogger po. At ang i-guest
2: nila. Yes.
0: At ang kanila, kaya basi, ito i-mention, basi di pa mara yun.
2: Dili siya natin i-mention. Ano? Basi, may scam ta.
0: At ang nila na Maring kay yes. Guapa kay na ito ang guest Maring.
2: Ami guest diri.
0: Ato ang beauty Maring, waara kita ka 1-8 Maring.
2: Ang
0: ato ang beauty kung maabot siya diri ah.
2: Uy, ang buruha man di ay ni, si Richie man di ay ni.
0: Si Richie, nga kinsa na si Richie?
2: Si Richie Miasco.
0: Uy, ikaw din na Maring Richie.
2: Uy, kusiyon ka na yung bugan ba?
0: Paano yung ka Maring Richie?
2: Kung napa kay bugan, kusiyon ko, nakaso lang, oh, lagay man di, lagay man.
0: Ayaw Maring, uy, basig ba-apil ang silingan sa bugan.
2: Ayaw, makagaba na Maring.
0: Hoy, mutila na ito kay alas 11 na Maring.
2: Yes, sapit. Pas magay oras, oy.
0: Anya na, mutila na sa mga nakaplaster na ba ang tanan?
2: Plaster na, kay matulpad sa kanang taga Mati City, naka-firing squad na daw.
0: Maring, ako sa iyo.
2: So, plaster na ni.
0: Ako sa iyo, warm up ako, hindi na diri Maring.
2: Ako.
0: Okay na Maring.
2: Okay na Maring.
0: Da.
2: Pero na pinaka-on Maring, pero nai nag...
0: Uy, Maring.
2: Ang last Maring na natindog ni
0: Maring. Usa ka pulgada nga buhok Maring, niya kulot.
2: Grabe! Usa ka sa mga tong last di ay, oy! Pero mabaga ang... pag mower na gay, mower.
0: Ah, Elrin to marin,
2: kay Elrin. Ah, kay Elrin dito
0: kay busy man si Elrin pa mas ano
2: ka lang. Ah, yeah, dito
0: bang mga hardware products.
2: Bantong na bawbaw ka may opinya, as long as long.
0: O, oh, katotohan tila. Greetings mga maring. Hatuntok ka na ito sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Para mas malikon pang ito ang immune system, di suntadapuan sa mga balatian o kung doon na may mga balatian, dali ka na sa mawagtang basta naka-Santon Vitamin C.
2: Yes!
0: Mapalit sa mga tanan, nga mga FM station, mapalit sa mga
2: butika.
0: Butika, mapalit sa parmasya. Mapalit po sa ito ang Y28 Pharmacy.
2: Yes! Sa Ganti Road o sa Tagum City ka, naka sa Ganti Road.
0: Huh?
2: Entrance lang yun siya sa public market. Tapad lang sa Bugasan.
0: O, tapad po sa
2: DIY.
0: Pangitaan lang si
2: Palangga.
0: Ay, di mo gamit mga maring, mabalik mo, sa di may makalimot. O, ito ay... Ato ang Marites and Friends.
2: Yes. Atang sa among pagbalik.
0: Ang ato ang drama.
2: Drama. Yes.
0: XFM.
2: Exciting!

0: Salamat sa nindot nga kanta karong adlaw. Mga maring og sempre katong kataha maring atong ipahinungod sa yes. Tanang staff diri sa Sunrise Marketing. Marketing yes. Pa na sila? Sunrise and marketing asa man to sa pag anyway mga maring ha oh nindot kay sila mo tahi mga
1: yes.
0: Maring
1: yes pindi lang sana ang... mga gusto magpatahi uniform mm-mm. Mga jackets basketball uniform o guban pang mga malalang uniform
0: uban pa nga mga kuan uban
1: pa nindot kayo sama sa mo ang gisuot karon perting nindot ta gyud mga
0: maring pindi lang sa mga maring tanaw ni ako ang bestida
1: Okay, tanaw ko duster ani kayo yes!
0: Ayan, basta quality garments.
1: Yes!
0: Sunrise good, mga mari.
1: Sunrise in PC garments.
0: Ang, nakitaan mo? Nakitaan mo?
1: Yes!
0: Dool-dool man kanya.
1: Ang Sunrise Multipurpose Cooperative is committed to deliver excellent quality, affordable products and services. Ingon ana na sila maring.
0: Pwede na ka
1: mag... quality jud kaayo.
0: Pwede na ka mag-BO maring.
1: Ah, pwede na ka mag-BO maring. Lain ni mo ay maring. So, usan mo ng BO maring?
0: Ah, bahaw mo ko ng BO niya. Kanang O.
1: Usan na O? Overripe?
0: Ano yun, bahaw unaha.
1: Ah, ano na yun siya?
0: But anyway, thank you kaayo sa mga taga...
1: Sunrise MPC Garments. Yes.
0: Asa bakit ano sila maring?
1: Pila siya maring? Umigla. Diba? Pati mga gamaya maring.
0: Dari ka sa Pioneer Avenue, yes. Mga maring. Going ka to Capitol Road, going to Mankilam, naaksa sa wala. Makit-an mo diha mga higala ang ilahan dako nga signage diha nga Sunrise pailik pasulod ka mga maring makit-an mo dito at bang yun sa matawag aning nga sa mosque maring na ilang buhatan din ha nga dako kay naka
1: kaistampar nga maring 4th Avenue
0: sa 4th Avenue
1: yeah, sa 4th Avenue amot og Mangkilam ba na nga ay nara sa Purok Katuparan, 4th Avenue Teachers Village. Magugpo South Tagum City.
0: Ay, magugpo South.
1: Magugpo South. Ina din na. So, wala makabalo ha. Ang Sunrise, makatudaan ninyo sa Puro Katuparan, 4th Avenue Teachers Village.
0: Tony yes. Marie.
1: Magugpo South. Ming siyudad sa Tagum.
0: Davao del Norte. At 100.
1: Yes.
0: Mga higala na nagsama mga kamot.
1: Ato sang ipadalikatan ni Dino. Ato ang ata atong i-shout out ni ang mga akaso.
0: Uy,
1: mga akaso diri sa pagsabangan mga akaso family. Sa tanang akaso diya, maayong buntag ka ninyong tanan, no? Maayong pagpaminaw.
0: Unsa pa?
1: Sa sunod balit naman, inaot may ganaan ng Bisaya nga manok. Kung dili man siya hinigtan, si Pinkines, okay na po siya mo, PM is
0: wala man sa Bisaya dito, Amari.
1: Wala man ito hinigtan, Mari.
0: Ito nilipot ka suluyo, in English man nila mga manok dito,
1: Mari. Ay, English lang mga... Ay, English ba? Okay, ang dili man ubag na ito.
0: Ni lakaw tong isa kasunay Mari, nga gilabukan sa mga, naingun ang sunay, what the heck? Mga so in English mga ilang mga manok marin
1: kayo dito? Ilahang mga manok dito kay in English
0: nya kay gi ko alam marin katong butakal nga manok marin giyaman gi ko alam tong dumaga
1: na ina pahabol si mo marin
0: sa giingon ana
1: sigari panibaan ang nga pag rate ko marin Erica pag rate siya
0: hay kan sa to sigari pani aba gari panibaan trabante ni sa mall marin
1: sa mall ni siya
0: yes
1: so may ihang ko an ihang posisyon
0: sakto na siya barog marin
1: so nago siya posisyon
0: yes nasa posisyon niya.
1: O sabi niya posisyon niya sa pagbarog?
0: Kada magtinog-tinog na diya, Maring.
1: Kakapol yan ang katrabaho, Maring.
0: Oo, sige. Salamat sa paglilikang
1: yes,
0: ni Gary Panibaan.
1: Yes, Gary. Amping kanunay niya, Gary, ha? Ayaw si Giglincon, makitaan ka sa camera.
0: So, okay pa na ako ni Gany Anto, Maring. Sa pikas pa ko nga si Biaan, Maring.
1: O, saan gabi po dahil niya?
0: Oo, nakakuan po. Ano karoon, nagpaminaw pa sa sakuan, Maring.
1: Piyo, diyo kayo mong virus, Maring, doon. Kaya makakuan dyan, makatakod.
0: Sakto na siya, Maring.
1: Kaya sa una, laki niya.
0: Karon?
1: Gabi niya.
0: Gabi na siya.
1: Ay!
0: Salamat kaya kanya, Gary Panibaan, sa pagtanaw
1: ko. Dagang salamat sa mga nag... Yes, sa mga naminaw karon diya sa radyo po. Ito nga pilo ng radyo.
0: Sa radyo. Sa nga radyo?
1: Sa radyo. 107.1. Yes.
0: Sabi na, kami yung kag-radyo, amigo.
1: Happy kaya na. Happy kaya na ko si Mayor Aguila po.
0: Aba. Ano-ano sa mga kamot, mga maring, ang ato ang suwat nga tagaang pagtagad ngini mga takna ay kalimot diha mga higala. Live na karamabati diriya sa Dial sa Radyo sa 107.1 XFM Tago. Yeah. Diriya sab sa XFM Mati sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
1: O kang 101.7 sa Bukidnon. Diri sa Malaybalay.
0: No, oh,
1: speaking of Malaybalay, good morning po sa mga katropa nato sa Malaybalay, Bukidnon. Pa shout out po diri watching pa sa Manang Erika na lagi ni siya ay.
0: Oo, nagamanang
1: si Manang Erika at Tia Daria, God bless po from Josepina Tinambunan.
0: Yes. Aba, si Ma'am Josepina.
1: Yes, si Ma'am Josepina man di ay.
0: Salamat kay Ma'am Josepina.
1: Tinood yun na imong ingon nga. Ate Josepina nga si Manang nagidi ay ni Manang Erika.
0: Manang nagita ani mari.
1: Tinood nagidi ka tanawon man. Tama gidi to si Junior no, si Junjun nga. Tiguwang nagidi ay si Diwata.
0: Magpariban. Magpariban guru ta sunod adlaw maring.
1: Oy. Yes.
0: Burang pariban siguro ta kay
1: burang swilyo naman imita ni mo siguro naka na, imo na mangi post imo
0: swilyo 1.57 mari
1: medyo na kalingkawas ako sa kalingkawas ako sa point
0: hapit na mados mari kunting kembot na lang mari mados na siya mari makapi out na good ang kuyo car. Yes, ang ato ang drama karon mga higala, gipaluyohan kini sa to ang produktong herbal, kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga dali mga balatian diha, mga tawag aning mga
1: ka mga pareha sa bukol-bukol,
0: mga hiwi-hiwi,
1: high blood, diabetes, uh-huh, uban pang malalang sakit.
0: Sama sa diabetes ug high blood.
1: Yes. Ug naamang kay rayuma din na taas kay kag uric.
0: Rayuma kong babae. Kung laki.
1: Ramuyo.
0: Rayupa.
1: Rayupa. Mali kayo dito.
0: Mali ka. Og sa kana ganing taas kay ilang mga sugar maring mura bagda pinakaunang hinungdan anang dito mo gahi ilang mga tabadidoy maring
1: ay ang tang taas og sugar
0: ningon na pareha nga wala mo gi appeal nga wala mo gi kasabutan nga pangana-ana ni pangihi ra man gud ni
1: oh gani ko din ay ang ihi ra man gud na pangawas-awas lang na sa ihi
0: taas ang imong sugar delikado gyapon kas mga balatian.
1: Yes. Busa.
0: Busa mag-inom na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Yes. Capsules. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon sa isang kap ng pinaka the best pinakakuyaw kaay nga malalang malalang lagut mon nga ogulay nga makapanormal sa mga blood sugar level.
1: Yes.
0: Kining ampalaya.
1: Ampalaya. Sumigla. O ginay dapat yun pimintin nila inumon.
0: Muna nga ampait, dili siya dautan, basa kay basa unsa.
1: Lurdy.
0: Basa ang pait di dautan basa kay gikan sa gulay o butas.
1: Yes.
0: Pero kato mga uban nga mga pait-pait nga butang
1: dili to gikan sa gulay.
0: To gikan
1: sa lagay.
0: Ayon. Pati di kaalo ka maring. Nabukod ka na rin.
1: Sakita na katilao
0: ka. Nabukod ka, murag nakakuanak ka. Nakatilao na ka na.
1: Wala na, maring lang. Dati naman natong pagpakauwaw ni Maring. Naka, ay, nawa na ani.
0: Undangon ta ni, oy.
1: Undangon ta ni Maring.
0: Undangon ta ni Maring. Mako na to ang mga kredibilidad ani.
1: Nakatawaan natin ni Ma'am Lisel ani noon.
0: Masahon ta na na yung suwat pakagay, Maring.
1: Sige na, sige na.

0: Tia Daria og maring Erika maayong buntag kaniyo nga duruha. Ingon man may buntag sad sa tanang mga staff sa inyong istasyon nga bag-o kaayog mga uniform. Nga gikan gipatahi sa Sunrise Marketing or Garments DI. Abi na wala imong mic ba para maapil ka.
1: Lain mang marketing kaya balikya mang ganyan mga
0: nasipiat ko maring sige lang ako nauna ako sa kuan ko sige ko nauna ana mga marketing kaya ako mang inutang ako na ko na bayo din
1: ayun ayun maring basta palaot
0: itago lamang ko sa pangan nga Carlo Jose. Morning Carlo Jose, ako pangan kay Misty sa manjug ko kanang kuan kanang Mexicano. Half Mexican og half American na hito. Di ko na lang itugan ang ako ang lugar na himutangan maring. Tingali, mabuking ni ako ang kaagi. Pero, may tungod din sa kong amiga nga si Mary Rose, mga bigat laon.
2: Ayaw di ba?
0: Naman ko, yeah, maring, itagot na lang na ito nga pangalan nga Lizelle. Pero na, ako niya si Mary Rose, ako ganyan sa amiga. Araw inyo masabtan ang tinood ng hitabo sa kong kinabuhi. Sugdon ko sa relasyon na mo, Annie Lizelle. O ingon ini ang mga nahitabo.

0: Carl.
1: Hmm.
0: Matugna ka nga. Sa'yo pa man kaayo, alas 11 pa man.
1: Lisa, matugna ko kay sa'yo magkamu-duty o magun.
0: Naina po ni mo, uy. Magduha ka adlaw na kang... Wala ni mo kakabisbis sa bumbil.
1: Sibot pasabot ni mo, Lisel.
0: Mangluod ako na ni mo ba? Kaya tagsara ko ni mo kung anon. Pagsara kay ko ni mo... Kababi akas bumbil nung atulog ka adlaw nga dili mabisbisan, mang likit na dahil ng kuan. Mga pital sa bulak, mang kuyos na dahil yun.
1: But pasabot ni mo nga... Gusto ni mo nga... Mabisbisan ka karong gabi una.
0: Sakto ka.
1: Mayara kayo naman sa nagunin turbo kay kapoy mong lawas na ko, Lisel. Ito mo ko ni turbo kay Picasso sa nagunin ang blister.
0: Ano saan man yung kiinom?
1: Muli siyang turbo male enhancer para sa mga laki. Kay matutpas panultihon, ayaw pagsulting laki ka kung imuha dili gahi. Murang ako may yung kulisyal ng laki ko tungkol kanyang ako gahi man yun.
0: Hala, uy. Murag mo ni ako ang nadunggan advertise sa radyo nga gikalaso sa bao-bao.
2: Ah! Ayaw naman.
1: Sakto ka.
0: Sige. Kaya mo ni mo mukalaso sa bao-bao.
1: Ang anong ligod kaya na kaya naman kong turbo?
0: Kung mao ka na, ipakita na sa kuabi, kalasuhi ko no ko. Ay, salamat kaayo, pangha. Grabe d'yo kaay ka ba? Di kita kaay kamil bisan si Kinsa pa diha, bisan pag ka ng... bisang pagkisang mabahay, alalaki diha, di kita kay kambyo.
1: Salamat sa si Muhang pagsabot sa ko, alabha, kay kanaganing usahay, busy ko sa trabaho, unya di ko maka-umuma, di kanimong perminti.
0: Okay, re, uy, basta timan iha. Ako, ingaanin lang siya ko kakababahay kabuutan, pero makabalugan, ikaw doon na kay laing ka, babahay nga ka ng imong ibid-ibiran, makatilaw siya ka sa ko, Carlo Jose.
1: Ulay mo ibid-ibid sa ko, eh. Ipasalig na ko si Mua. Sugat nga nakailaw ko ikaw o nauyab ko ikaw. Ikaw ragyod, Lisel, o wat na ilain pa.

0: kabi mag gym gym ko diri kay arkin mamat budak ni kung lawas ni ko paswato ko di ba atas dambilo eh na siguro sa mga 30 kilos eh mumpush up na po kabi grabe ka na ko na si kong abs.
1: Nan din nut niya ko ani rin work atan. Uy, laki ilo laki po ani.
0: Ani, si
2: Kalosi. Kalosi! Ano Kalosi? Naan lagi ka diri ay.
0: Uy, ikaw mo gudin ni Mary Rose.
1: Nagpanako kasi mong lawas, Carl. Ola, ang abs ni Carlosi. Okay, itpax mong yung kayo ni.
0: Ayaw po, tanawa lang. Ayaw po, hikapa. Uy, maulaw
1: pa. Mas kami yung magandang hikapa para mailahan ko niya mong liburot pag yun.
0: Nung naman ka diri, Mary Rose, ga-gym po ka diri?
1: Mag-gym ko. Ko nagdahan mo, naman na ikaw diri. Kumusta man ka, Carlosi?
0: Gihikap niya mo kong abs.
1: Ayaw, ano ba? Grabe. Grabe, kabawad-bawad mag yun ang it. Kasagaran mo na ako nakita nga, Carlosi. Huwag
0: ka mausap, no? Katong high school pa ta, bigat laon ka. Karo, bigat laon, gabong ka.
1: Ba-ba-ni mo? Ay, patakang istorya, oy.
0: Patakar, maghihikap ka niya.
1: Grabe. Nihikap ko kay...
0: Iubos mo ko din mong kamot. Agay, ayaw.
1: Wala nang ikausapan na imong lawas, Carlo Jose.
0: Abi ni mo.
1: Buragin siya o ganang apormado kay kaoy.
0: Tumulo ba ka siya sikrito rin mong gwapong lawas?
1: Saan ang sikrito na pwede?
0: Niinom ko santon plus gold matag-adlaw. Kunya inubanan sa proper diet o proper ng ehersisyo, muning ini ko kamatso.
1: Mau di ay ngaway kausapan ang imong lawas.
0: Kitakani.
1: Hala! Mura mag-anga spring sa kanang
0: iyawan ni muna
1: munusyak sa kanang si RF
0: nagpanilap ang good ka sa pag tanaw ni muna kuang kuan ako
1: kaya katong niyaga mo kung kita na ko si mga ex-army na magutong siya
0: ayaw po
1: si RF
0: ayaw si dool sa kuwa uy kay makita ang kasong uyabla ko si
1: Lisa kayo mo ang samput na gigip
0: agay
1: wala undano na kayo kagkuan ka na Carlos eh kanang lupot ay
0: ayaw Mary Rose ba ayaw ba sumtaw
1: kadadla ba ka diri Carlos eh kadadla ka diri
0: Lunes, Merkulis o Gabernes,
1: MWF. TPH, yun na eh. Ha?
0: Ay, sige, kwan-kwan sa ko, mga ulo. Ano? Kinabos mga tao, abin po lang.
1: Sandi na sila. Patalibin kayo, mag-selfie sa ko si mabi niya. Pagunita ko si mga hawak.
0: I-picture. Ayun, i-post na ha?
1: Ano, i-post pa na ako na eh?
0: Basta i-post mo na, itago nyo. Patay kong lisela ng kalagihan
1: eh. Orasan ito na ako na i-post sa Princeter. Nakay Princeter, i-add ko rito.
0: Wala ko'y Princeter, oy.
1: Wala na kay Princeter, wala. Wala yung makakitaan eh.
0: Pagkaraan man ang Princeter.
1: Mag-o-mango na ba? Princeter 2026.
0: Hey, muli na gabi.
1: Wala, pagunod sa kamat. Mamay, Carlosi, Ampi.
0: Ayaw ba?
1: Ampi.

0: Dili ako.
1: Matay parts gi panabi ka ni Merero sa Picas Canto ba?
2: Sibigay ko niya.
1: Ingon si Merero si ito nga nahwira na kuno niya ang imong itme games.
2: Unsa? Gi panabi na niya?
1: Pangutahan na parts. Tinood parts.
2: Uloy! Taka! Sige, hawiran ko taon. Kabulag niya kasi ko ang doon ako iyab si Lisel.
1: Mulagi, mulagi. Pero... ay, posible di ka mong patol ka, Mereros. Guwapa, gulpo ng bayanan na. Daghan po mga laki, kapangandoy na niya. Ikaw, gusto ka niya, yan di ka mong patol. Ah, grabe po, doy.
2: Kabobie ka nga. Loyal ko sa kong uyab nga si Lisel. Kabobie ka ato nga hapit may minyo on bi ato. Basi gaman nalik ko lang, minyo na bi may ato.
1: Mulagi, Pards. Tuluan to ka ba? Ako pa niya mo, bigwasan niya mo na si Mereros. Sige, mag-una-una ni mo, di bigwasin na.
2: Bye. Pari boards. Ay, kung tudloig di mayo. Kabobe kasi ko ang loyal ko. Isa pa, mga tanong na yun muna sila ni Kwan, lalani mga silingan na to din sa kaning puro kwatro.
1: Ah, ala ka eh. Basta ang importante, nagsulti si Merero sa kuha nga mabot ko nung pala makuha ko nung kuniya kay kundi kuno ka niya makuha o di ka mukha niya bayot man kuno ka.
2: Nagsulti niya lang, bayot ako?
1: Muna giingon niya, Pards. Iyan na nagipanami ito sa Prog 3.
2: Mga ba niya? Makita niya na. Sukmatan ko ng bihana na. Bayad ko din na.

0: Ferreros!
1: Han, se man!
0: Ferreros, istorya ta.
1: Ang sabi natin, istoryahan.
0: Ikaw ba?
1: Ah.
0: Nabi mo ko na ganito ngayon eh. Wira naman kong Eat Me Games.
1: Sabi nyo na, pataka lang na sila.
0: Si Pari Borge.
1: Si Borge? Katong, Ikson Igari?
0: Oo.
1: Oh. O ni Rodel? Ikaw ba? Nataka Bisayan?
0: Ayaw, sige, og panabi ba?
1: Ah, nga naman. Natin,
0: maabot na kang lisil, pasigbukan kong lisil na yung kalaki ni mo.
1: Wala ko na nabi. Kay kung tabi pa na, daghan makabalot.
0: Kabalo na magitong uban gani.
1: Oo, ako na. Ang ito akong istoryahan, may nagtabi siguro anak.
0: Ikaw ba, sige, kuhan-kuhan. Iba pa lang, maalaan tayo nga ng uyab ta. Pasam taong ko eh.
1: Nga akong istoryahan, ato nga si Queen Akaso naman akong istoryahan. Ano, nakabalo na sila. Nga, si Rodil nga, o Pinaldo nga, taga-Bisayan. Sila naman doon akong giapilan ng istorya.
0: Nanabi, mangkuno ka nga bayot ko.
1: Ikaw? Bili ni ka mangkuan?
0: Kasi, bayon, nabi ako uyab si Lisel.
1: Yes, yes!
0: Ikaw ba?
1: Patunayin nga, dili ka bayot.
0: Kasi buti mo ipasabot.
1: Sige. Testingan na to, o dili ka bayot.
0: Kung si testingan?
1: Testingi ko.
2: Ayaw ma.
1: O dili ka bayot, tiradahi ko.
0: Tiradahan ta ka?
1: Yes!
0: Hindi ko eh, sabang taon.
1: Ah, so...
0: Tiradahan mo ko ni mo, hindi mo taga gusto.
1: So, it means, bayot ka!
0: O siya, bayot?
1: Ay, dili man dahi ka lalaki.
0: O, di ko bayot, oy, kay, di lang ko mo tirada ni mo, kay wato ko'y gusto ni mo.
1: Yes, yes, ay. Yes! Ah, kita ka na eh, di ka mo tirada.
0: Hindi pa kita ko ni mo si Muhang, aoy. Agoy. Nakahapit ako maklarong sa pa sa bingkungan.
1: Kita ka na yung kalimango sa suluan.
0: Ikaw ba? Ayaw
1: pag-anak. Mga lobster din ha, nga wadyo din mo na mahilabtan. Mm-hmm. Og mahilabtan mo na, motoon ako nga lalaki
0: ka. Ikaw ha? Gamay, pasensya na kung di mo niriros.
1: Ano na pamaaka? Bayot yun ay ka.
0: Napuno ko ni mo. Makatilaw kasi ko pagkalalaki.
1: Testing eh!
0: Ay, mabot na panahon.
1: Istorya rin ang kari mo.
0: Ay.
1: Carlose. Kaniadto pa ka. Sige kong panunay ni mo, muli kay ka, talawan ka, ayaw ka, kay kabalo ko, bayot ka.
0: Weh, napugin na mababa ni mo, weh.
1: Ah, sige.
0: Ano may nga magbayot ko?
1: Ah, sige, oyotar ka!
0: Hoy, hoy, hoy, hilom, weh. Masama ni Bayhana, weh.

0: Minggu tayo.
1: Mayo kay Luli kag sayo sayo, Carlo Jose.
0: Nga nuli tayo?
1: Doon na lang ko'y sulti ni Mudo.
0: Bayan sa asa mo na, tay?
1: Di ba magsad magkinakotog 2025 pa? Nakarong tuiga 2026 magminyo na mo ni Lisel?
0: Tama, Luno?
1: Now karon ayaw panundog sa mga politiko nga musad di matuman. Pamatodi ka na ko, Carlose, nga magminyo ka. Hantod siya, basig mabot ang panahon na maingong kong liwat ka si mong uyuan nga si Doming.
2: Ayaw, ma.
0: Hindi ko sabot ni Mulo.
1: Bili ka kabayot. Anong, umadyog tagaminyo, sakto namang kagidad.
0: Tapos ni Mulo, ikapil mo ni Kulon, ay magduda ka sa kuwalo.
1: Apo matuloy lagi, ayaw lagi, sige gatikatik. Sikaoban mo ni Kinit.
0: Sige lo, pamatud-an ako di kanimo. Pila ka simana o di pa kabuhan gikan karon. Pakaslan na ako na si Lisel.
1: Pamatuloy. Ayaw, sige, istoryang patapos, pamatuloy.
0: Suko si Lolo na, at tatay na, wangay. Saan tao nang maalaan mo kung nagbayot ng laki man ko? Siguro sa kanya akong panamit ako nga ka ng ipit kaya kong itmi games. Sige lang. Maadto kong Lisel. Ako siyang plastadahan nga ako siyang agdahon nga magminyo na lang eh. At kalambigit aning mga isyo. Maadto kong Lisel.

0: alay ka diri ah.
1: Okay. Nakuy dala sa imo.
0: Sa manimong da.
1: Ah, nagpalit kong kuan isa ka box nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Uy, lami lagi ni nakadungog ko ano sa advertise sa radyo. Pampalantip ko na sa panguna-huna, Carlo Jose.
1: Sakto ka. Ay, namunin siya ni mo, wala man siya pili. Manig, ingon nga walay pili sa, walay oras nga gipili sa pag-inom sa kape. Basta imong kape healthy, pili ang kape nga healthy. Kini ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Nakadungog man ko ano extra sa radyo.
1: Amo lagi inuman ni siya.
0: Ako sige, ako nang timplahan noon niya. Yun na pa sa tuyo ni mo, diri. Anong sayo lagi ka? Wala man, di man tamang laagron.
1: Lizelle. Gusto na ko nga, dugay naman tang uyab dahil magminyo na siguro ta.
0: Huy, kasayo ba na imang minyo-minyo, uy?
1: Lisel, kung nagugmag ka na ko, pamatod eh, minyo ta.
0: Di sa taan na, uy. Ang importante nga kung kasing-kasing, naradiha ni mo. Makapamatood bang ka, Carlos, ang imong kasing-kasing, napulin hinako.
1: Ah, sobra pa. 101% nga akong kasing-kasing naaragod niya sa imo ang kasing-kasing Lizelle Gatisok.
0: Mahala di pata magminyo basta ka-importante nga mahal na to ang matag-usa. Ako rin naman ko makitaglaing laki, Carlo. Ambot lang ikaw.
1: Ako? Ah, masobra pa rin sa kuwan. Hindi ako makitaglaing bayo eh. Sukad nga na uyab na ka Lizelle. Ngipantuslok na kong matas kong kasing-kasing. Aron di na ko magkitaslain.
0: Mauban na bulog.
2: Ayaw na ma.
0: Bulog ka rin mong kasing-kasing ron.
1: Oo, oh, sakto yun.
0: Basta ha, hindi sa ito mapakasal, pero di man ini, makadungo ganit kung doon ay babae nga nag-iming-iming di akadimo o di baka ka ng imong ipatulan, buwagan dito ka.
1: Lizelle?
0: Itisok na sa imong huna-huna. Itisok na sa imong huna-huna. Kining ni ang Carlos eh. Basta ka makadungo lang kung doon ay babae o di baka nilabdanin mo. Diha dayon, buwagan dito ka.
1: Lizelle?

0: ng loon. May pagmag-gmail ko kay Ringa, mamintin na rin kada kush kung lawas na ko. Bugata po nila mga dumbbell diri. Mary Rose?
1: La la la la la. Uy! Kay Lose! Nakagya po na eh, kadiri.
0: Ano naman po kadiri? Sundan ko ni mo no?
1: Naunsa mong
0: kagano? Sundan ni mo ko?
1: Okay, sundan ni ka na lang kapriminto sa kawa. Dapat huwag na. Karoon lang kayo ko na. Grabe mong pungka ka, Lose. Oy!
0: Sa ko na yung suot yung mag-gym kagpiti mo na siksika.
1: Oy! Grabe! Grabe mo na yung suwag ka po. Huwag mo kaya lagi yung suwag ka, Lose.
0: Mutakilid ko gamay kay makita niya ko itmi games.
1: Oy! Hala ka ang lawas.
0: Oh, ayaw liliya. Oy, sabang taong ka. Oy, liliya man nino.
1: Arbe.
0: Agay.
1: Ay, mong sapot ba?
0: Agoy.
1: Ay.
0: Gipit ka ni mo akong pickleball.
1: Anong muli kayo mga Carlos? Kalawan nyo ka ba?
0: Ayaw ko ka na. Agoy, sabang taong ka.
1: Nagpakabalunan nyo ka nga.
0: Ikaw ha? Ikaw, abi ni mo Mary Rose, apil akong tatay na kaingong bayot ko tungkol na mga isyo ni mo.
1: Ay, daghang kayo nakabalun na. Pati si KBN, nakabalo na pati si Ate Josepina.
0: Nakabalo po sila?
1: Si Bobby Okong, katong ang taga-Bisayan Village, sila ang taga-Makupa. Nakabalo na siya, nga bayot ka. Pati si Rodel o si Gary. Kana, imong mga barkada mo na, pati si Haji.
0: Ikaw ba, ikihata kag libel.
1: Ang imong mga amigo ta, nakabalo na, ano? Di ka kabalo. Og tinuod kang lalaki ipakita. Dali be. Ato ta sa CR. Abre.
0: Okay, gibira man kunin mo diri.
1: Direta. Ipakita og lalaki ka. Ay, Marlo, si pagakusmi.
0: Mary Rose, sa
1: man? Tis nini lagi.
0: Giyak, ano ko kunin mo?
1: Mutuon ako og lalaki ka, hilantan kunin mo.
0: Nahurot ako pasensya ni mo.
1: Si pagakusmi pa.
0: Nahurot ako pasensya ni mo.
1: Hot na.
0: Gabson!
1: Carlose! Carlose!
2: Tiya Daria o gamaring Erika. Napuno ugid ako pasinsya ni akong amiga nga si Mary Rose. Ako dyan sa gibali-bali dito sa CR sa gym. Dako ko yung ngisi, abot sa tingko yung ngisi. Uy, nakaya nabisbisan, Maring. Og tuod man, o sa kaadlaw ani, nakita may balik ani ni Mary Rose, og mo kani ang mga nahitabo.

0: adlaw gabi.
1: Unsa?
2: Ah, ah, tinuod ka na.
1: Ginoo ko.
2: Isa ka bulan ng may labay, Carlose. Nga wa ko dugo.
1: Unsa sa taon?
2: Nagpasabot. Nga nasudlan yun.
1: Nasudlan ka?
2: Nasudlan.
1: Ginoo ko.
2: Og nalipay ko, Carlose.
3: Ay, lipay ko taon, oy.
2: Ano na magkamalipay nga? Di ka na nakiliwat?
1: Mirabi, uy. Stripe yun yun.
2: Tanawa o.
1: Ang mong piti, stripe yun.
2: Yes! Duha kalinyada yun na.
1: Subot pasabot, buntis ko na ikka. Mary Rose?
2: Yes!
1: Ito naman tao niyo.
2: Huwag walang lalaing amahan. Ikaw lang yun na, Carlo Jose.
1: Uy, dili ko makikminyo ni mo, uy.
2: Makikminyo ka. Makikminyo ka.
1: Dili ko kada ko kayang basilisel.
2: Eh, isumbong di ka.
1: Isumbong ko ni mo.
2: Yes! Sige, testing eh. Kay imuhag yun eh, wag ilain ng mga maanggonan eh. Ikaw rin yun, Carlos eh. Kay ikaw rin nakabisbis ako ang tanom nga rosas.
1: O di ko maging minyo ni mo. May mahimo ka ba di?
2: Isumbong tika.
1: Isumbong ko ni mo.
2: Ipablatter tika sa mga pulis.
1: Ginoo ko.
2: Ipapriso tika, di ka maanggonan eh.
1: Ayaw pagsinggit ni Mabulabog sa mga tao dire. Niriro sa ato-ato rin niyo eh.
2: Ayaw ka dito,
4: ayaw ka dito.

Musumbong siya sa kuang tatay, musumbong po siya sa kuang uyab nga si Lisel. O sabi nga na kung buhaton ani, oy. Kung kamo ako, kung ako kamo maring Erika og Diadaria, o sabi nga kung baga buhaton, palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo, Carlos.

0: Pagbo ka to, mga maring. Ato ang gibasa nga suwat kaagi. Kaagi ni Carlo Jose. Nga yahang duna sa uyab nga si Lisel. Duna po sa amiga nga si Mary Rose. O niya si Mary Rose, mga maring. Dako kay gusto siya. O niya ang yahang uyab nga si Lisel. Morag nakaplano na sila, mga maring, nga minyoon sila. Magminyo sila. Pero niabot sa punto nga iyahang na juntist kining si Mary Rose. Tungod ka na pugos-pugos sa iyahang, mga maring, na magpakuan lagi, maring. Magpahilabot lagi, maring. Kay gusto niya kining si Carlo Jose. Yan, niabot sa punto, mga maring, nga iyahang gisugalan na juntis maninoon, mga higala. Kung kamuriha ang naasa poder ni Carlo Jose. O sa kay angay niyang pag-abuhaton, mga maring, i-text na sa to ang text line. Yes. Sa 0966306. O dili ka hai.
1: I-comment diri sa to ang live para atong basahon.
0: Ayan.
1: Kanyang 10 million nga na nasa live, no? Pwede mo mo-comment. Tambagin ninyo
0: tambagi.
1: Si Carlo Jose. Kay Luoy, baya pagkaayo. Luoy, kayo. Nabayot naman siya. Luoy, kayo.
0: Nasa naman si Carlo Jose.
1: Si Carlo Jose. Ay, napamatuot lang dyan ka, Carlo. Pero di mo yung pamatod-an na dilit yung kadaay bayo.
0: Soldiers laang ba? Kaya gibigyan
1: yes.
0: Mo na si Kuan.
1: Ano mong ko yung ibigyan nga mo? Basit ba po ito yung patibong ni Kuan, Mary Rose?
0: Yes, mo ito yung Kuan. Mo ito yung ka ng...
1: Kuya, biya kayo kilay ni si Mary Rose. Ay, niya ang

0: boca, pula-pula.
1: Mag-exercise.
2: Pula-pula.
0: Yes.
2: Butangan si Agua Oksinada.
0: Ay, basi. Ikaw naman na lang mapapula.
2: Ikaw naman sa ulang sa grid to pa.
0: Ay.
2: Yan naman, butangan naman ng Agua Oksinada, ligo din sa pa. Para nga mo, mubulaw ang buhok mga maring. Mabalik mi ha, human lang ani ang ito ang mga advertises. Siyempre mga maring, ato ang taga-pagtagad sa tamang pagbalik ang inyong mga tambag.
0: Yes.
2: Diri alang live sa programa Kung Ako Ikaw, katropa ako si Maring Inday Erica.
0: Kani nang yapon si Tia, Daria!
2: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba't di pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Sadha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Siya sa Cell Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Patina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clear Skin Beauty Zone.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ay, yung baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang mamisa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
3: Exciting!
8: Balik ta mga higala atong oras 49 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Kamugapon syempre na mati diri sa 107.1 XFM Dagom og mabati sa diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur, XFM Mati og sa XFM Bukidnon mga mari. Kamay gihapon kini ang mga membro sa Gabi, ang Gabi Group of Company, ang mga Gabi nakla. Diri sa takbayan sa Tagom mga mari, ako si Maring Inday Erica.
9: Kami lang nga po na yung iyaan sa kanunay panabang, si Tia Garia.
10: Yow!
8: Sa di patamag, sugod maring sa pag tambag aning kakaagi ni Carlo Jose. Ato sa itimbaya, kini ato ang mga gaba-comment din, gapatila, gapon. Okay.
9: Masing manloon din sila, mahiubos mga yes. Pikas nga pilaan eh.
8: Good morning kang Lizelle Acaso Pueblo. Daghang salamat sa pagtan-aw kung ako ikaw.
9: Yes, og bisan pa sa iyang ka-chat meet diri sa comment section nga si
8: Kensa Mani.
9: Si Queen Acaso.
8: Aha.
9: Og si Josephine Pero Vicente de la Rama.
8: Aha.
9: Si Kay K.A. Ben? Kuya? Okay, si pangalan.
8: Ana siya nga... gikinahanglan, mamili ka, bisan unsay may tabo ni mo, Carlo Jose.
9: Ay, tambag.
8: Nasya. O, napandiri, ingon siya diri ang gipahibalo ang mga kaliwat sa Algabre. Ang atong 23rd Algabre Clan Reunion. Karong Mayo, Jess, yeah. Adlaw nga Domingo. Nga ang venue sa Maragu... Marugaan.
9: Marugaan? Yeah, sa Binuang na, sa Binuang.
8: Sa Marugaan, Jim, Purokwan, Galacia, Barangay, Colosas.
9: Sa Colosas.
8: Sa Pakibato District, Davao
9: yes.
8: City.
9: Putimbaya lang ko sa ako mga kaila diri sa Bukidnon. Labi na nila Pare Ben o Mads Josephine.
8: Paagong na.
9: Tinambunan diri sa busing Aneo Trading. Mm-hmm. And Geo Trading sa Aglayan. Mm-hmm. Malay-palay. Ingon kang Janjan o Mabi. Gikan kang Alexander.
8: Aba.
9: Yes.
8: Nga pa diri akita kids, mga relatives.
9: Shout out kay Bobby Ocon nga pinakagwapo sa Purok Makupa, Bisayan Village.
8: Hoy, mga magkamakupa, tapat sa
9: bisan pa kay Gary Panibaan. Birahin da yun.
8: Ay, basi birahin pa sa lain.
9: Ay, Haji Rabara. Bakit di ay na si Sir Lar?
8: Kinsa man?
9: Apat ko na, apat pa sila si Sir. Kinsa man si Sir Lar, oy?
8: Asa na siya, oy? Ato ko na nga, bigyan na siya, B.
9: Queen Acaso, Adams Heaven, Mati, Torres Pat, nga Nindot Pot nga Resort. Unsa, unsa man din ni Ma'am Lizelle?
8: Nindot tayo siya. Ato ko na suwayan.
9: Ay! Uh-huh. Ato siguro na suwayan ang Nindot nga Resort diya sa Mati City.
8: Ato ko na nang tistingan.
9: Unsa man ang pangalan nga resort. Ato, paratuan na lang matilawan ang dagat at parat bagyon.
8: At ipasubay kang Inday Tato, Maria.
9: Yes. Na namin mga Tres Marias diya. Amo nang ipasiay karon. Kaya kung makapasar ba na niya sa DTI representative.
8: Sakto na siya na.
9: Yes. Kung makapasar, og makapasar na, pwede na maligo ang mga bruha din ha.
8: Aba, mga bigat lang. Maligo na din ha.
9: Ang mga mali. Team Gabi. Ang Team Gabi group of companies. Maligo na din na sa resort ni... Kisa to ni Queen. Queen Acaso.
8: Napahiga.
9: Shout out Adam's Heaven. Oy!
8: Adam's?
9: Adam's Heaven.
8: Hulo, oy, murag... Si iba ba ako, Madi?
9: Adam's... Murag panulong nung kita malangit, ano yung maring
8: ay. Okay, ano naman si...
9: Kaya na naman Heaven.
8: Kung ang beach resort is Adam Heaven.
9: Yes.
8: Kita si iba ba ton.
9: Yeah. Iba's orange.
8: Iba's lumun ba?
9: Yeah, yeah.
8: Oh, doon na po yung PM sa kuwa din maring.
9: Uy, na po di. Ano siya nga... Usa man ang PM.
8: Pa-shout out ko kay Luel J. Aparisi, ang guwapulis ng Tagom. Salamat, aba.
9: Kuya po na si Rodel Opinaldo. Good morning from Visayan Village.
8: Aba. Kisa pa yung naadiri. Ano siya nga, Ani? Si Ma'am Ani ba... Ma'am Ani ba Yawa? Hello mga tila, shout out ko sa ako ang mga anak na naminaw, permanente sa inyo ang si Joanna, Rica, Daniel, o sa ko ang gwapo nga banan nga si Dundun, exciting yes. Kaayo.
9: Ana pa si ana si Ma'am Lisel, maring Erica, paki-shout out ko kay Queen Queen Janjan o Asi.
8: Okay.
9: Nga naaron sa Adam's Heaven Resort.
8: Hello, gapahayahay sila naring.
9: Sana all nasa heaven sila.
8: Hello, oy mo.
9: Oga, Tristan White Gulay. Maayong unto maring Erica og Tia Daria. Maayong unto sa Tristan.
8: Mo na putas dia siguro very soon kay atong ihumol
9: ato. Oy, kuin na kaso. Ay, invitasyon din na sa inyo ang resort. Ay, na lang mga tila po sa inyo ang resort.
8: Oh, napa diri ang mga maring. Gamay na atong oras, mga maring.
9: Pasigyan.
8: Ato ay rin tambagan kaya nagkagamay na atong oras, yes. Mga higala. Anya na. Kung namati ka man garon, diri ang Carlo Jose, alam mong tambag na Arago.
9: Para ka, Carlo Jose, ni. Carlo, wala naman dyan kay laing ikyas dong. Kay ngano nagpadala ka siya patibong. Ngano maguna siya? Unsa may naani, Mary Rose, nga wala kang lisel.
8: Pero gipugos mo siya maring.
9: Pero masi, wow! Maskin pa maring, o gipugos, o dili siya, dili gina mahita
8: ako maring, bisag di ko maring, masapugsong ko maring, aratsada di ko maring.
9: Pag-abre sa CR maring kay... Niingan man siya nga, unsa pa gyud imo gyud kong ipagagot sa tingin niya?
8: Gihurot ako pasensya.
9: Gihurot ang pasensya oh. So nahurot niya pasensya, wala gyud siya pasensya.
8: Ang gyud ni nabilin mare.
9: Busa, busa di akan Carlos eh. Ako ingon sa imo pakaslan lang gyud nimo kay nabuntis na.
8: Ayan.
9: Ayon na naglikay kay imo ha muyapon ng anak. Ato si Lisel, dito na to siya sa heavens iyang sa ihang mati. Sa mati siya magpahulay lang sa siya. Ingnan nagbantay na nga si Queenie nga paliguon. Ingnan na si Queenie at ilisi lang nga paliguon minin ha.
8: Okay. So ako sa mga ikatambag ani Tia Daria, kung namin naman karon si tawag aning kisaning kabawan ni si Carlo Jose. muna giingon nga kuan gyud ka ng ang imong nabuhat nga kasalanan sa imong relasyon ng adto kang Mary Rose at tubangon gini mo mga consequences ani Carlo Jose kay napatintal man jud ka Carlo Jose.
9: Basta birahon na gyud ang lalaki murag matunga na gyud ang desisyon.
8: Pero lisod ka ini
9: murag dili nga murag musugot.
8: Lisod ka ini ang sitwasyon kat Tia Daria kay lab-lab biya niya si Lisel, minyo na sila hapit. Unya karon kay pugos siya.
9: Dila mo, gani ako ingon si mo ha, dapat taas o pasensya.
8: Aba.
9: Kaya kung wala kay pasensya, mabugha gyud.
8: Bugha gyud ang pakaw, Mari.
9: Yes.
8: Bueno.
9: Ipagpaka na ganiya ang mais.
8: Nakakay, salamat na lamang ni Mudia Carlo Jose sa imang pagbalangas, sa imang kaagin ni ato ang tulumanon kung ako ikaw, katropa. Wala man tagang oras, hantod og mapon kita magkaoban. O syempre sa mga namati nga gusto sa pagbalangas sila mga suwat kaagi, isuwat ka na sa limpyo nga papel. Isa ka sa mga istasyon sa XFM Tibuok, Mindanao.
9: Yes, hindi padala.
8: I-address lang kang Tia Daria og maring Erica.
9: Yes. O ginubanan sa inyo ang pinaipit nga salapi.
8: Ayaw na rin.
9: Yung iyaan sa kanunay panabang si Tia Daria. Tigog ma ako nga mas lami pa sa humba o ginilaw. Ay ako na'y bahala na'y mumutilaw. Yow!
2: daw.
8: Daghang salamat og thank you, thank you for watching.
10: Ayaw ni ma.
11: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
12: Ay, nahilo sa balang, hoy.
11: Ah, ang ikaduhan ni Mubana, o sige kamat yan.
12: Oo, oh, gyapon. Mm-hmm. Nahilo gyapon sa balang, hoy.
11: Ah, katuloy katulo ni Mubana, o sige kamat yan ato.
12: Mao-mao pod. Nahilo pod siya sa balang, hoy.
11: Muba! Iba naman kay ikaw-upat nga ba na? O sa mga pagigikamat yan ato niya?
12: Ayaw, Saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
11: Di ay?
12: Gahay, mangkay, ulo. Ano mo kawag balang, hoy?
13: Hanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Balitang international, New Zealand, katropa magpapatupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
1: Sa balitang showbiz, Bini pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
0: At sa sports, Detroit Pistons pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Depal.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector ang may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya, kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
2: XFM News Nationwide.
1: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng revaluation ng mga panlabas na utang, kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso, habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Aniya nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management, kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito. Habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu, upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin, upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production bumaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Bumaba ang crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: XFM News Nationwide.
1: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ang Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ang hanggang 200 kilowatt hours. Papayagan hanghulugan o staggered payments, maaari nilang hatiin sa 3-1 installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Minungkahi po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Pinaliwanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5, kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo, kaya mahigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sapilitang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
2: News Nationwide.
0: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanne Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
2: XFM News Nationwide.
1: Binatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Iginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park, kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
5: Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya'y nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Liza versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay kontra-extortion.
1: Ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali. Okay, bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nananatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Sumuko na sa pulisya ang 38 anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sospek at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit, desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustodiya na rin ng Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and run sa lungsod kamakailan.
2: XFM News Nationwide.
0: Patas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagkapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 17 minuto na makalipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3, at XFM Davao 97.9.
6: Balitang regional.
0: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 opisyal nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu, na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc, kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang share country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings, mga pag-uusap ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at protesyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc, ang kauna-unahang pag-amyenda sa Charter ng ASEAN mula nang ito ay maipatupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumento inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda.

0: lahat.
1: Sa ito ang mga isuon ng mga Pilipino, nagpuyo sa tumang kalisod. Di lang man simpleng tao ang problema o didirato ang problema sa itong nasod. Sistema man.
0: Ipinaliwanag nito na walang direktang kaugnayan sa kasalukuyang krisis ng bansa ang isinasagawang impeachment proceedings ng ilang mambabatas. Aniya, mas nararapat na unahin ng pamalaan ang mga programang magbibigay ng sapat na kakayahan at oportunidad sa mga Pilipino, kabilang na ang pagpapatupad ng patas na sahod para sa mga manggagawa. Dismayado rin umano ang grupo sa naging direksyon ng lehislatura dahil sa halip na pagtuunan ng pansin ang pagpasa ng mga batas laban sa lumalalang kahirapan, nagiging sentro na umano ng political grandstanding ang Kongreso at Senado. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng kamanggagawa Party List Mindanao ang panukalang pagkakapantay-pantay ng sahod sa buong bansa bilang hakbang upang mabigyan ng hustisya ang pagsisikap ng mga manggagawa at maitaguyod ang mas makatarungan at disenteng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na mga lahas ang hinold up. 1 million pesos na laga na lahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
3: Tukoy na ng mga otoridad ang sospek sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang sospek ang mag-asawa habang papauwi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilima sa mga sospek ang tinatay na sa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumakas sa mga sospek patungong timog na direksyon, partikular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lulaan ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmana ng mga sospek ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold up. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para ma-aresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugnayang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
4: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawala ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
5: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan at pagkawala ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, tabi na Sambuanga del Sur, habang ginaganap ang selebrasyon ng araw ng barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago umano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong pa umano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasamang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: At 952,000 pesos. Halaga po yan ay ilegal na droga, katropa. Nasabat mula sa isang barangay tanod at welder dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa ng XFM Iloilo.
6: Live report. Arestado sa ikinasang drug buy bust operation ng Dingle Municipal Police Station ng isang barangay Tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa naturang bayan. Nasabat ng mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala mga subject na sina alias Toto, isang high value individual, at si alias Nonoy na isa namang street level individual. Ayon sa Police Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, sabi ng PAGASA, yung Tropical Storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
4: Katropang Buddy, para naman sa ating general weather update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
2: At dahil po sa epekto, mga katropa, ng LPA, makakaranas po ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pagulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, particular po dyan sa Caraga at Davao Region.
4: Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
2: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
4: Sumikat ang araw kaninang alas 5.31 ng umaga, tinaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
7: Balitang International.
2: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ang hakbang na matyak na may sapat na kaalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10-song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa Serie sa NBA Eastern Conference Semis. Pinawalan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para sa Lujan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay na yan, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hindi agad mabaon sa serie. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa,

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumain og kape. 3-4 cups a day. Ang tonsa, nitukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag-turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

A number one radio station, XFM Broadcasting Network. And welcome po mga katropa. Kamusta po ang tanan? Kamusta atong kabuntagon? Oh, nahimo bang hapsay? Nahimo bang nindot? Luyos mga balatian? I hope and I pray mga katropa nga din nagngisi kita karon. No, bisan tuod sa atong mga balatian. Mo na ipinakaimportante no. Gani is dunay giya dunapay kasabihan no sa Tagalog nga diin laughter is the best medicine. No, unya kumadto pug ka sa Biblia. A merrier heart no do with good like a medicine. Mo nang bisan unsa pa man ang atong gipangbati karon. Unsa man ang atong status karon sa panglawas? Or status kinabuhi, no? Ayaw taon kalimot, ha? Katawa, mga katropa. Ingisi na, mga katropa, tungod kay dako kay naog. Katabang mahitungod sa atong kahimtang. Hilabi na sa panglawas. No? Kaya sa ato bitong mga client, kadi nagatos klinika. Unya, kung aduna gani na yung ipangbatis lawas, mga katropa. Hilabi na kung nakita na to sa ilahang iris signs. Na grabe ka-elevated ang ilaha gayong stressed rings. O niya ato pangutanon, ma'am, sir, no, stress ba ka? Pila lang kasigundo, hinahinay dahil mutulo ang ilahang mga luha. Mano atong gina-advise dayon sa ilahang mga katropa, no? Nga kinahanglan, bisan unsa pa man nga sitwasyon, kahimtans, kinabuhi, ayaw tawon kalimot. No, pasalamati ang Ginoo, o ingisira na. No, tungod kay naanamang kita yung mga problema, naanamang kita yung gimbog aton, mga palasanon sa kaugalingon, apan usas pinakaimportante, ato ang dawaton, pasalamatan o ato ang iampos Ginoo o ingisi naton ang mga katropa. That is one of the best way and technique mga katropa. Ilabi na kung di naging na basta-basta nga problema o nahitabo naman dyan na. Ato dawaton, no? Mo na yung pinakateknik mga katropa. Ilabi na sa itong panahon karon. No, ang diin na grabe kainit. O niya, pagkahapon, mukalit lag ulan. No, pero kung wata sa mood, ah, sa putong dyan na, no? Pero ato na pasalamatan tungod ka ikaw. Gatawag ani, gareklamo sa kainit. Ang ubang tawon, gahandong po dog init. Kaya basig sigig ulan sa ilahang lugar. O niya, pag ulan sa hapon, ikaw magreklamo din ha. O niya, ang uban po day, naghandong po day, nagampo po day, nga muunta mo ulan. Kaya grabe na po kainit sa ilahang lugar, no? So, mauragod na, no? Pagbalansis, mapanghitabos palibot. No, bisan unsa pa man nga mapanghitabo atong pasalamatan, no, tungod kay ang naside niya ang tanan, maugayod ang ato ang buhing Ginoo mga katropa. Balik ta sa atong pinakasentro nga maugayod ang pagtuon sa ato agayong panglawas. Bisan unsa pa man ang imuhang sitwasyon sa panglawas karon, usa sa pinakateknik, no, para gayud ikaw makaangkon og kayuhan, dawatan kung unsa ang imuhang balatian. Okay, nang gitawag na ito admittance and acceptance. Okay, lisod kay katambalan kundi ka muangkon nga doon na kay balatian. No? Pangutanon ni mo, tinuod ba sir or ma'am nga na kay balatian ini? Halos magduha-duha kag tubag. Ambot nun sa'y rason nga hindi kay ka mutubag, maulaw ba ka or unsa ba? Okay, kung magduha-duha ganing kagaga dawat nga din ikaw adunay gibati or adunay sakit mga katropa. Di jud ka or maglisod jud ka og angkon og kaayuhan mga katropa. No, tungod kay usa-usab sa pinakalakang sa kaayuhan, baliko nato. Admittance or acceptance gayod mga katropa. Oras nato no sa tibuok Pilipinas sa alas 12:43 na mga katropa. Sa gihapon kini atong programa The Secret of Health. Kini gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. And syempre, kauban na gayod ang atuang mga produkto. Doon nga din sa dugay panahon. Since 2011, nagahatod ka ninyo o kaayuhan o kanindot sa paminaw. Hilabi na kung kamu gayod adunay gitawag na ito mga balatian. Santon Gold Herbal Capsule, ang number one food supplement. Kadin ginagamit karon sa katawhan tungod kay dako kayog ikatabang hilabi na sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Kung ikaw adunay mga maintenance kipang inom din ha,
O, wata nag-a-advise ha?

0: atong klaruhon wa ta nag-advise nga undanga ang inyuhang mga maintenance. Sila bin nagmaabdan na nagmapila ka tuig tawon. Now, agi ta advice atong mga client nga ayon na mo or undangan na ninyo na inyong maintenance, pulihi og Santon Gold. Wa na to na gina-advise. Tungod kay ang maintenance, oh, dako nagtabang. Usa na sa dili man na i-advise no sa inyuhang mga prescribe no sa inyuhang mga doktor mga katropa og di ninyo na gikinahanglan. Ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang kanindot niini tungod kay mas ginatabangan ang inyuhang mga maintenance. Kini magong mga herbal o mga western medicine, no? Mga medisina. Dili na sila magkalaban kundi magkauban na sila. Kita nga mga naturopath practitioner atong ginatabangan katong mga western medicine nga para mas mahimong epektibo, mutabang sa lawas, para mas dali gayod makaangkon o recovery. Karindot sa panglawas, maunang kung ikaw adunay maintenance, mas nindot o banis pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hilabi na ang Santon Vitamin C and Premium D3, kinigay na atong Ultimate Trio. The best kaayong kombinasyon para gayod sa pagkahimsog sa ato ang mga panglawas. O kung ikaw usab hilig mo inom ang kape, mas maayo pili ang healthy nga kape. Available ha ang ato ang Santon Gold the Coffee Mix, mga katropa. And Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Nasa ng butika nga dul sa inyong lugar. Available dito sa atong usab nga Yes to Health Clinic, no? Ang tanang produkto gayod mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3 Softgel, and Santon Plus Coffee Mix, Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix. Available usab mismo din sa atong XFM station mga katropa. And sa mga katropa usab nato, no? Nga diin buot, hatagan o pagtagad. Ang ilaha gayong mga mata sa gihapon, available ang ato agayong Vision X Plus soft gel, no? Available na mga katropa, ha? O kung dili man available sa mga pipila ka mga butika, mas maayo, panigurado kung dool ramo sa ato ang Yes to Health Clinic, atoy ang atong Yes to Health Clinic tungod kay available, panigurado ang tanang produkto gayon sa Yes to Health mga katropa. And then mas maayo tungod kay, ilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, pwede gayon ikaw maka-avail sa ato agayong big discount. Dala lamang imuhang senior ID. Tungod kay aduna kitay special promo, no, para gayon sa ato ang mga senior citizen mga katropa. And speaking of Yes to Health Wellness Center, no, atong gayong timbaya ang tanan gayon nga Yes to Health client mga katropa. Ganina lamang aduna kitay mga client from Agusan. Grabe kalagi yung mga katropa, no. Ang ato agayong avid client ng Yes to Health Clinic, Nanay Luz Viminda. No, niya aduna na po siya kauban gidala ganina. No, si Nanay Josefina. Grabe ni din basa-basta sila Nanay Luz Viminda kay mutuyo na jud tawo ni bisita. No, dinha sa Yes to Health Clinic. No, gani nagisturahan na mi ganina. Kaya po ni Nanay kay basta kay makasugod istorya. maglaam ijo ang istorya, no? Gani iyahang na sudyot ganina nga mag-isa na siya katuig, no, sa Yes to Health Clinic, no, mga katropa, tungod kay bulan karon sa Mayo mo na mag-usa na po daw siya katuig, no, sa Yes to Health Clinic. Isipon ni muna, no, mag-usa na katuig, pero sige gihapog balik-balik si Nanay. Tungod kay tawon, grabe ang iyang experience kay din iyang gipasalamatan gid sa Ginoo. Tungod kay kadaghanan niyang nasuwayan nga mapagpanambal, napa siya nahimong operation, no, tungod kay lagi na disgrasya man ni Nanay. So aduna siya nahimong operation sa iyang tiil banda nga pirmi ginagangot-ngot, gasakit, no, hilabi na pagbugnaw ang panahon. So dagan siya gipanginom usab nga mga pagpanambal mga katropa, apan nasa dihang nakadungog man siya gradyo. Nadungog ang programa. Kunya, aduna Yes to Health Clinic. sukad ato ni aging tuig smayon ni suway ni biyaheg layo ni ato sa atong klinika mga katropa hangtod karon no nahimo gayong avid the client nato si Nanay Luz Bimbindang. Ano sige mo sug balik-balik wa paday nahuman ang iyahang programa hagbayran nahuman mga katropa pero tungod kay nindot kayo ang iyahang paminaw di siya gusto nga mabalik iyahang balatian mo nang pirbigid siya ga bisita sa ato ang Yes to Health Clinic. Mato po siya din ha, mangumpra og mga kape nga iyahang paborito. Huwag iyaha pong ipasuway sa iyahang mga silingan dito, mga kilala niya. Kaya retired ano man ni si Nanay Luz Bimbinda. Gatrabaho sa asa ba to, sa bangko? No, basta office ano ni admin si Nanay Luz Bimbinda o saka retired. Mao na siya mga kilala. Iyaha pong ipasuway sa atong mga produkto. Nindot kayo mga katropa tungkol kayo experience ganina. Ang iyahang wala gisulti nako dati no nga iyahang gipangbati nga din duna pud oi nagbukol banda sa iyahang legs no sa likod sa iyahang legs pati sa iyahang lubot no rag naa pud oi na nibut ni bukol gamay no sa aping sa iyahang lubot wa to niya gipangsulti sa ako dati sa ato ang papagpanambal pero ganina iyahan ang gisubay natingala na lang siya nga diin wa niya gipansin no natingala na nandun siya nga iyahang gigunit-gunitan ang iyahang mga bukol. Nangawala man. No, di ba? So, mo nang mas nidako ang iyahang pagsalig o kumpiyansa gayon sa ito ang Yes to Health Clinic. Wala na gito niya gipapil o pagpatambal sa ito. Nakafocus na siya sa iyahang main concern katong gangut-ngut sa iyahang gayong operated area mga katropa. So, mo ito, nag-focus ta. And then karon God's grace and help. Appeal ka tong mga unta na to na appeal no sa pagpanambal pero nangawala. Inana kanindot no ang pagpanambal gayon sa Yes to Health Clinic ato gipasabot that is because of the detoxification and the cleansing program Nanay Luz Bimbinda. Mao na pag mahinluan gani nato ang lawas isipon nato no pila ka bulan undergo nato siya cleansing. No, labi na ang ato ang juicing therapy, nutritional therapy. Mao nang bisag magagmay-gagmay bukol lang, nga din katunta nga bukol. Ang nakaplano na unta to, naka-schedule na to kay naman ni sariling doktor no si Nanay Luz Bimbinda, unya iyang pagumangkon usa pud ka medical doctor, no? Naka-schedule na unta to for operation, dali ra man do na kay syempre tanggalon lang. Pero that time kay wala pa siya na wapa na finalize ang iyang plano kung buot nga ba ipatanggal. Hantod nakadungog sa clinic na to. O, ni bisita o niya karon nawala mga katropa, di ba? So atong pasalamatan ang Ginoo niya ng tanan. Lahimo tang instrumento hilabi na sa katawahan. Nga di ang ginahanglan gayud og natural nga pagpanambal mga katropa. So mauna si Nanay usa gayud ka avid the client karon sa Yes to Health Clinic kauban usab ang iyang mga kaubanan. Nagplano na po doon siya mabalik na po siya by June or July, no? Okay, sa August na po siya check up no? Sa iyahang mismong doktor. Tingala ko ang iyahang doktor. Eh, tagala, bahala, nindot na lagi kayo niya ang result. Maayo dyan ka mo ang ping sa imuhang lawas, no? Ginoon siya sa iyahang doktor. Kawa po siya nagsaba. Nagikan po siya sa Yes to Health Clinic, no? But anyway, ang tanan, atong giyawag mga katropa, no, kung kamo aduna gipambatis lawas din ha, ay magka kaulaw, ay magka tawag nini, pagduaduha, no, nga bisita ha ang Yes to Health Clinic, no, tungod kay aduna kita yung mga pamaagi, in a very natural way, no, and in God's way, nga pwede guide natong matudukan ang inyong mga balatian, and syempre ato kayong maibalik, ang pagkahimsog ug pagkapiskay gayod ni ini. Kauban syempre ang ato agayo mga subok na mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Oras alas 12:53 na. Balik kita mga katropa humangkit sa mga pipila ka mga pahinumdom. Og bago ta mo ato gayod sa ato ang health information. Ato sang paminawan no ang usa sa pinakabag-o gayod nga testimonya mga katropa no. Actually we have 3 new testimonies no. Karon mga katropa nga ato aga yung nag-gather. So, kinigikan gayon sa atong mga clients sa Yes to Health nga din nangaayon no, sa ilang mga balatian. Sa diyang sila gayon ni Suway gayon sa atong pagpanambal. Usa sa atong mapainawan karon pinakabago usab nga testimonya gikan gayon sa Yes to Health Clinic. Atong paminawan.
1: Talonan kinyo. bago
2: ka ni ato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipangbati sa lawas?
1: Ano ka? Ang number one yung itong hukong nako sa akong kwandre, ilok.
2: Ilok?
1: O nako kayo, ana na o. Nga. Yung problema nako kay...
2: Nervous po?
1: Sani ka na yung trangkasuhon ako. Nga uman. Nervous, grabe yun.
2: Lipong-lipong po ka ito, sir.
1: Lipong-lipong po.
2: Unya, kamusta man? Sadyahan niya suway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kamusta yung paminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
2: Ah, imong bukol, nawala na.
1: Oh, wala na, wala na yun. Dari, wala na.
2: Pila ka adlaw?
1: Kuan, mga 5 days pa lang, higal mo pag-inom. Mm-hmm. Nakita nyo na kung kuan, 4 days o 5 days, kita nyo na kung ni Hiyos na gitya.
2: Oh, ni Hiyos?
1: Oh, kita nyo na kung kuan, nagi-review yun.
2: Wow, unya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga wala na, wapay kinsi ka adlaw, wala na. Wala na, hiyos na dyan kayo.
2: Wala na yun.
1: Anto, pagkabutog 15 days, wala na yun.
2: Wala na yun. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
2: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na, wala na. Wala na.
2: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Nakuhan lang. Nabiruan niyo. Salamat sa Ginoo nga. Kuhan.
2: Amen.
1: Kuhan ang tagpuan mo niya. Kay Dr. Pod. Kay mga dok, salamat po kayo.
2: Ayan.
1: Naayo dyan ko.
2: Ayan.
1: Nakuhan-kuhan. Sakit.
2: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalong na, Pequeño.
2: Davao.
1: Davao City, oh.
2: Dagang salamat, and dalay ko lang.
3: Salamat. Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3-4 cups a day. Ang tonsan, itukal na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa, nini atong programa The Secret of Health. Sa kapon inyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Oga oras na to, Stibuk Pilipinas, alas 12.57 na. Inyo na dungog, no, Sir Richard Rivero from Davao City. No, sa dihang nag-storya mini ini, ato siyang gipangutanan no, sa resulta sa ato ang pagpanambal. Nakita dyan na ito mga katropa kung siya sa kamalipayon. No, gani, no, sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live mga katropa, nakita ninyo ang panagway ni Sir Rivero. Kaya katuatang ato ang testimonya nga diin na gipadungog sa inyo ha. Makita ninyo to live usab no, sa ato agayong XFM Facebook page. Pwede nyo na-insert sa inyo agayong Facebook apps karon mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 na tagong. Sa mga nagatanaw, happy watching. Nakita ninyo ang live at testimony labi na sa nawong pa lang ni Sir Richard Rivero kung siya ka malipayo. No? Samtang nagsaysay gayod sa iyahang pagpasalamat sa diyang naangko niya ang kayuhan sa ato agayong Yes to Health Wellness Center. Isipon nimo, doon na siya'y bukol sa iyahang Ilocan. Maglisod pa dito siya og tulog mga katropa. Apan iyahang gibati ang alibyo for within only no 4 to 5 days. Upat kaadlaw pa lamang napansin na niya murag ni kuyos ang iyahang bukol. Iyang gihuman ang 15 kaadlaw na tong pagpanambal. Inyong dungog no naayo na jud daw siya na wala natanggal gaytong gitawag na to gabukol sa iyahang Ilocan. Mao na nga dako kay pasalamat ni Sir Richard. And syempre, giyawag usab ang tanan, labi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Any kinds of inflammation, mga bukol-bukol, try to visit Yes to Heart Wellness Center. Aduna kita ay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan mga katropa, ha? Asa man kamo nga lugar dinhi gayud sa Davao, Del Sur, Davao del Norte, Oriental, no, Di Oro, mga katropa, aduna kita'y mga branches nga pwede gayud ninyo bisitahon. Kung kamo gayud duol sa Mati, aduna kita'y branch din na mga katropa nata sa A Square Building, Barangay Central. Ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Pwede mo ato din ha, open na Sunday to Friday, alas 9 buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Unya, kung kamo usab mga taga Tagum or Dol Ramos Tagum, aduna po tayo clinic, no? Yes to Health branch mga katropa, ana sa M Central Building, no? Tapat gayud sa Mr. DIY Public Market. Amo na ang ato ang address din na, ha. Pwede kamo din ha mo bisita. Alang gayud sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon matag Merkules, Huwebes, Bernes o adlaw Domingo, mao kana ang ato ang schedule. Apan kung buot kamo nga diin na mo avail sa ato agayong mga produkto and a very affordable price, abrido matag Domingo hangtod Bernes alas 7 buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Mao na atong schedule din higayon sa Dakbayan sa Tagum. Sa mga taga Davao, naapod tayo clinic branch din ha sa Yes to Health mga katropa. Naagayod sa Matina, Davao City. No, sa Cellpole Building. Tapad ta sa Tagum Cooperative at bang sa Durian World. Mauna nga ito ang clinic address. Abrido sa Gapon, Sunday to Friday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong schedule for check-up and consultation, dinagayod sa Davao, matag adlang Lunes o adlang Martes gayod mga katropa. Kita-kita ta para gayod atong matudukan o malikayan gayod ang mga balatian ining atong panahon na mga katropa. Oras, alauna na mga katropa. Padayon kita nini atong programa. And sa so mga nagapaminaw, pwede pa kamo muhabol o mupadala sa inyo mga mensahe. If you have a concern, just text your messages sa ato agay text line number 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844. And then ato nang hatagan no gapagtagad ato nang tubago no ang inyong mga gipadalang pangutana. Unya gayud human sa ato ang health information. Og sa mga nagatanaw usab sa ato ang live, ha, pwede usab kamo mag-comment din ha no. Kung aduna kamo ibuot ipangutana, ato nang basahon mga katropa. I-comment lamang sa ato agayong Facebook live. Atong ipadayon ang atong pagtuon, no? Gahapon mga katropa, atong natunan mahitungod gayon nining gitawag na tog hypertension or high blood. Atong nailhan gahapon kung unsa jud kining kondisyon nga gitawag na tog high blood. No, gani atong naisayran nga di ay kining high blood, dili gid ay dapat nato ni siya matawag nga sakit kundi usa lamang kini ka kondisyon o resulta tungod kay adunay gitawag na tog problema sa blood circulation. No, kay kanato isip nga mga natsura pa kay kung atong tawgon nga sakit ang high blood, maunang di gid ta makaangkon og kaayuhan. Taman ra gid ta sa pag-inom og mga unsa pa nang inom nato para ma-maintainar lamang dili mo saka maayo ang pressure og dili mo hamtong gayud sa gitawag natog pag-atake, no? Pero kato gayong mailhan kung unsa jud kining gitawag natog high blood, sama sa atong natunan gahapon, pwede di ay matuldukan o makaangkon gayud o kayuhan mobalik sa nindot nga sirkulasyon ang dugo mga katropa. No, atong naisayran tungod kay kini usa ka circulatory issue, no, atong gi ato usab gitun-an kung unsay mga hinungdan niini. Number one is lifestyle and diet, and then ikaduha possible if you have already medical conditions, underlying health conditions, sama na laman sa diabetes, sa thyroid problem, kidney problem, pwede sa gihapon ikaw magka high blood mga katropa. But most common form of high blood ato natunan gihapon, it is a primary or essential hypertension caused by lifestyle and diet factor mga katropa. Which is sadly maugi na mga panghitabo karon, ha? Unsay pwede makaon hala? Kunya hila binagduwagan pag bisyo. Inom din hi, inom din to. Sigarilyo pa jud. O, mao na musugot ang sadili, magka-high blood jud ang usa ka tawo mga katropa, no? Apan luyo niya ng tanan, kung atong may sayran, mubalik tas pinakahinungdan ni ini, pwede jud matuldukan kining gitawag na itong high blood. Dili na itong mindset nga muasa na lamang ta kung unsay pwede na itong imnon hangtod buhi ta. Mga ginahiya realidad nga panghitabo mga katropa, no? But then again, ato ta solusyon. Atong hatagan og solusyon kining gitawag datog high blood. No, tungod kay gahapon na ilhan man nato and I hope nga diin nasabtan sa tanan hilabi na sa may mga may high blood nga kung unsa jud ang high blood nga kondisyon mga katropa adto ta karon sa solusyon. Unsa may angay natong buhaton sa ato agayong mga high blood? Duna bay kaayuhan dok kining gitawag nato nga high blood? So ato ang tun-an karon mga katropa ha. Way laing tubag ang ato ang mga health experts tungod kay ilang gitunan pagayo kung unsa jud kining high blood. Therefore, aduna po'y gitawag niini solusyon no nga ilaha gayong gitun-an mga katropa and they found out tungod kay usa og pinaka common nga hinungdan gayud sa high blood is lifestyle and the diet factor. Mo na ang pinaka-advice gayud sa ato mga health experts para gayud maayo og mawagtang kining gitawag na tog high blood. Kinahanglan ang tawo nga din adunay high blood aduna siya'y gitawag na tog diet modifications. Unsay pasabot sa diet modifications? Kung dati hilig kag parat, bawasi na na ang imuhang mga hilig sa mga parat mga katropa. Taasi ang potassium intake and then syempre aduna usab advice especially kining gitawag nato nga pagtuon no mahitungod gayud sa gitawag nato nga pagkahimsog sa kasing-kasing o kining gitawag nato nga DASH diet ang mga katropa. Usa kini ka dietary approaches no to stop hypertension. Usa kini ka himsog ga pamaagi para gayud sa kasing-kasing mga katropa nga din gidisin nyo para gayud buubos ang pressure sa dugo. Unsa man nga mga diet? Gi-emphasize sa pagtuon nga kini di ay nga diet naglangkob kini sa mga pagkaon nga diin sagana sa gulay, sagana sa prutas o lean na proteins. Unsang maning lean proteins? Dagang klase sa protina mga katropa nga pwede na itong makuha, pinaagi gayud sa mga klase-klase usab nga mga pagkaon. Apan kung muiskot ganita ga lean proteins, it is not tawag ani, dili na makuha nato sa mga pagkaon nga diin sagana gayud ang taba. Sama na lamang sa red meat, no? Nga din sagana o taas siya og protina mga katropa, apan ang problema, taas po siya gitawag na itong fats, no? Nya ang protein niya, hataas po siya gitawag na itong hem iron. Although protina siya, pero aduna po siya ika-daot gayod sa atuang lawas. Mauna ang pinaka-advice, pag misigot ang lean proteins, a great source of lean proteins, kada gayong gitawag na itong mga gulay. Mga beans and nuts. No? And then syempre kining gitawag na to ga pinaka common karon ga grabe kataas og protein kining tofu or tokwa. Ay nindot kay na mga katropa na very good source of lean protein. No? And then syempre low fat dairy and then saturated fats and the sweets. Mo na pinaka nindot mga katropa. Kung mo na itong mahimong diet, especially kung ikaw adunay high blood, dako kayo na og tabang. Ikaduha, exercise and lifestyle. No, kung dati dili kay kahilig magpasingot o di kay kahilig maglihok-lihok, sugdi na karon, no? Okay, dako kay tabang og gikinahanglan nga madiin mahimong nindot ang circulations dugo and syempre pinagi og dako kay tabang kining paglihok-lihok nato. No, bisag 30 minutos ragod kada adlaw paning kamote makalakaw-lakaw man lang ka. No, unsa ba himuon nimo dinha nga din makalihok-lihok? Paning kamote mahimo nimo na kada adlaw. No, tungod kay dako kay tabang ang pag-ersisyo para gayud mo kusog ang pagdagan sa dugo gayud ang mga katropa. No, aduna man goy vasodilation nga mahitabo during exercise or physical activity. Vasodilation mao ni mo pa-expand, mo padako sa ato agayong blood vessels. Kung atong balikon, usas pinakahinungdan nga nung adunay high blood, tungod kay ang ato ang blood vessels, ang atong mga ugat nga din diha gaagi ang dugo, na himong piyungkot, na himong ipit, no? Sa pabaylaing terms sa narrow and Stephens, no? Na himong guot na kayo, o di na kayo makaagi ang dugo, o maunang nitaas ang pressure sa dugo, mga katropa. Apan, during physical activity, ehersisyo mga katropa, aduna di ay vasodilation ang mahitabo. Kining vasodilation mao ni amo pa expand, amo pa luag gayud sa agianan sa atong dugo mga katropa. Mao nang dako kay tabang no, kining pag-ehersisyo sa gitawag gayud nato nga adunay may high blood no mga katropa. Ikatulo. Herbal remedies. Uy, nindot kayo ni no. Aduna day mga herbal remedies sa dok para gayud sa gitawag nato nga high blood. Yes po mga katropa no, actually daghan kayo og mga herbal nga pwede natong gamiton para gayud sa gitawag nato nga high blood, no? Apan karon maghatag ra man tag usah, no? Sa pinakailado nga din sa bisang dugay ng panahon, no? Sinaunang panahon mga katropa kini gayud ga herbal ginagamit na gayud, no, sa mga karaang tao mga katropa. Kining gitawag nato nga ahos. Ay, naku po, hang ang ahos mga katropa, gitun-an na sa atong mga eksperto. Dako day kay siyang tabang para gayud muubos ang pressure, no, sa tao gayud nga din adunay high blood mga katropa. Nga naman dok, unsa man day naa sa ahos? Nga ang ahos, pangpalami raman na niluto. No, panglamas raman na, ubanan day bumbay. Duna di ay gitawag natong health benefits ang ahos. Yes po mga katropa, no, gani adunay usa ka researchers, no, usa ka health experts mga katropa, gitawag na siya garlic king. No, tibay kayo, no, power kay itong nga tawag nini health experts mga katropa. Tungod kay iyang pagtuon, naka-focus ra jud sa ahos. Iyang gitun-an pag-ayo kung unsa jud mga health benefits niini, mga compound niini. Og iyang naisahiran nga daghan di ay kaayog matabangan ang ahos. So, mao nang gibansagan siya og garlic king. No, asa ka na hari sa ahos. No, pero iyang naisahiran mga katropa, iyang mga research iha pong gi-share hangtod sa atong kapanahunan og mao na ilado na kaayo ang ahos mga katropa nga din dako day kay tabang kini. Dili lamang sa high blood kundi halos tanan gayud din nga balatian mga katropa. Okay nga naman, ang ahos aduna day siya gitawag gayud nato nga klase-klase nga mga sulfur compound og inana nga diin nahimo gayo nga powerful, no, kini gayong gitawag nato nga ahos mga katropa. Unsay naa sa ahos day dok? Ang ahos mga katropa hatagan tamog usa sa ang sulfur compound nga naa niini, kining gitawag nato nga allicin. Allicin mga katropa usa ni sa number one powerful compound nga naa gayud sa garlic or ahos. No, unsay purpose sa allicin? Nindot kaayo mga katropa, especially if you have high blood. Kani ang ahos gibansagan ni siya og a balance herb. No, taga balance nga herbal. Habawa kung adun na kay high sugar. No, iya ang ginabalanse, ginabalik niya sa normal. Ato na kay high blood, iyahang ginabalanse, ginapaubos gayud niya ang imuhang gitawag nato nga blood pressure. O, dili lamang kana ang ahos, aduna pay gitawag nato nga polysulfides. No, usa ka another sulfur compound nga naagayod sa gitawag nato nga ahos nga sa dihang kining polysulfides musulod sa atong lawas ma-convert ni into hydrogen na sulfides, and these hydrogen sulfides mao ni ang mutabang para gayud mo expand and mo dilate ang ato agayong blood vessels para gayud ma-regulate and ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tawo. Diba, isipon ni muna, pinaagi na di ay sa ahos mga katropa, pwede di ay no, manormalize ang blood pressure sa usa ka tao. Duagan pa jud nato, napay 1,2-vinylditin, another form of a sulfur compound nga makuha gayud sa gitawag natog ahos. Unsa man ang 1,2-vinylditin, dako kay siyang tabang mahitungod gayud sa mga any kinds of inflammation. No, tungod kay kini usa ka anti-inflammatory nga diin mutabang para gayud mukuyos ang mga naghubag, mga bukol-bukol sa lawas mga katropa. And take note ha, pag misgot ganun tag high blood, it is one of the example of inflammation. No, kung makita pala nato ang sulod, sulod sa lawas, sa mga taong adunay high blood, makita ni muna ang ilahang mga ugat sulod. Nako, grabe ng pangpanghubag tawon, no? Mga ugat sulod ng hubag na tungod sa grabe kabarado sa agianan sa dugo mga katropa. O inana kanindot ang paggamit sa ahos tungod kay aduna siya ay 1,2-vinylditin, usa ka powerful anti-inflammatory properties para gayod tanggalon ang mga nanghubag, mga bukol-bukol gayod even sa sulod sa lawas mga katropa. O muna kung ikaw aduna gayod gitawag natog arthritis, adunay gout, adunay mayuma, adunay mga piko sa atong mga kababaihan o mga prostate enlargement no, sa atong mga kalalakihan, dako kayog tabang kining gitawag nato nga ahos. Kay iyahan ng pakuyuson no, kada gayong mga nanghubag or mga bukol gayod sa ato ang kalawasan. Ang problema lang sa garlic or sa ahos, ilabi na gamito ni muni siya raw, but masabot hilaw. Lisod po mo gamit ka nag... Dito po ni mo giluto sa imong humba, dito po ni mo giluto sa imong adubo. Dok, gamit mo kog ahos to, ah, daghan kayo, nasa ko ang adubo, nasa ko ang humba. Nawala man dito ang health benefits, no, mga katropa. Mao nang gin-advise, raw or hilaw. Pero ang problema na po, kung ato ning gamiton na nga hilaw, matingala na lang ka nga, human ni mo kaon ani atong ahos, di naman mutapad ang imong asawa. Paglisod na mag pakikistorya ang imong amigo o amiga. Kaya nga naman, manimaho naman kagbaba. Manimaho man po ang imong lawas. Tungod kay inana ka, grabe ka, powerful, kining gitawag na tog ahos. And that is sulfur compound. No? Kanang baho sa ahos, muna ang iyahang defense mechanism. Makita ninyo ang ahos, di gitaw na uluron. Tungod na sa iyahang allicin compound, kana sa ahos mga katropa. Mauna pag ang tao mo inom or mukaon og ahos nga hilaw, manimaho po gid ang iyahang lawas. Bahalag dili mo dikit kung kaya man lang nga. Sa imuhang konsensya nga di mo dikit ay imuhang asawa, di mo dikit ang imuhang amigo o amiga, wala, pagkaog hilaw din ha, no? importante, di mo dikit ang balatian mga katropa. Inana ka gitawag nga isog, no? Kining gitawag na to nga ahos mga katropa. Pero na ay good news. Okay, lisod po. Halimbawa, labi na og kung gatrabaho ka og office, no? Or asa bang ka gatrabaho nga professional jud kinahanglan, no? Labi na air condition ang kwarto o niya kay gikang kanikaon og ahos, manimaho gid mga katropa, no? mao nang adunay good news, ha? Adunay good news mga katropa, manimaho man dayta aning hilaw nga ahos. Unsaon nato paggamit ani Doc? Para makuha nato ang full potential, ilabi na kung ikaw adunay gayoy gitawag nato nga high blood. Good news mga katropa, tungod kay ang ahos, usa gayud kini ka compound or usa kini ka sangkap, no? Sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang ahos usa na sa ato agayong sangkap sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, kauban gayud sa mangosteen, ampalaya, malunggay, spirulina. Mao nang grabe ka powerful, grabe gayud ka effective kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule since 2011, daghan na gayud ang natabangan nga adunay high blood. inana ka powerful no, inana ka nindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mo nang daghan ang nag-maintainer nini ato ang Santon Plus Gold. No, tungod kay nasayod sila, nako jud kay tabang mahitungod gayod sa blood circulation. Mo nang para sa may mga high blood. Kung hadlok mo mo gamit og hilaw nga ahos kay basig manimahaw ang inyong lawas, ilabi na kung aduna pud kay gastrointestinal problem, medyo elevated ang imong acid, kadalasan pag mukaon gayud og raw garlic, medyo mo hapdos ang ilang dughan, no? Mo hapdos ang ilang kuto-kuto. Manginit ang ilang dughan, that is normal because kay grabe ka powerful, no? Ang sulfur compound nga naa sa ahos. Maunang ang atong gihimo, purely extract atong gikuha sa garlic, no? And then atong gibutang gayud sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag muinom ka, way bahos lawas, pero ang pagka-powerful sa ahos, naagihapon sa ato ang kapsula sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang sa may mga high blood, suwayin, no? Paggamit ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, one of the best food supplement para gayod matuldukan kining gitawag na itong hypertension. Duwagan pa dyan nato og juicing therapy. Natay combination of juices mga katropa for hypertension. Nganong gikinahanglan ang juicing therapy para sa may mga high blood? Tungod kay atong balikon, hypertension or high blood is not really a disease but it is a condition caused by circulatory issue. Tungod kay ang high blood, usa ka kondisyon nga pagka problema sa agianan sa ato ang dugo, mao nang mas gikinahanglan ang juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy? Usa kini ka combination sa mga gulay, mga prutas nga atong ihalo-halo og himuon nato ni siyang juice through blender or juicer ba. Nya ang iyang pure juice mo imno nato directly maabsorb og magamit gayud sa ato ang lawas, especially paingon sa ato ang dugo. Mao nang mahinluan og dako kaayg tabang hilabi nagbarado ang imuhang dugo mga katropa. Mao nang for how many years, no? Sa ato ang Yes to Health Clinic, sa ato ang panirbisyo mga katropa, di gid nato ni malimtan kini ato ang juicing therapy. Unsay the best nga combination kung ikaw adunay high blood, unsay nindot nga kombinasyon sa mga juices? Number one, kining gitawag nato na pipino juice, no? Bisa kung sa lang ka pipino mga katropa. And then duwagi day usa ka sayote. Ayan, and then usang ka ampalaya. Bisag ka ng tulura, no? I-combine mo na mga katropa, kung doon na kay blender mas maayo ang pipino hugasi. Unya paniti na lang mas maayo kay di na ra ba kayo safe, no, kining ato ang mga gulay ron. Labi lang paggunit pala nimo sa pipino, medyo pag tan-aw nimo sa imong kamot gaputi-puti man. Nya usahay gadanlog-danlog. Pamaagi na lang po da para ma-preserve. Pero mas maayo para mas matanggal ang chemical nga naa sa mga gulay atong gipalit, tanggalan na lang panit. Unya panigurado pa jud ihumol na tug asin. Para mas matanggal jud ang chemical mga katropa, ha. Balikta ang pipino, panitan, hugasan, then slice, ibutang sa blender. Ay nagbutang yung tubig kay kaya nang i-blend kay humok man. Pag na-blend na ang pipino, isunod na pud ang sayote, panitan, hugasan, then slice and blend. And then ang ampalaya, ayaw na paniti, hugasin na lang, kuwaa gayud ang liso, i-blend kauban sa pipino ug sayote. Kanang tulo, i-blend together. Unya pag na-blend na, kuwag hinlo nga tela, ibutang dito, pug-a. Ang pure nga duga, mga katropa, maoy imna, usa ka baso, alas 9 buntag, usa ka baso, alas 3 gayod sa hapon. Himuan na, sulod sa 15 kaadlaw, ubani pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung ikaw adunay high blood, adtog clinic na, balitae ko kung kamusta ang imuang high blood. Ba nawala ba? Or naunsa ba? Balita ay ta mga katropa, no? Tungod kay kini nga mga kombinasyon, one of the best therapy para gayud sa may mga adunay gipantawag na to nga high blood, ha? And then of course, kung gusto gid mo og pinaspasay nga medikasyon, gusto mo og mga kombinasyon nga mga food supplement and herbal medicine, available usab aduna tay mga program ni ana nga ana sa Yes to Health Clinic. Within 15 days to 1 month pinakadugay natay mga pamaagi para gayud sa gitawag datog hypertension, especially kung dugay na kayo ang inyong high blood nga gusto mong matabangan o makaangkon og kayuhan. Adtoy ang Yes to Health Clinic, aduna tay mga pamaagi gayud para ni ana mga katropa. Oras na to, alauna 23 na. Bago tamo human gayod nining atong programa nga The Secret of Health. Ato sa katagan og pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe, no? From 816. Dok, unsay maayo sa gahubag nga tiil? Uy, ito ano, wadag palibak ang hubag at ito anong gitakil ganina sa may mga inflammation. One of the best ahos, no? Siyempre, tungod kaya doon na siya'y 1-2-vinyl-ditin. O sa ka-powerful anti-inflammatory properties na anaagayod sa ahos, mga katropa. And then, kung dili kaya ang hilaw nga ahos, edi ato ka Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, naasya'y ahos, naapadyo'y mangustin, naapadyo'y malunggay, naapadyo'y spirulina. Grabe kanindot na para gayod sa may mga nang hubag asaman nga partis lawas. Silabi na kung sa tiil, no? Unya, mas maayo pag-amping ha, ilabi na sa ato ang texter. Kaya kung ang hubag gani naas tiil banda mga katropa, ilabi na kung naas gayod sa wala. Basic indication na sa imuang heart condition. Mas maayo magpa-check up gihapon, ha? Kung adunay pang hubag din ha sa imuang tiil, ilabi na sa wala, usbon ko. Magpa-check up dayo, no? Para gayod sa atong texter. Para panigurado unsay mabalaan na to kung sa pinakahinungdan nganong nang hubag na ang imuhang tiil. Hilabi na suwala. Kanya hilabi na kung inubanan o paglisod o ginhawa ay naku po basig dili na simple nga hubag. Basig reaction na nga din aduna na kay problemas kasing-kasing. Ikaduha basig aduna kay problemas kidney. Ikatulo basig aduna kay problema gayud sa gitawag na tog sugar imbalance. So mas maayo gihapon magpa-check up jud ta ha. Unsay angay himuon? Hilabi na kung layo pas pata layo ang imuhang lugar sa mga patambalan, pangita o luya. Mas maayong katong luyang dilaw or turmeric sa English or dulaw sa Bisaya. Bangura, banguro ni muna. Unya, pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, ibutang nito, unya, puga. Ang pure nga duga sa luyang dilaw, ibutang sa butanganan, unya, haluig usa kapudyot nga paminta powder. Ihalo pag-ayo, unya, imna kada alauna imidya sa hapon. Pwede nimo it twice a day. Para panigurado, dali mo kuyos ang hubag. Alas 9 buntag o alas 3 gayod sa hapon. Unya, inumida yon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung doon ay mga pharmacy diha dool sa inyong lugar, so ay pangita ang Santon Plus Gold, ha? Unya, kung doon ay panahon, bisita sa atong Yes to Health Clinic para atong hatagan o pagtagad ka na imuhang problema. Last nga atong hatagan o pagtagad from 682. Ayong hapon dok, ang mangga dok, pwede ra ba na sa diabetes? Mangga, unsa man ning klase nga mangga, hilaw or hinog, no? Pero siguro hinog ang iyang pasabot. Ang diabetes mga katropa, no, wala na to na gina-encourage, especially pag taas jud siya ang level of sugar. Wala na to gina-encourage bisan pa man prutas na natural sugar, pero kung naa-jud sa gitawag na to kataasan ang sugar level, even na mango, kauban sa watermelon, unsa pa ba nga mga tamis kayo nga mga prutas, orange, gina-discourage na to na ang paggamit or ang pagkaon gayon niini, no? Habang or samtang wala pa na neutralize, na normalize ang sugar level, bisan ang pagkaon sa mga simple nga mga tamis nga mga prutas, dili gid siya advisable, no? Kay mudungag ban siya pagtaas sa asukal sa lawas. Unang una, ato asang tuldukan, ibalik na to sa normal ang blood sugar. And then, mas maayo, piliyo na dahil na to ang natural sugar nga naagayod sa prutas. No? So para sa texter, okay ba ang mangga para gayod sa diabetes? Para kanako, di sa maayo ang mangga nga hinog para gayod sa may mga diabetes. Ang safe kaunod nga mga prutas para gayod sa may diabetes, kining gitawag na to avocado. Grabe kanindot ka na, no? Kining gitawag na itong avocado, mga katropa. Bisan pag may diabetes ka, why problema, no? And then, syempre, para sa atong texter, atong usab invitahon, visit our Yes to Health Clinic para gayod atuan ng matagan pagtagad ang imuhang diabetes. Asa man kakaroon ng lugar, kung dool ka sa Tagom, Davao, or Mati, bisitahan ang atong klinika para atuan ng matagan o pagtagad ka ng imuhang diabetes, okay? Dagan salamat, mga katropa! Dagan salamat sa mga newban. Ilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Wa naman tayo igong oras sa ato agay programang The Secret of Health. Ugma na usab mo sa Gapon Station, mo sa Gapon sa programang The Secret of Health. Kauban sa Gapon ang inyong health consultant si Jane Druda. Wa naman tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon ug magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas ug ang imong lawas magaamping kanimo. Maing adlaw sa tanan and God bless us all.
6: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, XFM!

99.7 XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay, ug Kabanglasan. Melty Z de Miletis, shoutout ko kay Grace Man. 92.9 Gihulngan XFM, may hapon sa inyo di mga katropa. 95.9 General Santos City. Pangutana diha, it's me, Nat. Ganun nakaila po ka na ako daw ko, no? Nashock me to. Asa tinood lang, Matt, na nashock ko o ganun nakaila ka na ako na nampit ka. Diba? 107.1 XFM Tago. DJ Lambert Mangya. Asa din yung radio station, ma'am? 88.3 XFM Cebu po sa Zapatera. 97.9 Davao Katropa Digital. Hello sa inyo. Mabala ka magugunat kay kung ngayon kag nakaila ka sa ko, alay ra ba kung naong sa social media? Lahi po na kung naong sa kuan. Sa personal. I hope wala na ka na-discourage, man. Hey, prangka-prangka sa pagka-istorya, mas gwapa dyan ko sa akong Facebook. Kaya pagwapahay man ta sa Facebook. Na 89.5 XFM Pagadian. Hello po. Hello Al, pa-shoutout daw. 99.1 XFM Mati. Grabe naman ang taga Mati. Ito na magkaayo o kuan. Tinaw kaayo ka diri sa Sayaw si Bunga. Wow! Uy, may pagpaminaw sa inyo ha din ha. Hi DJ Reyna, pa shout out from Mati City, Davao Oriental. Maabot ra ba ako sa radyo din ha? Di ano, Stasi. Di asya may Mati, Davao Oriental. Ibutang lang sa 99.1 XFM Mati. Shoutout ko Barangay Labuan, Maasin City, Southern Leyte po. Happy na raba fiesta karong May 15. Oh, happy fiesta daan sa mga ma-fiesta. Of course, dili pa ulahi ang 89.5 XFM Pagadian. Hello kay Narwhel din ha. Shoutout kay Narwhel. 102.1 XFM Cotabato kay Ma'am Zenaida. Hello sa imuha da, Ma'am Zenaida, pagtimbaya sa imuha da, na hinaot ko nga okay ra ka sa adlaw nga Webes. O diba, Webes na, ganun-ganun na lang, ganun-ganun kadali. O na, pwede ra karon ang XFM Zamboanga 99.5. Hello po sa inyo ay dyan sa XFM Zamboanga. May pagpaminaw, 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Oh, ako mga katropa diyan. Pa-shoutout sa taga Davao, madam. Mabot po ta sa Davao, madungog ta sa 97.9. His shoutout sa tibuok XFM Network Philippines. May pagpaminaw kaninyong tanan. Saho nang nako kay gihangat nako. Karat inyo signal sa Ormoc City. Sige kita maabot diha. Napunta, asa man ang Ormoc? Asa man mo, Negros po ng Ormoc? Dili ko sweet or baka ice geographic.

Uday Kalisoy daw, DJ RC ang mag-move on. Depende unsang klase nga pag-move on. Kung manguta na ka pag-move on, gikan sa nagasto nga kwarta? Or gikan sa gugma? It depends on sa nga move on ang inyong giproblema. Kaya ako mas maglisod ko og move on sa nagasto nga kwarta, I swear. Mura ko og kanang sakit sa dughain. Nadaga na dahil kung nagasto ba niya. Ay, nabiling. Taga-ari ra ba si Dr. Uka? E balo dyan ko GC Roa. Pasabot ni Modavo, malamang. Taga-Davo, mangod siya. Asa niyo, the last tenebria. DJ Reyna, hapon diha gwapa, pa-shoutout ko family. Sa Nueva Fuerza, Carmen Buhol. Sa ako, a wife. So jud mag-move on sa uns mag-move on sa usa ka samot na gihatag nimo ang tanan. Correct. Mo nang ang uban diha nga moingon og DJ. Dili ko kalimot niya tungod kay nirano kung lahat. Inag-ayaw sa shoutout daw kang Sanji og Teddy. Gikan kay Dongdong Jai. Gemma Rep 2 diri sa Sayaw, si Bunga. Muna, lisod daw mag-move on kung dako na kaog na gasto, DJ. Sapod na. So, naglisod sa kag-move on, DJ. Oo. O ganun, nakakatun ako, Carlo. Lynn Horolan, DJ, good afternoon. Watching live in Basak, Badian, Cebu. Niyo de last day na napod siya sa ako ang TikTok, napod siya din hing. Grabe naman sa lahat. June Nemenzo, good morning. Good afternoon, DJ Reyna Chinita, watching from Capital Sites, Cebu City. Hatagi kong asawa, DJ Reyna. Oo, mura naman taani. Saan mati, mura taag kuala ni, mura taag charity ani. Naglisod mag pangitag uyab ni inyong DJ. Dapat yung niingon nga, muna nito ko kagitag uyam, kaya pilihan daw kay ko. Good afternoon, DJ RC. Kalami sa imong voice, paminawon, maka-in love. Ako din nga gialugmugmugan sa kong kaugalingong tingo. May pagpaminaw. Uy, atangin ninyo ha, ang ato ang X-rated drama. Oo, mga makarelate ang uban ni ini. Bawagyod ko nga, sama na ako, niagisab mo sa gugma nga, lisod kalimtan. Oh. Naamay sa yun sa pag-move on, DJ. Mugamit lang kaglaing tao. Uy! Pwede, son. Panakip butas. Ariel Rosalejos. Hello sa inyo, hada sa Tayod Liluan. Carlo Lopez, DJ Reyna. Kalami sa imong voice, paminawon. Makagisi og brief. Huy! Okay lang na siya, Carlo Lopez, kaya kaya rin ako na tahiun. Ay, kumanahi. Hello sa inyo, diyan sa Palawan, gikan kay Jen, 21. Oo, kuyo kayo magbanga username ay apilo ninyo inyong mga edad. Arvin Habas, good afternoon! Namino karon diyan sa may Subang Dako, Mandaue City. Shoutout po daw sa Tanan na Minaw sa imong programa. Daghang salamat. Oo, okay. Lagi ko kitang maabtan. DJ Reyna, sa akuan na lang niha, murag lisod ka, higugmaon. Tali kay Guapa, Jamuka. Oo, watching from South Cotabato. Di ba ko lisod higugmaon? Dahil naman kayo kumailad gani, lisod din yung kuya higugmaon. O saon bagay doon. Watching from Malaybalay, Red Onsani, Manila Bay Red Planet Hotel. Hello sa inyo, hadiha. Magandang hapon. Alright. O, kusgin nyo mga radio, kay taon-taon, sugdan na nako ang X-rated drama, ha? Mungin make sure nga, karon palang daay, naka-standby na mo. Watching from Tagum City. O, saon pagigugma sa babae? Na ay ba na? Oh, ayaw na lang ilisding ba na? Volunteer na lang kamay mong uyap. Ayaw kalimot ha, ana ra ang patakaran. Alright,
mga katropa. Tagaan sa tamog isa ka tukar og bago na to sugda na nga to ang X-rated drama. Para sad pud ginahin mo ba? Dubai South. Okay, nga galanog ang XFM sa garahe sa Gopoison. DJ, sige hulat sa imong drama. Okay. Shout out ko sa akong mama nga taga Hinatuan, si Armelina. Hello po. Hello sa inyo mga inahan din ha nga kuan. Sa inyo ang mga inahan.

Hubog. Inaanay day future na to, no, kung palahubog ta nga ginikanan. Kaya nga tong anak, ipa-shoutout na lang man ta niya, di na pangalan nato. Mo yung na mag ako ginikan, akong amahan nga palahubog. Grabe naman sad. Shoutout day kong Pedro, tupad na ako, sige pangutot. Pag-excuse sa Pedro. Para po baka makatabon sad mi. Oh, hello, thank you, Leia May. Shoutout ko sa Roa Clan. Mag-reunion daw ang Roa Clan karong May 9. Balik ko na ako kung pangutahan na ganiha. On saan man gida ipag-move on? Sa gugma nga, mo'y nakapalipay nato. Kumoy magundi nga pangutana sa uban. Tagang na kasi nati, yes. I agree. Tanan mangod na kasi nati o gugma nga kanang di ka kalimot ba? May mga daghan na mga problema, DJ. Eh, nga nung kana pa man itong problemahon? Honestly, yes. Daghan tag problema. Pero kani mangong gugma, no? Asya, DJ Reyna, nag-ilis ka wala. Malamang nag-ilis ko. O sa manis, asa man di ka ganiya, oy baby, oy. Oh, ana sila nga, di lang naruhisgutan kesa mutdog ka sakit. Sakit ka ayo magmuo, ay lisod magmove on DJ, labi naglami kay mutila. Hoy! Kapuyan ni Boss Lloyd, oy. Kapuy kay mo diri ay. Mawadan kong trabaho ay. Isa ka ba o nag-iisag mo yung basahon? Alright! Sa mga nagyunahong na din ha, nga pa-weather-weather lang bagay na yung kinabuhi, no? Pero kaya di magid na tumasayran kung unsa atong atubangon sa kinabuhi, matag-adaw na yung laing hangit. Sama sa gugma. Karoon, malipayon ka, huwat lang kung maabot ng panahon na kinahanglan ka mag-move on. Here's another song. Sa itong mga katropa din ha, nga gusto mamina og mga ninot nga sinata. Rainy days, rainy days, rainy. Dili, rainy. Saan naman ako? Rainy days and Mondays. From Carpenters. Standby lang ha, kato nang sugda na nga tong X-rated drama.

1:43 in the afternoon, mga katropa. Kusgin niya yung mga radyo kay magsugod na ang X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. May sobrang kadukyo. Putlon ko ni Anumat sa balang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: here. Dear DJ Reyna Chinita, palihog, please, hinaot, unta. Unsa magiday? Tagua lang ko o tawga lang ko sa pangalan nga Ay-Ay. 24 anyos na ko, DJ. O kining akong sugilano na nga akong ipaambit din haninyo. Mahitungod kini sa duha ka lalaki. Nga nalambigit din hi sa akong kinabuhi. O sa akong buhi. Sana all. Pero aron inyong hisabtan ang tanan. Ingon ko niini sa pagsugod kining akong sugilanon, DJ RC.
1: Jun, nakabantay lagi ko nimo.
2: Nakabantay? Gawin sa?
1: Murag, lahi na lagi ang imong pagtratarna ko.
2: Unsa?
1: Mura ba o buwan na kay love na ko?
2: Ay sus, imura nang una-una eh. Mataka, wala na tao nagturok ng imuna-una.
1: Jun!

0: Ay! Mas gimahal pa na ako si Dayan. Ha? Maong siya nga kong pilion. Nya, adto na ko.
1: John, help! Ayaw ko biyahe. Mulod ko sa mga tabangan. Oh, John,
0: hey. Mulod ko. Ayaw ka iglod-lod-lod. Usa ka man taon.
1: Maluhay ko, John. Naibaw ka gitin ko sa ko ikaw kamahal. Maluhay ka. Ayaw magbiyahan ako. Maluhay ka, John.
0: Pasinsa na gigay. Usa na gud akong hukom. Ugwa na'y makapag-usap, ani.
1: John!

0: ay. Napay daging laki din na.
1: Kay baho ka gyud nga mahal kay nako si Junjun Lin. Sakit kiniya gipagbihan ako.
0: Unya, unsaon man nimo? Nga wa ka naman niya mahala. Lain sab kaayo uyog imog yung ipamugos ang imong kaugalingon.

0: Masamang ka. Duha na kabuwan human sa pagbiya ni Junjun nimo. Pero huwag gihapon nimo siya kalimti.
1: Siya pagyabang niya sa kong kasing-kasing.
0: Na, mauna ni Ron. Naunsa ka man taon, uy. Ikaw ragyod ang nagsakit-sakit sa imong dugan, ay-ay. Uy, panguyab na uglain. Aron malimot ka niya.
2: Gusto si Mylene. Kalimti na si John. Uy, ikaw ray gibo ang anak niya. Napay dagang lalaki, oh. Nga bagay ni mo. Maong ayaw pagpakabuang sa tao nga way hinungdan.
1: Ma.
2: Hey, hilom ay. Hilakila ka ba ya? Ikaw ra gyud nagsakit-sakit sa imong dughan.
1: Asa man ako, malimten si

0: Gloria Buglaen ay. O salas makatabang, ano malimtan ni mo ang imong ex?
1: Pa.
0: Kalimte na siya sa hingpit. Mauna yung giingon, move on na. Huwag pangita o glain nga makalingaw ni mo.
1: Pa.
2: Nakahibaw ka gilay nga, naibugi ko ni mo. Sa una ra. Pero walang kumupadayon sa kunting uha sa deng nanguyab sab ni mo si John. Igibab ko. Pero karon nga, wala mo si John, mong niya nibalik ko. Mahal ko kayo ikaw ay uginaot nga nining tungura imo nang dawato ng akong gugma.

0: Lisod kayong mag-move on, DJ Chinita. Ambot ba? Abot bag nakasabot ba mo sa akong gibati? Sakit kaya akong dughan. Nga, dili na si June din hinako. Dugay kay ko nga nakumbinser nga mangita og lain. Tungod kay para nako, si June Ragyod ang akong gimahal. Pero apan og pero. Kining si Jay, wala giyoy hunong sa pagpanguyab din hinako. Bisan pa man nakahibaw siya. Nga dako ko gugba kay June. Og naglisod pa ko og move on sa ako ang kaniadtong relasyon. Maokini ang naitapo.
1: Chocolate?
2: Oo. Kanana, imported yun na. Dahana sa kumaguang. Nauli naman siya.
1: Salamat ha.

0: di bir o pungpung sa buwak.
1: Dawatan niya eh.
0: Salamat ha.
1: Ingon ko niini kung magmahal ni mo eh.

0: Kan no sa pamanday ko ni Muta Waton? Kan no sa amin ko ni Musog Ton? Ang akong kugma ba? Buwa na kapin sa pagbalik na ko ni Mug Court.
1: Jay, mubrang ka lang ko ha. Niya pamagod si Junjun sa akong kasing-kasing. Siya pamagod ang akong gihunaw na.
0: Ay. Nakasabot ko. Dawa ka lang akong gugma. Tabangan di ka nga makalimot ni John.

0: ulit, Kiko. Ako gining gi-order para nimo.
1: Jay, dako na kay kaugasto na ako. Hunungan na ka ng imong pagpakabuang na ako, Jay.
0: Dili ay. Pasag di lang ko sa akong ipambuhat na. Ako mning kagustuhan.
1: Naluoy lang ko nimo.
0: Dawata na lagi akong gugma. Please.
1: Kun pananglit. Dawatan ko ang imong gugma. Basig, ikaw roon ay masakitan. Tungod kay, di man ikaw ang akong mahal.
0: Bahala na. Sige na. Dawata lang akong gugma. Ugtabangan lagi tika na makalimot ka ni June.

0: Usa? Gidawatan ni mo akong gugma?
1: Oo, oh, Jay.
0: Oh, ay, ay. Ay, ay. Duha na kabuuan ka pinang atong relasyon, di ba? Ug mahal ko kayo, ikaw ay sobra kamahal. Ug timaan, anak. Hagdon ko na ikaw nga magpakasal ta.
1: Unsa?
0: Ingon anak, kadakuha nga kong gugmani mo. Magpakasal ta.
1: June? Sorry. Sorry, Jay, ha? Sorry. Nga na-junti ka.
0: Oh, okay, nakasabot ko. Tungkol kay siya pagyapon ang naasim mong kasing-kasing.

0: ginabuhat lang ni mo, uy. Nganong di man ni mo dawaton ang paghagad o pagpakasali Jay ni mo? Swerte na kay ka. Kay in love kayo na siya ni mo. Unya ay mo lang usikan. May kaya pa kay abroad. Halos ta ng mga igsuon na niya.
1: Kaloy naman kita ang akong kibati niya. O, wapadyo ko ba tiya ugong maniha?

0: Ay! Salamat, kinakita ta.
1: Nga nung ipakita ka pa.
0: Ay ni ako. Aro mga yuk ko nimo pasaylo. Sa ako na himo nimo kani adto. Abi nimo gigabaan ko. Tungod kay gibiyaan ko sa akong gipuli nimo. O nakarealize ko nga ikaw gid ay ang alang nako. O ay please dawat ako pagbalik. Atong ibalik ang naputol atong relasyon. Ukod imong dawaton, hagdon ko ikaw nga magpakasal.

0: man nimo anak ro.
1: Lihit. Mao niya akong ikalipgan o mayo. Ngalo nagpakita pa man si June ako.
0: Ay, kugting na. Nga doon nakapailab ni June.
1: Oh, ang konon ko.
0: Atyos.
1: Pero, ang saon si Jay. Buo talaga si Jay na ako. Pero nga nung may balik pa man si June. Nga naman.

0: 2:11 in the afternoon. May hapon, Visayas and Mindanao. Sa nakilang-laing dapit sa ato ang mga istasyon, ilabi na ang XFM, Canlaon, Gihulngan, Bukidnon, General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Sa mga wakaapas sa atong X-rated drama, para kaninyo ni. Maunang paminaw mo. Pero kaisa ra ko magbalik-balik. Ang storya karon sa atong X-rated drama, bahin ni kay AI, 24 years old, si AI nahigugma kang June. Naagi nahigugma, grabe yung higugma agin ni AI kay June. Apan kani si June, nakakita og lain. Nakakita og lain. Kay wa na daw siya nahigugma kay AI. Gibiyaan si AI. Apan si AI, nasakitan og dili niya kayong i-let go si June kay basing dako kaayo og tabadidoy. Grabe ang gibating kasakit ni AI. Di siya ka-move on kay June. Kay nilonok niyang lahat. Ito nagsugod nga, di siya ka-move on. Magsigi siya, handom kay June sa ilahang mga kasakit. Kalipay. Og kalami. Apa ni abot si Jay? Si Jay nga andam siyang higugmaon og ipatilaw. Dili lang kalipay, apan. Ang kalipay nga bay dalang sakit pero pag iduot aw madara. Betay. Taron Daddy Jay. Apan si Jay anda muhatag sa tanan-tanan. Bisan pa kahibaw siya nga si AI, wa ka pa ka move on. Wa pa ka move on kay Jun-Jun. Tungod sa Jun-Jun ni Jun. Nagsugod ang suliran. Kini naman kalimot kini si Inday Ay-Ay. Siya kalimot kay Jun-Jun. Moto ni abot nga nang isig panguyab kini si Jenny ah. Nakabaton siya gamay paghigugma o pagbati dito kay Jay. Apaen? Kalit og balik kini si June na para bang walang nangyari. Na para bang hindi niya winasak ang damdamin ng kumari kong si Ay Ay. Ang pangutana, naglibog kini ang atong letter sender. Naglibog siya. Sino ang pipiliin ko? Na ang atake ni Ay-Ay karon. Gusto niya pa sa iluon si June kanay gugma pa siya pero ako nga mo tambag niya dili kumusugot. Adon na ko'y rason mga katropa ha. Dili pud tungod siguro nga nagbuot-buot ko din eh. Kung kamo nga naminaw karon din ha sa nakadaiyang lugar diri sa Visayas ug Mindanao. Open ang atong linya. Nada sa comment section ang atong phone number. 0995-994-6868. 0928-55-0877. Pwede ka ayaw mo makigtabi na ako. Ihatag na akong oras o panahon on air para sa itong mga caller. Nga otro pong tambaganan. Okay ha, sulod isod lang na dinyo din ha. Hindi masod luwaan. Hello.
1: Ma'am, Pasot na ko.
0: Kana.
1: Hi, DJ Rina. Chini, pagkuha pa.
0: Nga nung yawa ka ganiha, gisapot ko. Nawa ka ganiha.
1: Nawa ko, naputol.
0: Nanaunta si Edward, anda mo bubuha.
1: Ay, ganoon ko sa mga murag pariyon mo.
0: Gani, urag pastor, ito.
1: Ay, ipatag na lang katunin mong number.
0: Hindi, pwede. Kaya dapat on-air mo magkailahay.
1: Ah, okay.
0: Ikaw ba? Nagpaabog yung si Edward ni mo, ha?
2: Ay, ah!
0: Ana, rabagin siya nga. Andam gidaw kanya bugaon. Na, makatilaw magigaghimaya o pagmaya di, Miss M.
2: Ay,
0: lain kay ato, Miss M. Kabaw kong nakikatambag ni Ay-Ay. Ako, gisapot. Adlo-adlo na naman ko sa puton sa kong programa tungkol ano yung mga problema ninyo. Eh. Muna tambagi di, Miss M. Huwag pagdugay-dugay.
2: Ay,
1: para na ako nang pagpapakituban sa tao nga huwag ka mahigugma.
0: Okay.
1: Murag, di ka ganaan ba? Sabi sa naasang butang.
0: Okay.
1: Isang unsa ka lang isa yung ihatag.
0: Alright.
1: Di ka ganaan, basta dilik ni mo lang.
0: Mm-mm. Yeah, mabalik na lang siya.
1: Pero una-una, ang punta niya kung unsa kabuutan ka itong usa?
0: Si Jay.
1: Oh, si Jay.
0: Oh.
1: Pero kung di gid niya feel, ala sige, pagpakasal mong John. Takod ako siguro itong bulsa ay.
0: Oo, ako basta ako importante sa kuha. Aside niya dako busa, dapat dako pud og busa sa brief.
2: Ay! Kailangan
1: lang gano'n. Ito ba ang tatao nga din ito? Imahal, kamong duha ang mag-antos.
0: No.
1: Pero una-una, ang umaabot, basig pasakitan kag-usab. Kiri, din na lang pud imong kaugalingon.
0: Correct, oo. Kung sa umano ng dako, og di na mukaon na, di kabalo mo dala, wala gyapo na. O, anak na si Night Rider.
1: Kad na ka, o yan, mag-it siya ni John. Hindi siguro to ka ay reforms ay.
2: Ay,
0: na, bet lang. Basta ako, sapot ko eh. Sapot ko dire.
2: Ay, ay,
1: Ano lo? Yung bangkimbang
0: mga nililang at
1: siya magdali-dali kay...
0: Tama,
1: ay,
0: tama.
1: Nausap pagid na. Doon mm-hmm. Pero gilipod niya, himo o palakit butas ang usa. Walang sagot ka ng pagpabilin sa imong pag-inasara dahil mo na pag-ayo. Kisagi imong anay ko ka lang sa kami niyo on.
0: Kana. Handusi pa. Pata gid ading Miss M. Oy. Sipat kay kung mads.
2: Ay.
0: Ya unsa pa man wala na kailangi katambag ya Miss M?
1: Mara kanang ano na sa pag-ayaw pag dikto sulod kay Luis at kay Osa.
0: Oo, basi kanang usa mo na pwede mag mo na magpadala pud og kuan.
1: Kung magtarong man gid na siya o sige go.
0: Oh, tarong-tarong diya ay, kaya basi ka na napod si Jay ang magpadadiri sa akuang kuwain. Ako ang programa na yung kalaki noon.
1: Kasi mausban pa rin padala-padala. Dito na ako, di ko, magdali-dali, may dumba.
0: Correct! Nga na magdali man ta. Mabay na ko, ay, na.
1: Di ko magdali ay, kaya makakuha niya kung balik na taon.
0: Ganahara ba kag maanakan, ha?
2: Ay,
0: anyway, Miss M.
1: Ko ganin na.
0: Ikilig bantay ka ugma ha. Tunta ka ugma ha.
2: Ay!
0: Sa wanted kilig.
1: Sige, mara
0: Friday na ba ugma? Okay. Alam, tinuod ni Friday na? Grabe naman sa diw eh.
1: Friday na rin ba?
2: Ay!
0: Ana, diri si Night Rider, diri Miss M o tilaan na daw.
1: Ay!
0: Na? Kito, good lagi niya kung kumari ba sa inani.
2: Ay!
0: Anyway, Miss M, thank you kaayo. Napi-ampi diya, Miss M, ha?
1: Yeah.
0: Oh, na to, katropa mo!
1: Exciting!
3: Exciting!
0: Giligin na siya musugot si Miss M nga walay inato. Kung editoran ako baba na yung tawag, mga mangsinggit to, manawag to. Hello, may hapon. O sa ikaalagad na ako, nasa to ang Kapikas linya. Kinsa man ni?
4: Zenaida Isla po from XFM Cotabato.
0: Oh, hello! Diya sa XFM Cotabato sa my 102.1 XFM Cotabato. O sa may ikasulti ni mo sa atong letter sender din eh. Kaya kung huwag mo tambag anilain, ako gimo tambag ani.
4: Ha? Dili na niya balikan si June. Dito lang kay Jake. Mm-hmm. Si June, naghimo na siya sa una. Balikon pa man nila niya na kay kabalo siya nga. Mm-hmm. Sobrang gugma ni ay na niya ha.
0: Okay.
4: Kung ako pa na siya, si Jay na lang niya ang pilihon kay asa pa man ka kung dito sa gibinuangan na ka, huwan ka pa nila ka.
0: Oo, may naling isa kay, kung sa man ang isa.
4: Kalos ito si Jake, mauna siyang piliun. Kay, buhaton pa na niya ang gibuhat niya sa una.
0: Mm-hmm.
4: Oo, kung ako siya, mauna akong piliun katong si Jake. Kay, maghimo pa man ang ikaduha.
0: Basi
4: kaya
0: parang...
4: nabuna na sa kuwa di Jisinita.
0: Oh.
4: Ipatay na ako akong bana. Naghimo palagi siya glaing babae. Kaya kabalo man siya nga...
0: Naghimo siya glaing babae?
4: Ang babae may gugma.
0: O sa naghimo siya glaing babae?
2: Ay!
4: Nangita na po siya glaing babae. Kaya kipasay luman na ako siya sa una niyang babae.
0: Okay.
4: Mauna makaingon ko nga mo balik pagyapon na si Jun sa mangita po siya na sa lahi babae nga balos niya nga naigugma kayo si ay saya ha.
0: Tinooy sige lang
4: kung nagkadungog ka ay i-take na yung pili ah kay mayo pili uni mo ang sobrang gugma sa'yo
0: kana. Salamat kay Ms. Zenaida. Di na ko pang kontraho ni ilang tambag.
4: Di ba nag-amin na si Jun Sayaha nga wa na siya may gugma?
0: Oo, oh, gina na siya nga di na ko ni mo. Oh. Kay wa na ko'y gusto niya ni mo. Kay wa na ay.
4: Gugma Sayaha na.
0: Ay!
4: Ibalik na siya nga anahon na siya nga makalaki.
0: Correct. Tanan mangunta. Tanan ba? Yes, thank you kay Ms. Zenaida. Love you. Mwah. Thank you kayo sa XFM Cotabato 102.1. Bitaw. Actually, no. Lahilay gitaog pananaw sa kinabuhi. I confirm. Kay kung si Ms. Zenaida pa ing nun, piliun na lang si Jay. Yeah. Di na babalik kay June. Balik sa kan June dahi. Ang gugma, di man na magbasihan kung kinsa imong gigugma. Oo. Sugot ka mo. Sud ka na niya. Di gyapong kapanggaon. Bahala ka. Ba? Oh, nasa inyo haron. Okay, open na tong linya. Para samtang kahulat na sa inyo ha din ha. Alas 2:24 na sa kahapunon mga katropa. Kani kay bagay mo gud sa iya ha gud. Samtang wala pa man kay nanawag. Oh, na ada nanawag diay. Hello, Kyler. Para mo ka napakita, Kyler. Kanyang manggunggugma, ang tao, mahimong selfish. Mahimong itang hakog pag-abot sa gugma. Kuyo, kanyang pagbati sa tao, Jude. Isa sa kong maingon sa inyo. Maingon ang uban, gugma na side. Pero the more love you have in your heart, the more you understand how powerful love is. O nang undangin yun ang gugma. Muna yun ang wate. Wala natin undang ay dirig tambag diri. Magsigi na natin tinambag ninyo kaya di ganun mo tunong. O napatay color sa Pikas Linya katropang Doc JJ. Wala na. O sige. Kaya ako sang patugtugan diri. Ganahan mo kung maminawaan yung tugtuga. Good. Balik na taod-taod ha, kaya paminaw sa itong pipila ka mga pahinom doon. Advertise sa diri, uy. Here's a song ha, dedicated sa imuha, Day Ay. Kanta ni para sa kuan. Kanta ni nga dedicated to Jay, dili para sa imuha, Day. Para ni niya, Marisa. Tutulungan! Ay. Dalawa kami sa buhay mo. At pabili ng yapon sa pagpaminaw sa programang X-Rated.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinala gas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya na ko pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Premium D3. Ang bago!
6: Di si Alvin, biker nga si Jig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
5: Premium D3! Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It's 2:31 in the afternoon. Mga katropang, hat ang oras din nato hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nag-una din ha ito ang produktong Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Make sure nga partner na ninyo sa matag-adlaw. Labi na sa kadaghang sakit nga nasa palibot, ha? Make sure nga protection na ninyo inyong panglawas. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, nga mapalit sa mga produ- sa mga butika nationwide. Why pagduha-duha, did so automatic, nakadrop dahil no call? Dawato na nato sa mayong pagbuot. Mayong buot. Hello, may nga hapon?
9: May hapon, katropa.
8: Katropa? Asa mo kakaroon?
9: Ay, taga-kwali ko, si Jimwil yun eh, katropa, taga-Jensan.
8: Taga-asa?
9: Taga-Jensan po.
8: Jensan?
9: Oo.
8: Hello, sa imo di sa Jensan. Ganarap ako ug tuna.
9: Katropa?
8: Ganarap ako ug tuna.
9: Tigagang kayo na diri, oy, mga tagko na ba kayo, tagko na ba kayo na diri yung tuna, katropa?
8: Tuna ikubi?
10: Ay,
9: claro. Timbul kayo.
8: Wala. Dali na kayo. Dali na kayo siya. Kasi pang, ano yung pangalan ani niya, be?
9: Si Jimwil gini.
8: Jimwil! Og buki ko! Ito ay Jimwil. Bito, Jimwel. Kadungo ka sa ato ang X-rated ganyan, Jimwel.
9: Ay, tagay ito kung may nga pangyayang katropa, kaya karoon pa kung kaabri sa kong radyo mo.
8: Mabungot sa ito eh.
10: Ay,
8: sige, magkwenda. Paspasan na ako ha. Paspasan na ako ang recap ha. Si Ai-Ai, nakauyab si Junjun. Si Junjun, gibiwagan si Ai-Ai. Kaya nangita uglain si Junjun. Si Junjun, dili ka move on si Ai-Ai. Naabot si Jay. Gusto higugmaon si Ai-Ai. Pero dili ka move on si Ai-Ai. Kay Junjun, dili niya dawaton si Jay. Karon si Jun, ibalik na pod kay Ai. Naglibog si Ai-Ai. Kay katungod lagi daw. Kaya higugma pa siya kay Jun. Karon, naglibog siya. Unsaon man niya. Kisa may piliun niya. Si Junjun o si Jay. Moto siyang story riyon, Jimuel.
10: Ay!
8: All of right! All of right ka ay si Jimwell! Muna akong ganaan ba? Muna akong ganaan?
9: Okay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
8: Hindi ba, no? Ano, mapili man siya sa taong nagbinuang na niya, no?
9: Ganyan, wag na nakatropa, muna. Mulok mo siya gaya ni si Junjun. Ay, anong sige, mo siya pangitang hanalan mo siya ay nga gumpa sa kasiya.
8: Eh, katulik akong ulo eh, nagsapot ko din. Ibtun ko nila nasaksakan ni Ron. Bitaw ay maglibog sa kuan ni ay kabaw na manggit siya Jimuel nga dili na gyud daw si Junia. Basig dako pug Junjun si Jun.
0: Ay.
9: Ang pinakagwapo mo diya DJ nga kanang dako gyud siya kay labi nagdako niya taas niya. Oh, ano pinakagwapo oh. Diya.
8: Mao ni gusto niya kumasay pangutan to si Doc si Junjun ka to.
9: Ah, katropa kay ginahan mabuti ay ato niya kay dako siguro.
8: Bitaw say ako bisag ako gani maglisod man sa kog move on sa lag.
9: Og wala mawa wala kay uyab DJ kana jud dako ha ayo nang gagbay DJ.
8: Oh, buhangya magyud ko, buhangya magyud ko unang date pa lang mo ana magyud ko nga. Wala man jud ko nga. Pakuuta ko bi. Ana.
9: Okay na trupa.
8: Wala na. Eh, mismo tambag ka kay ay, nakinuotanay na taan eh.
0: Ay, ay!
8: Kung naman tao ka? Mutira.
9: Para kay ay, padayo na lang yung pagtugulan ni Gugma ni Mugi. Junjun, kaya ba sinig? May Gugma at Junjun yung katugayan.
8: Si Jay Goro ay mali eh. Ay, bubalik siya kay Junjun?
9: Ay, bubalik kong Junjun ay, wag ako kay...
8: Kung dahan kong Junjun, kita... Bitaw no kay basig dako gud ang kay Junjun kay nganong di man gud ka move on si ay no
9: mo gani kay basta mga Junjun lagi ang basta mga Junjun lagi adito ko muna
8: katilaw na ka Junjun. ni anak na guru ka sa una ba nga anak ni si Jimuel sa una ba Junjun og buki ko. Tasa lang.
9: Lumiya alam yung bingon. Pitiyo, mabuta na ba?
8: Masukura ba ako technician din eh? Ayan, kuwan kuwan eh. Kanila gi makaubo.
9: Ay, buhutan ba kayo na yung technician din eh?
8: Si Doc JJ.
9: Buhutan kayo na yung technician?
8: Maugbok po na. Ugbukan ka na ba? Bungkag ng balay-balay.
9: DJ ka lang. Asan ba si Tita Dewata?
8: Ano, naanag, gibisihan ha? Sila ilaing mga gipangbisihan dong. No. Pwede ba i-chat na lang sila? Oo. Kumusta ha?
9: Sagasagod niya, DJ, ganahan mo naman kayo. Basta i-accept ko, permiti mo naman.
8: Huwag ka na agad, matagaan mo sa tukapi niyo eh. Salamat, Jimuel. Naka-shout out?
9: Pwede ko mag... Oo, mag-greeting ko, DJ.
8: O sige, go.
9: Pwede ko na nagpaminaw karoon niya sa may Visayan, dapat sa mga Andraki family, family.
8: Kana.
9: Sa mga dinaturi family nga napinaw sa
8: correct.
9: Oh, especially sa imo DJ nga ang pinaka guwapang guwapa kayo nga DJ.

0: Dinsan. Salamat.
1: Okay, thank you, katropa mo.
0: Katropa mo, katropa mo ting lahat.
1: Nami apaliwatan ni Jimuel ay. Diba, nanate color, gikag ka ng Jansan. Dito ra siya nasangit, kaya wala natunong. Alright, at ang sambasahan din ni samtang nag-dial pa mo din ha. O, di kay Charlene Kalami, iba sa problema ni Ay-Ay, oy. Oo, galibog naman kinsay pakaslan og dili. Og dili ka ni Jay, akuan na lang na joke lang, ha? Matirag lang si Charlene. Uy, sirado na itong linya, uy, kay alas 2.39 na. Ay, na, isa ka caller? Ah, okay. I alas 2.39 naman niya, mutambag pa ko. Ano, di na takatambag, ano, labi na maka-istorya kong sugod. Joel Besa, kung ako ay na ni Ay-Ay, DJ RC, ato na lang siya nga, ni Jay. Dinbuutan pa din, dako na pudto og love. Abi kung sa kadako na yung pasabot, Joel Besa kayo. Ganahan naman ba sa mga dako, magunang mga term, medyo ka nang malipat, syugo, or malibat-libat, syugo, diha. Oo. Din, kalimta na lang niya si Jun. Joel from Bohol ni, hapit niya fiesta diri sa amo lugar DGRC. This coming June 24 and 25. Malipay na bang kung fiesta, og imbitahon ko ninyo? DJ, og dili gani ni mo ni mabasa, isa ragyo ng ako ang tumong kanang imuha. Uy! Og ako ang magtupong. Og ako ang magtupong. Unsa ito po mo natong duha? Uy! Nagtuuguro kag naasag ko'y bunal. Wala, uy, pag sure diha, Jackie. Sa una, uy, successful man ako operation. Wala, uy, sama, uy, successful. Tarong ako ang doktor. Doc JJ. Arvin Abbas, good afternoon, DGRC. Watching, dilal subang dako daw sa may sa Mandawi City. I know na, ay may gusto manawag din hinon. Ay, si Komi, pwede pa ba na manawag? Ako na yung tanggalo ng number na lang. Dili na. Wala mo kita igong oras, good? Good afternoon, Lynn Horoline. Okay, good afternoon sa inyo. Salamat sa inyong pagpamina. Thank you, kaayo, sa kanunan yung pag-apil-apil. Bisagwa po mo pa-apila, no? Nang-apil gid tawon mo, puryabuyag pud in tawon. Ay, naman di ha. Okay, pulis na si Arnel Makabihag. Pulis imong papasa. Dili, uy, lupon ramagan ito sa Barangay Santo Niño. Nya, pulo na sa katuig. Sige lang, purok leader. Kaya dili sa ilisan. Akong papa kay presidente po siya sa eskwilahan na mo. Sikad, elementary, hantod nag high school. Siya ragay presidente. Ampun sa datong eskwilahan na sa shout out di ay sa Juan El Gantuanco School of Arts and Trades. Hirap ako ni-graduate sa mga maestra. Mga maestra na ako di aoga. San Isidro Elementary School. Sa eskwilahan ako sa college, Liceo de Davao. Oh, grabe, sipsipan ako eh. Shout out lang, good time, good. Mga taga Jensen, manyak! Ay, ayos, son Philip. Philip, DJ, sagot ka, tagan kag balay, pero balay sa bubuyog. Yunahan, oy, timaan, man nga, tamis ka, ayot tagduga. Saan tao ka ay? San Marino. Pa-shout out John Miller Perez, Carlos Batuon, Jerry Yan, Fontonato Gasolina, Gio Celina, from Skygo Head Office. Uy, pa-utanga, mig motor, bi? Simona ni. Shout out ng taga Skygo Head Office. Kamotoro na baya ko ay? Wala electric motor ang Skygo, katroman. Dog Jay. Naaday? Ang makina daw. Ay, ang butay kakapoy si Katao eh. Ay, hindi niya kaya masig ilisan tagpagsubo ay. Ana, hello DJ, gikan kay Ronald Jamante. Murag ka ila ko aning Ronald Jamante. Murag ko ani. Basta si Ronald Good Jamante. Dapat ana DJ, mubalik na siya kang Junjun kay Ukad. Ako po, mubalik ko basta Ukad. Pasarat ko ni Junjun o Grossa di ay nga naghaba og uling dinhi sa Dumanhog si

kesehatan di Ainia. Tak gining na wong ni malditang sabaan. Oy, hello di ha Ma'am Ina Carmelote. Kaila na magiga ini si Ma'am ano eh. Okay. Hi DJ, good afternoon Ibutang. Ibutang din ang number sa screen pag greet na ako DJ, birthday na ko karon. Oh, sige, pasalamat ka natunong imong birthday sa imong adlong natawhan. Happy birthday sa imo Taurus. Okay. Good afternoon DJ. Chinta Oasis ni from Tangki Talisay. Ana paminaw karon sa X-rated sila Juvie Magno og Mary Ann Clariego og sa tanan team Marites sa Sitio Trinidad. Nana day team ro na mga Marites. Asa ba pickleball, basketball, volleyball, tennis? Asa ba? Ako lagwa ni ambag ni karon. Ikan kay Kuya Noel daw. DJ Reyna pa background Veronique, thanks. Unsa ba background? Mo gusto ni pa background sa kuha? Okay, anak diri, I know every one of us deserve one or more chances. But case to case basis lang. Dapat for me, no more chance for Junjun. Learn to accept the world I. English ni I, kasabot ra ka I. Murag ako, di na ko i-translate ay I. Dakpan man sad na ko akong ex-GF. Hala? Sa una, naa siya'y laing kaduwa-duwa. Unsa ilang kaduwa? Unsa ilang giduwa? But na, start here. Say Stuart. Ah, Stuart here from Lahog Nivels. Okay. Well, tinuod. Abot mo dai boy. Ay, oy, kakapoy sa demo eh. Sige lang, mutambag ra kuro pagtungtong sa ako ang gusto nga oras. Ari na lang baba, ari na lang daw kay Balaw DJ kay di da daw magmahay kada adlaw o kayon. Ha? Ay. Kano sa man na problema si ay ogi ukay wa man. Og ako papilion ana si DJ akong pilion mo na ni mo Miller Perez. Una yon man ninyo ang DJ nga wa man tay appeal ning DJ. Ayon yo unaya ang DJ oy. Sender ayo nagbalik kay June, dapat kung kay Jay ka matinod anon iyang gugma diha nimo. Makawala sa imong duka, makawala sa duka ang imong gisuot DJ RC. Saman. Kani akong halter top nga stripe. So yaon kay mo ay abi ba nakog kamo giganahan mo sa ako apo sa kura man ning sanina. Anyway, ako ay na sigurong oras nga muhatag sa ako ang unsolicited advice. Bitaw oy. Abot lang. Tambag na sa tambaganan pod. Ako lagi maingon sa imong day, sa imong base, sa imong pangutana og sa imong mga gusto nga matubag din hino. Una angay baka makigbalik ni Jun. Day inaani mo makuha sa kuha ay. Wait lang. Nanawa. Hoy, wait, klaro di ako mga effects din nga. Kung mabalik ka sa iya day, inaani day. Dili na ko ingon unsa day nga mabalik kay June day. Niingon naman siya nimo day. Nga dili siya nimo. Dili lagi siya. Dili siya nimo. The reason nga nung nibalik siya nimo kay tukabalo siya nahigugma kaniya. Ug andam kang dawaton siya bisag dili dako iyahang tabadidoy. Ingon ta ka ang tawo mabalik bisan pa man nga niingon na silang dili na sila nimo. Dili na sila nibalik tungod kay nahigugma sila nimo. Nibalik na sila kay kahibaw sila nga dawaton gihapon nimo sila. Tungod kay ikaw na higugma niya. Wait lang tubig sa kay gisapon. Wait lang last na. Ikaduha, kung si Jay akong pilion, magmalinaon baka akong huna-huna. Ayaw pilia si Jay. The reason nga dili ko gustong mo ato kay Jay, dili deserve ni Jay nga mahimong second option. Dili deserve ni Jay nga himuon nimong panakipbutas. Dili deserve ni Jay nga himuon nimong pampalipas sa imong kasakit. Deserve ni Jay og tao nga dawaton siya taga agpahalaga.
Higugmaon, palanggaon, og palamian. Sayang kay nagasto ni Jay nga kwarta kung dili man lang dahi tinud-anay ka na imong pagbatik nga ito niya. Deserve ni Jay mo gasto sa taong handam siyang kaunon. O gugma. Munang ako ni mo ay ayaw gubuta ang kinabuhi ni Jay. Malinawon si Jay. Matinud-anon si Jay. Dili siya sama sa imong uyab nga si Junjun. Dili ta sure kung ukad si Jun. Tumutumo ra ning amo. Mangutana pa mimi kay Sir Jun Kator. Or wala na lang gid ko'y piliyon aron mas patas ang tanan. Dili giday, dili ngong patas day. Ayaw pagpili. Kuyawa sad nimo nagpili ora nimo ang para sa imong kaugalingon. Kani magud imong desisyon day, selfish man ni day. You're just only talking about yourself. Una ka musulod sa imong gugma o ganang musulod kag laing gugma day, pag-heal sa day. Pili asang magmalinawon ang imong kasing-kasing. Nga dili ka masakitan o dili ka makapanakit og tawo. Mura gid na akong maingon sa imo, nangugat na baya ko day. Oo, manggawa sabay niya akong pimples din ni. Muna kung ako sa imo day ay, inamiga nga tambag, daw ate, nga murag iyaan ni mo ni. Pero akong maingon sa imo ha, pili ang maka-move on ka sa tanan-tanan. Ayaw balik kay June, kay sure June kung wala ka gibalikan niya tungod na higugma siya. Nagmahay lang na siya, kay gibinuangan siya sa babae niyang gipuli diya ni mo. Tama ko, Doc JJ, no? Ay, tama na, sakit na akong pangaw. Ay, mura naman mabulag niya akong pangaw. Abi na ko karong hapon na ba kay malamian ko. May malami-lami ron akong drama, oy. Lagi kuhaan na ginlagpalami akong drama. Kabantay ko ba, wala na lagi ni palami. Hindi ay kulang mo. Ako na lang may magagawaan ni. GM, gitanggalan niya, GM. Alright, paano naman ko igong oras? Musunod na ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Seres Manain. Naniida to ron sa silong. Ngayon na po ito nga, nalapas na po si Sinita. Kaysa pag-uban-uban ako, karong hapon na hagikan alauna, og manapod puhon, magdungga na yung tahinaot ko nga, wala po muna pulaan sa inyo ang DJ Chinita, nga usahay. Kay ba man kong aligugngog yung kay ko paminaon sa radyo? Mora na. Ay, lucky, ayaw hilaki. Ang lucky, di daw hilakan, dapat daw pulihan. Anak si Richard Garing Ferrari. Taga-asa gani sila Richard Garing. Asa gani nga estasyon sila, oy. Oh, dito na daw kang Richard Garing, oh. Kay andam na siyang dawaton ka. Dako maguro ni iya hapon. Oh, mo volunteer sad mutira sa glass si Richard. Ay, tama na ni, oy. Padango na nato ni kay nawa na akong tingog. Salamat sa mga tanan ni comment, ha? Sa ako partner sa Pikas Lawak, nag-um-um naman ni Dirisya. Uy, nag-um-um ng baba niya ba? O, sa ito mga kaubanan diri sa istasyon, happy holiday din sa uban nga wana ka-duty. Sana all. Kay Ma'am Anami, nga ni nakapahuwag si Ma'am Anami. O, sa ako ang station manner, ato ang among ako, ato. O, sa mga o sa amo ang station manager John Levin Chavez by King alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyo ang katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Katropa mo, exciting!

0: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Mas si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, nga suwayan og tumar ang Santo Basco. Duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gud tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, EXA

0: YUH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa fresh

0: 1 taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Cystapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mag-isa.
2: Cystapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Buntag yung tala. Ano yata karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano yata biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa itong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng crop gold foliar fertilizer?
4: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo crop gold.
3: Kaya nagan kayo, salamat.
5: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest. Tungkol sa crab gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crab
6: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crab gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crab gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crab gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crab gold pwede sa tanang tanom. Ang crab gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
1: This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta-Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: Exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Laya. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Kauna? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
14: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
13: Batogol taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikda na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?
4: Mag-

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Hini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa pamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmana, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
7: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santod karon wala na ko gakiang-kia. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 5 o'clock. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: sur XFM.
1: Uy, maring. Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Archie, kureng.
1: Kap.
2: Kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda naa nagpuyo sa dagat o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balok ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
7: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan nami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, there, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life!
3: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Maring, alay pa gud, maring? Pakurati na gud ang imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acid nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Santon Ako si Aileen usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sakit akong tiil samot na nga naako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanang kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting?
2: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting!

0: Mayong gabi sa tanan mga higala, igsoon sa kahanginan. Ania na usab ang panahon sa atoang pagpakiguban alang sa mensahe o pag panimbaya din ha sa kahanginan. Ako naga panimbaya din ha sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa una dinhi sa Tagum City. Ako ang gi-greet ang atong mga kaigsuunan. Maayong gabi kaninyo diha tanan. Mga kaigsuunan, ako dinhi sa Tagum City. Sa family ni Doc Manases Dumagit. Ingoman usab sa mga kaigsuunan sa diha sa Bisayan Village si Brother Marlon Buhol. Ingoman usab sa mga pamilya niya. Ingoman usab sa mga Masangkay family. O gingon man usab sa mga Tagapulot family. O Francisco family. Gingon man usab kang Doc Jopri Lagit and family. Ako naga panimbaya dinha kaninyo. Gingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa Maragusan, sa mga Inohales family, Brother Edwin. Inguman usab sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Mati City. Ako naga panimbaya kaninyo. Ilan ni Sister Jima. Uman sa iyahang pamilya, mga kabataan, kang Brother Eli Nodalo, mayong gabi diha kaninyo. Ingon man usab sa ato ang interesado na si Brother Fred Tapad, mayong gabi usab kanimo din ha. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa kainiton sa pagpangalagad diha sa Ginoo. O ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab, sa Osaris family. Dili tamo maisa-isa mga igsuon. Yung manusab sa ato ang mga kaigsuonan din ha sa Nabunturan. Mayong gabi kaninyong tanan sa labi na sa ako ang pamilya, Bungkak family. O akong giauhag ang tanan alang sa pag paminaw sa ato ang mensahe niining kahanginan sa gitawag og tingog sa reformasyon. O gana lang magapadayon tangad to sa unahan.
1: Okay. Salamat Brother Hansel. O gato usab nga gitimbaya ang ato ang mga kaigsuonan karon nagatan-aw sa atong live. Si Brother Hansel Buhawi. Ano sab si Junard Iconar. O nata live sila karon. Ngayon masab si Janly Divina Gracia Pelison. So mayong gabi eh sa inyong tanan diha mga kaigsuonan. O ania karon magtuunta og mga pipila ka mga pulong nga gisgutan sa balaang kasulatan apan sa dili pa maminaw usa ta og manindot nga awit.

Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: acum Mamino Ka sa XFM.
1: Sauna, putut kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw-bi? Pinagani ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh.
2: Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, Manoy.
0: Gano man?
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
3: Mga katupa, exciting!
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang alami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
5: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
7: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
14: Wow!
13: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan na kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: Misakay, sige pa tayo ng lodi. Saan sa kabas? O dinhi. Ka, sa mga nga hinugtok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sabi mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
3: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, gini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong brief.
2: Yay! Yeah!
0: Oh, naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, excited!

0: Kitan Ludi.
1: Metra.
0: Ano nga putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namino ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sugan ko namino ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unong sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold o sa kailadong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Santon Ako si Aileen sa Castles Clear Tibok adlaw nga tindog sakit ka kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar The Secret of Health
12: Ako si Rowena Munchang hirap talaga akong dumumi laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi Santon Plus Coffee Mix proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin feeling healthy pa ako
5: Santon Plus Coffee Mix mapibili sa mga butika Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit
13: Kung maminaw ka sa XFM
14: Ah, grabe po ni Mama Dioy Mga pagaling pagsakay Maningil man dayon Exciting
2: Exciting

Ayaw lagi daw siya higugma ang kanang for fun lang. Kasi mga ganahan anang ingana no higugmaon tuod ka pero kanang duwa-duwaan rapod ka. Kamuno kay naanad gud mo mga ingon ana pagbag-o na mo oy. Malubi mo naglain na bayag ang panahon ha nga ingana pa mo. Sayo mag rant oy. Maayong gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Yes po, and once again ako po inyong makauman ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah, yeah, yeah. Makauban ninyo hang tadalas on si Imedja karong gabi una. Maalinsangan no, igang. Diyos ko Lord. The first thing kagay basta kagayin ng buntag bagmata na akong sa kagayin ng buntag ako kasabot sa kong gibati kanang mura kog kanang giigang na mura kog kanang masalain kay akong paminaw ay kaning ingon ani baya bino kanang kung maalinsangan ang panahon usually ting atake ni siya o kanang hypertension. Ayaw gid mo kumpiyansa kay dili gid ni trusted ning ingon ani nga klase nga panahon kana mura gud kanang alingiing igang o makakasabot gyud mo nang kinahanglan gyud nga atong ampingan nga ato ang mga health. Oo, ayaw kalimot na pinaagi sa mga produkto sa Yes to Health dako kay na siyang tabang B aron nga protektahan ang imong kaugalingon sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon ilabi pa karon na uso gyud ang hypertension. Control na sa mga pagkaon ha kay basig unya oro yung nagpabuyag ka din ha ah. Oh basing pilti na nimong lakla diha og kaon wa ka naghuna-huna nga basing kana makakuan sa imuha makadaot sa imuha so kinahanglan gid nga ampingan gid nimo ang imong kaugalingon bikay huna-huna wala na ba kaniya ampingi agay eh sorry naigo na pod nabulos ay na pod. Karong gabi na syempre magchismis gihapon kita nga to ang programa gipaluyohan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato agyang maintenance no kini nga to ang panglaban sa mga hypertension sama sa kung ikaingon ka ganina. Always gyud nga to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C B strongly recommended jud nako na nga mga produkto kay dako pud kay nang tabang sa inyo ha. Dako pud nagnatabang sa kuha. Asa man ta makapalit ana, pwede ragid kayo ka magsuri sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica nationwide. O kung na hasulan ka nga mag-adto sa mga pharmacies, pwede ragid kayo nga imuhang i-check out sa Shopee, Lazada o TikTok, available na ka na siya. Pwede usab ka nga mag-avail sa mga free consultation na gina-offer sa to ang mga Yes to Health clinics. Kibasig wala kay budget pampa-check up. Pwede kang tabangan sa to ang mga naturopathic doctors nga ma-identify unsa nga mga organs ang kapanghina sa imong kalawasan mo nang gaka-trigger ikaw karon. Mag-amping good permanente ha. Chismis tabi. Masi mga katikaran sa kuan nito ko gatan og mga kuan man mga balita man kikapuya naman ko uy kay namurang. Nagpait na magud ang kalibutan niya mo gyapo nang istorya. Sasaw ka ayo. Magchismis na lang ta para sa taang Sir Vivi question for tonight. Ay uy. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod ka na to, syempre sa El Ilion Shell Mobility Station. Since mahal man gid ang gasolina, mahal man gyud ang mga kanigitawag na diesel or even lubricants, manigurado gid kita BD, dili ta pwede nga magpagasolina sa mga putso-putso nga gasolinahan na ilaron ta pag-abot sa mga additives nga naka-add. Oh, man lang kabutang anang ato ang ginapangbutang sa tuang sakyanan, sa motor, kaya ang posibilidad ana, barato tuod imong gasolina pero mahal gid imong maintenance kay hugaw man gid kay imong sakyanan. Hindi pa gid ka maabot sa imong destinasyon kay imuhang gasolina murag hangin. O kung gusto kag di kalidad, dirita sa El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan na siya makita. Pero kung diri ka sa Bukidnon, doon na kita'y branch siya sa Maramag, Valencia. Duha diri sa Malaybalay, ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita nimo ang imuhang Shell Asia app. Katong gidownload nimo sa imong cellphone, kaya kanang imong mga points, magamit na nimo siya. Either imuhang i-grocery sa Shell Select, ang ato ang mini ang ato ang convenience store sa Shell. And of course, pwede po pang pagasolina or pang pa-change oil. Nganong ang atong mga partner, dili na nag-react sa atong mga posts.
Na-remember ninyo sa una ka to, nanguyab pa na inyo ang mga partner. Sorry ha. Mag-recall lang ko gamay. Oh. If my memory serves me right, I believe katong time na nagapa-impress pa siya sa imuha, masking imuhang my day, gina-share niya. Diba? Imuha mga notes din ha, nga way mga kwenta. Oh, notes ha, notes. Mga way kwenta ni mo nga mga notes na, diba, gina-screenshot niya, iyang gisan sa imuha, okay ra ka? Okay ra ka, babe? Yung nanagod, kanang he or she is very, usually mga lalaki manggid ni. Siyempre sa ato ang magudali sa Pilipinas, naanad manggud nga ang mga lalaki gid ang nagapakita og effort. Kita mga babae, papansin lang manggid ta. Aminin nyo! Yung anak manggid ta. Basta kay ang mga, ang kaning mga kuan, ang kaning mga, basta kay kani ang mga kani mga lalaki nga nigid ni siya on, nag-effort talaga yan sila na i-check.

0: alas 4 sikad loud. Ha? Nag-report. Sa mga pag-ahosanay na mga hinanakit? Hashtag, sag-ob malay-balay. Kuyane. Alas 4 gina sa kadlao, nag-report ko sa busay kong walay kuryente. Dito na po sa mga nga area. Naabda na lang alas 5, panisiga. O nag-report na ko, naabda na lang alas 7, walay ka po nisiga. Nalawag na po ko. O, lahi na ang nakatubag. Dili na po da itong last nga nagtubag. Unya ang ending inyo mga lineman, kami pa'y mutudlo asa ang lokasyon. Kami pa'y mo, uramig si Kuan, uramig si Dora the Explorer. Kami ang nagunit sa mapa ng Pilipinas, kay kami pa'y tigtudlo o asa na dapit. Tagaanin mog tarong nadalan mo si Mang. Ay, nako talaga. Ay, wala mag perfect noon. Dawat-dawat na nang itaan, wala'y perfect sa kalibutan. And we truly understand. But then, if pwede man ninyo nga dili na lang i-band-aid solution, mangita-gita ka ng permanent solutions para di na mahitabo, I think that would work. May gabi sa to ang mga lineman nga nagbuhis buhay gihapon, umulan, uminit ang panahon, pati ang ulo ng mga customers. Naalang gihapon, willing nang gihapon mahatag sa ilang mga serbisyo, palakpakan gihapon nato. No, maskin pabitaw ka ng mga yun lang magpasaylo sa inyo ha, kung init na kayo may usahay o ulo, kay kamupod ka ng mga kulit mangupod ka, imong natulog pa mi niya, masimog pa na wag, aha din ni ma'am. Bantay lang gud mo ha. Maayong gabi kay Ma'am Anne Aba po.
1: Thank you!
0: All the way from Singapore, si Christian Bermal. Naglinog po kagabi. Oh no, sa Davao del Norte. Ay, wala ko kabalo kung asa ang epicenter adto. Pero pag amping mo, permanente ha? Oo, amping mo as always. Si Ate Wilma de Soyo Fuentes, ang nasa siya dati, dili mo react sa ko mga post kay OA daw. Pero hilig mo react sa post sa lain. Mo lagi kahuman lang work na ko may gabi idiha mami. Hindi ni ka relate si Mami Jackie. Sa maingon anak kay ugniya pa mas nindot ko daw mahimong single. Ay na lang mo pagsud-sud ang mga relasyon oy kay dali ra man ta mahiubos. Ba. Dali ra kay ta mahiubos ani mga kuan good kana mga partner nato good nga naging kami na lang kita na lang man ganin di na kanoon mo likes sa ko mga post. Ikaw pa naman akong expected. Sa bagay, uso mo lang friend and friend, block, block, unblock. No? Wala, ako'y reaction, Anna. I'm super duper guilty for that kind of actions. Anyway, sa mga magpartner diha, again, normal lang gid ang ingon ana, no? Pero make it a habit po siguro since nag-change naman jud ang ato ang generations karon, nag-change to po ang ato ang world. We're into social media. Make it a habit po siguro nga mag-like po ka sa mga posts sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana, para po na tagaan ninyo sila appreciation for everything that they have done. And then, ayaw mo kalimot kapag ka-satisfaction ng istoryahan o ipalapin ang mga cellphone, tagaay og time ang imuhang partner, ayaw sigig cellphone ng imuhang kuri-kurion, dili pwede nga sigig cellphone na lang ang imuhang hilot-hilutoy, imuhang pislit-pisliton, pislita po ang imuhang partner. I-check po na imong partner din ha, kay ba sigulang lang na siya sa imuhang gentle touch. Oh! Tapos kung kulang sa kusog, binati solusyon ana ha, ang atong Turbo Men Enhancer. And yung Turbo Men Enhancer, pwede na siya both sa asawa o sa bana. Ginainom kini siya 30 minutes, usa mo maglabing-labing. Tagpila na, mahal na. Oh! 75 pesos lang per capsule B. Healthy na siya sa imuha. Oh, sa imuha, laki man ka or babae ka. Tapos, duha or tulo ka adlaw, nindot kay ni siya kay gahi gihapon ka ayo o ganado gihapon kang makiglabing-labing sa imong partner. Mauna ang solusyon sa mga satisfaction din ha ang nagkaudlot kay kulang na sa kusog, ayaw kalimot sa pagpalit sa, or pag-inom sa ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
1: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
4: Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
3: Oo.
5: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag uulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stone, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, bahala di mo magbalik sa inyong relasyon. Wala ko'y pakialam. Grabe ka, bitter. Hello, Bitabi. Uy, may gabi din haa sa inyo sa mga bago lang na nihapon karong gabi una. Oh, okay, ragin kayo na siya. Bahalag late ang dinner. Basta kay busog yapon. Uy, palabig ka. Oh, nalabi nagpadulong, nakamatulog. Nako.

na lang balansihon. No? Almost 40 na, yung ani gihapon na nga to ang lawas, mura kinder. Makahiubos. Balikan gihapon na to nga to ang Sir BB Question karang gabi una. Siyempre, hatod-usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or wala pa nagpa-prenatal check-up, unya, wala yung mga budget, pero na I Feel Health B, ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing. Libre ang inyohang pagpakonsulta, ang inyohang prenatal check-up, pagpanganak. Tambal ninyo ang yung pedya sa inyong baby before mumuuli. Libre ang newborn screening. Libre usab ang family planning counseling. And of course, ang PhilHealth assessment. Libre pagid tubig, libre pagid mahigdaan nimo dito. Nya buutan kay lang mga staff, no? So kung siyempre kaning mga mama labi nag mga nakay na dagamay nga ilagi na siya ay kamudo panganak daw. Usually pag naa sa hospital mga anak o mahadlok ta kay basig unya sagpaon ta dito sa mga nurse, no? So kung gusto ninyo nga mapampered gud mo, ang kanang ampingan gud mo, alagaan gud mo while you are still on your labor or even your post labor, diri mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa May Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City. Ang iyaha lang jung duol na landmark is atbang lang siya sa Das Marketing og Arby's Bake Shop og atbang usab kini siya sa kining terminal sa mga habal-habal padulong kan ayan. Para sa daghang detalye, pwede po ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. O pwede po kamo mag-message sa itong official Facebook page, 11.7 XFM Bukid Noon. Kung need ni mo og details, mapa ba aron? Kay kami na'y bahala. Muhatod sa imuha diyanto. Ano ka ha? Nga to mga partner. Di na mo like sa itong mga post. Pangutana, gininila hawak ko'y labot ani. Ingon si Paolo Avelito kay, so good ra mo react, kadugayan, pag sununon pa o, oh, linog diri Cinderella ang epicenter na sa Picas Quarto. Pao, pagpuyo diha, Pao, ha? Hi kay Bongbong ng Bohol. Thank you. May gabi ibong, may gabi ipod kang texter 5062. Si Armand ng Bohol, salamat kaayo. Bibi ka ng turbo pizza, patsada sa mga uyab o kung ako kahit, basta. May mga panahon, Stephen James, na kulang ka talaga sa lakas o kailangan mo talaga ng susuporta sa iyo. Hindi naman tayo robot na kapag i-charge lang ay okay na kaagad. No? Ay kabala ka kaya nga to ang Turboman Enhancer. We are FDA approved and we are also halal certified. And then wala gid gina siya'y side effect. Ha? Ay mo kabala ka, ano, basi mo yung mga, ay basi maglabal akong ulo, ana. Basi maglain akong dugo, mag-constrict akong dugo. Basi mo taas ako ang dugo, ana. This is also a form of food supplement. Munang sa mga nagduya na gidinha, especially sa mga kalalakihan, since kamo maging magdala sa inyohang mga partner, importante yun na amoy eksaktong kusog, then Turboman Enhancer po ang katapat, ana. Nga na po bito, no? Flow more paglinawan. Gisumhan guro. Si Floor Moore. Pero ang ano bito na, no? Nga kanagong nga, pagkanan ka muna. Kanan ka muna ba, di ba? Nakukuha na kaniya, uyab na kaniya, or asawa na kaniya, or bahana na kaniya. Dili na ka siya nag-react sa mong post. Siguro po, siguro busy siya sa panimalay. Or wala na siya time nga magsige pag cellphone. Kaya naka-focus na siya sa inyohang pamilya. But then, I know for sure, sa ato ang panahon karon, dili magid maiwasan na pag natay free time, mga ato ang kalingawan, cellphone lang magid, di ba? Checking our mga post na to, mga shared post na to, na abis sa uban, huwag kita ang naigo. Di ba? I know na naapon mo yung time. It's just that siguro pag abot sa inyong mga partner, manhid na kay, maurang manggihapon, partner ko naman gihapon ni. Pero B, karon manggod sa panahon karon, one of the best way for validation is your social media account. Sabi na mag-post na ganang something pa-sweet-sweet imo ang partner niya, dilin imo i-like. Dili ka doon na.
Hello kang Kuya Roger Kapampangan.

0: I miss you, ya. Hikapon, jundi ay, ako aning sugdan og hikap. Oh, hikapon, jud na siya. May gabisa ko ang mga katropa, mga kaubanan na ako din haa sa may XFM Davao City. Kang Kuya Marlon, kang Kuya Lito, kang Kuya Roger, o kani sila kaya mga solid, gidni sila, mga palangga, gidni Cinderella. May gabi din sa inyo ha, Kuya. Johnny Lapis, natanaw ko sa imong live sa Mati City. Live to sa Mati? Mo ba?
1: Thank you!
0: Salamat kayo, Martin Navarez, Mangiran, maayong gabi. Pitpit Digal, maayong gabi.
1: Thank you!
0: Pag-react mo ha, content creator, baya mo bisan sa ngalan na lang na gamit mo social media on sa pulos anang reaksyon. Emojis din ha, pagtarong mo ha. Lala, suko na si Mamaan. React mo, oy. Labi na sa mga kababaihan. Ako, I have to be honest with you. Dali ra kay ko manluod. Manluod gud ko kanang dili gani mi ninyo pansinon sa among mga syempre kayo mga babae, mga uy-uy, bit mi usa kay sa Facebook. Yan, dili mo mo pansin sa mo, dili mo mo like sa among mga post. Nitagaan ko ni mag partner nga ingon anak ka manhid. No. Hali, ubanay ko sa pag-inom kay may problema ko karon. Baby, siguro maka ayaw, wag ganun. No, texter 530, kung may problema ka, magsabi ka. Oh. Wag yung i-end mo yung buhay mo. Marang yapon, i-end mo yung kinabuhi. O may sure asa ka pa doon. Malangit ba ka o ma-impyerno ka? Ayaw na, oh Jesus. Kung problema niyo yung babae lang, kalagag babae, diha. Anong pakamat yan, mangina ninyo na inyong mga... Balo mo, old story na ng mga ingon anak nga magpakamatay-pakamatay, kunuhan mo, eh. Sus! Yun na. Ayaw pakamatay. Babae lang na. Ayaw pakamatayan mo. Sam ka, eh. Ayaw mo pag ingon anak, ha? Dapat, kanabi itong mga ingon anak, klase nga, panguna-huna, kanabi ingon nga, maghikog na lang ko, kaya wala na nagmahal sa kuha. That's a poor mindset. That's a poor faith. Ampo-ampo po siguro sa Ginoo, Stephen James. Kaya kung napa na sa tarong imuhang panghuna-huna, nagaampo pa ka, diligid ka makahuna-huna, anang maghikog-hikog ka. Life is just, ang kinabuhi nato, biha, sa Bisaya, sa laktod pa nga pagka-istorya, puno gitas mga pagsuhay o mga panunuway. No? Hindi yan talaga maiwasan. Hindi yan maiwasan. Meron talaga yan. Kahit anong gawin mo, may mga pagsuway talaga sa buhay at may mga panunuway. Panunuway. Naka-remember ba ka na ako? Naka-ilan na ka na ako? Kinsa ko, diri sa Alegria, Compostela, wala po.
2: Baka kung ka!
0: Sorry kayo, sir, ha? It's been a long time siguro. Wala na ko'y ma-remember. Sa kadaghan, mangod ninyo, dili na nako mo maisa-isa o ka-remember, giwad. O, pasensya, jud kayo. Labi na kung dili kayo muna. Nagpaminaw sa programa, o niya, igo na lang mo kalitra mugtunga. Yung mag-isod na kong remember sa inyo ha. But then, siguro manawag mo, yung magpaila-ila mo. Try na to nga i-recall ang mga kaagi, ang mga nakaraan. Unya taon-taon, natangin ninyo nga to ang putahe confession o sa ka-istorya sa to ang bibi ang gisalig sa to ang programa aron magpagawa sa iyahang hinanakit. Have you tried? Oh, mo ni siyang question ha, nakasuway na ba mong ma-inlove sa kapwa ninyo lalaki? Or kapwa ninyo babae. Nga nung nahitabo man na, nga nahigugma kasi mo ang kapwa sa imuhang kaparehas because daw kay sila lang daw ang kabalo mo appreciate sa ilang mga Facebook posts. Alam mo. Alam mo ha. Muna nga atangin ninyo unya taod-taod sa tuang putahe confession ang istorya po sa tuang letter sender. Kun asa iyahang gipagawas ang iyahang hinanakit nga do sa iyahang bana o sa wadam ha. Sa wadam ha. Oh, nakasala si Za. Bukas siguro, bahala ka. Hindi kita papansin ni Stephen James. Ibi-block na lang kita. Uy-uy mo. Bahala ka sa buhay mo, ha. Mas tabi, ha. Ayaw mo pang hawak din, ha. Timplahan ng inyong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay taod-taod ato ng sugda ng ato ang putahe confession. Diri sa to ang programa. Pag andam na lang po mo, kay pwede mo manawag unya sa to ang number 0975-474-9153. Magatang ko niya ha. Unya, lingkod lang mo din ha. Plaster lang mo din ha. Pangapi na. Kay magsugod na kita taod-taod sa to ang programa.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
2: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni kuening Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adik to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nga nung diri man ka magpag-gas perme?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: Huwag kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Balik tayo. Balik tayo sa itong programa karong gabi. And of course, welcome sa itong programa ang Putahe Confession. This is your time to shine. Ala, grabe! It's your time to like, ano ba, kanang magpagawas mo sa inyong mga hinanakit or di kaya mag-share mo o kanang mga kalipayon, anything na kanang muraga, o si tawag na, kanang could be a lesson for everybody or encouragement. Naragin na sa inyo kung unsa inyo ang mga gusto ipang pagawas karong gabi una kay inyong kauban gihapon ang inyong hang Disney Princess Bisaya version. Dili ko DJ ha. Ayoko nyo tawaga og DJ kay di ko ganahan. Dili ko DJ. Tawaga lang ko og Cinderella siguro. Cindy, Manang, Auntie, Nay, Nang. Ana, pero ayoko yung tawagag DJ kay murag dili ko ganahan sa yung ganahan sa term. Ambot lang ako, dugay na gid kay na siya bingi, dili ko magpatawag og DJ. Pag mutawag kay DJ sa ko, di ka pansinon. Ayaw lang ha. Simple lang po ang inyong Disney Princess. Bisaya ra gid pud kaayo ni like Yano. Para vibes, vibes ta ba kay nang miga gud ta, migo ta. Di pa mo maka-feel nga murag ay di ko mo kig amiga an kay taas ra kay na siya ayaw. Yung ha. Amiga ta, gusto na ho kung naa may problema, naa may mga gipangkalibgan din ha. O pwede ra gid ko ninyo nga ma-reach out. Anytime biha, open na nga to ang official Facebook page. Pwede ninyong i-search ang 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ninyong i-search ang akong account. Cinderella, kung gusto mo nga magpadala sa inyo ang mga problema, istorya-istorya tagamay, pero ayaw mo panguyab. Dili ko interesado, Ana, ha? Ay, nako. Kada gabi, ito ko gapaminaw ni mo, baby. Okay lang. Oh, wala na ka nakaremember na ako. Wala na, baby. Pagpailailan na lang. Pagtanaw na ko si Dudong Murillo doon siya sa Alegria. Murang dugay-dugay na, Dudong. Nawala kita nagka-istoryahan na sa osag-osa. Si George C.Q. Zoros. Unsaon pag-react, baby, nga FB man siya, ako YouTube o TikTok. Dili, good parehas ang channel sa social media lang, ana na siya, baby, nga nung magbuot sila gawas, guro, kung parehas mo active sa social media, sa mga teenager na, baby, common ipangutana. Depende sa sabot-sabot na langit mo. Imo na lang pasabton siguro, George, nga. Kaya lang, unsaon taman na, dili man ko into Facebook, I'm into YouTube and TikTok, so, maghimo na lang kag-YouTube. Ako ka na, ibig sa tinuulang gawin na una naman ko, gusto ko mag-vlogger. Gusto ko magluto-luto. Kuan, mahal man ng LPG ron. Pwede po dito sa likod sa mong balay, magkahoy-kahoy ko na kahit mag-follow sa ko ano, kung magluto-luto ko. Kano kung mga simpleng luto lang, let's say example, wala mo ilain nga makuha sa inyong balay, pero naamoy tinapanghalang. Naamoy ka ng spinach. Naamoy mga alugbati din ha. Ato na siyang himuong sudan. Hawd ko, ana. Diba? Naakay mo follow sa ko ang Facebook. Mag-vlogger ko, pero dili ko mapakita sa video ha. Ako ay pakita na ako ang mga luto skills. Charot. Ay, hindi na ako maglangay pabikin. Nagpanikad na po nga ito ang letter sender for tonight. Once again, this is Rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naikauban ng mga anak na naminaw karon. Palihog ko. Kamuna'y bahala nga magpasabot sa inyo mga anak. Kay basig na ako yung mga maingon ng mga words na ka somehow like a little unprofessional or could be daring. Mangyo ko sa inyo ha, kamuna lang explain sa inyo mga anak. Maningkamot ko nga makover na ito ang mga words that are not really necessary or words na medyo revealing. Maningkamot ko nga dili na ko na siya ma-mention kaya wala po kumaanag nga ingon anak yun. Once again, welcome po sa ito ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pag-iya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual.
6: Hmm.
2: droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Zinaida. 38 anyos. Kasal for almost 10 years. Cinderella, wala lang ko kabalo kung unsaon na ako pagsulti sa tinuod. Okay ba nang akong kinabuhi? Na ako'y bana? Na ako'y duha ka anak? Kugihan ang akong bana and provider siya. Pero ako, Cinderella, sa hinihinay mura ko gakawala sa iyaha. Usa ko ka plain housewife na amiyaya, na ako'y oras akong kaugalingon. Most of the time, nagababad lang ko sa social media like Facebook. Gabrowse-browse lang ko. Gapost-post. Makita po na ako nga online nang ako ang bana, pero never siyang nag-react sa ko ang mga posts. Dito, Cinderella, nagsugod nga. Gaka-feel na ako nga lonely ang ako ang kinabuhi, nga dili na ako ma-explain. Pag-abot sa balay, ang akong bana perminti na lang kapoy, perminti busy. Perminti siya na nagatanaw siya yung cellphone. I thought busy siya, pero yes, nagagamit yapon siya og social media. Napansin ako, Cinderella, nga sige siya like sa post sa uban. Majority puros mga kababaihan. Cinderella, usahay gakaw na hunaan ako. Nana ba kahilain ng ako ang bana? Pero wala na ako ginapansin, Cinderella. Kay pag mag-aaway mang good me, isa na gid ang yang iingon sa kuha. Unsa pa di ay kulang. Tanan man daw iyan ang ginahatag sa kuha, munang muhilom na lang ko. So sobrang na ako ka-bored, Cinderella. Nag-sign up ko sa Osaka Fitness Gym. Ug dito ko na ay nakaila nga Osaka babae. 30 anyos, single pod siya. Dili siya sabaan, Cinderella. Dili pod siya pa-impress. Pero nindot kay siya kauban kay makapagawas gid kasi imong mga gibati sa iyaha. Halos naging gym bodies me, nagayoga. Ug tanang mga activities sa sulod sa gym, kauban gid ming duha. Nagaistoryahan ay me about sa mga ganap sa kinabuhi. Magkinatawaan ay. Tanan-tanan, Cinderella, I think we've shared a lot of things together. Siyempre, babae gaan ang imuhang paminaw. Tas usa ka adlaw, Cinderella, nakadesisyon ming duha nga mag-sauna. Kanang kami lang yung duha. Kay siyempre, girls bonding man. Mutuhilom lang may, Cinderella, nagtapad ming duha. Pero wala ko kabalo, Cinderella, nga ako lang or siya. Pero gaka-feel gid na ko nga murag naagi something lahi sa among duha. Kanang hangin nga murag bugat. Kanang tanaw niya sa ko ang murag lahing tao. Ug bag-o ba ko nakahuna-huna, Cinderella, natingala ko kay akong gihalukan. And Cinderella, wala na ko siya gitulak. Wala pod na ko siya gipugngan. Natingala pod ko kay nihalok pod ko sa iha pabalik. Siguro, Cinderella, mga 10 seconds, pero grabe. Lahi ang pag-beat sa ko ang dunghan. Na daw lahi kayo ang paminaw. Murang first time, Cinderella, nga naka-feel pod ko nga na ay nakagusto na ko. Nabuhi di ay ko. Pero nahadlok ko, Cinderella, og dito, nihunong ko. Nihawa ko sa sona, Cinderella. Gibiyaan na ko siya dito. Ug sugod adto, wala na ako siya ginaistorya pa. Pero siya, Cinderella, sige na siya like sa ko mga post. Sige siya chat sa ko ah. Sige siya pangumusta. Ug sige siya hangyo nga magkita mi pag-usab. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kay dili man ko ingon ani. Na ako'y bana. Na ako'y pamilya. Pero ngano? Nganong muraglahi akong na-feel towards sa iyaha?
Murak sa karoon, Cinderella, gakalibog ko. Kay babae siya, Cinderella. Di man siya laki. Di pod ko kaingon siguro nga cheating kay babae man siya. At is babae pod ko. Wala may penetration nga nahitabo. Sa mga married na nga babae din ha, ah. Tanaw ninyo, normal pa ba ni akong gibati karon? Namurag nakagusto man ko sa usa ka babae pod, sama na ko. Unsa kay mahimong reaksyon sa kung bana ani Cinderella? Kung maabot sa point nga mabalaan niya. Kay dili man ko ingon ani gyud. And first time sa kong kinabuhi, Cinderella, nga nakagusto pod ko. Nga na ako'y feeling sa kapwa na ako babae. I hope inyo akong matambagan. Tungod kay sa karon, nagkagubot na gyud ang ako ang panghuna-huna. Para sa Putahe Confession, Zenaida.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay gabi nyo nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami, nakulog na kayo ko. So kung ihi, okay na kayo. Pero wala po kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong gitamulti ka rin. Akong mabalatian. Yun ang kulayan na ako ito sa Yesco Health. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, na ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutokoto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na panyon, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca.
10: Usa ka herbs,
11: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Seven Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Seven Plus Herbal Soap.
16: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
17: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Nga naman, unsay na adid to?
17: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
16: Ha? Tinuod? Wala gyud?
17: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
16: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
18: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
19: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
18: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
19: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
18: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Safe.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 11 sa gabi.
20: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: igsoon. Samtang sa pikas bahin, Mati LGO employees, mi pailawom kini mga tropa sa first aid o sa basic life support training. Sa ato mga katropang lain pang mga balita sa Davao Region, BFAT o Police sa Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropang gipakusgan ang anti-criminality campaign. Samtang LGO Mobile Caravan 2026 mga tropa miabot na sa Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Barangay MRF monitoring sa Kapalong. Padayon aron kuno nga mapalig-on mga katropa ang solid waste management og pagpadalipod sa kinaiyahan. Samtang foot patrol sa Sawata PNP Davao del Norte gipakusgan aron masiguro mga katropa ang kalinaw og seguridad sa komunidad. Samtang posibleng kolaborasyon usab sa serbisyo sa tubig mga katropa sa Santo Tomas, Davao del Norte og Manila Water gilauman. Samtang Panabo City Police sa mga katropa gipasiugda niini ang kalinaw og anti-illegal drug campaign atol kini sa radio program guesting mga katropa. Samtang adunay 19 ka mga samalinyo, mi-appeal kini mga tropa sa qualifying exam alang kini sa Toyota Full Scholarship Program. Uban pa mga balita mga tropa gikan sa XFM Mindanao Report, ato kini madungog karon ri mga tropa sa atong pagbarag-uban mga tropa sa atong programang inyong tulmanon. Katong gabahin sa bulan tudeng sa mga balita mga katropa, hatod kanato mga katropa gadto sa Sanson Plus Gold, sige na ba mga tropa og ihi sa gabi eh og sa pagmata nimo mga tropa sa kabuntagon, naay murag dago mga tropa nga nagatusok-tusok sa imong lapalapa. Sintomas kana siya igsoon sa hinay-hinay na sab nga pagtaas sa asukal sa lawas. Kung ako nimo, mag Sanson Plus Gold ka. Ang kapsula nga aduna extracted nga ampalaya nga aduna mga tropa polypeptide properties nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga dako kini mga tropa ikatabang sa hinay-hinay nga pagtaas sa pagsaka sa sugar sa tung lawas, asukar sa lawas mga tropa. Sanson Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo, ang pinaka-epektibo mga tropa nga kombinasyon. Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung ubanin ka na sa natural o healthy nga kape, Sanson Plus Coffee Mix mga katropa. Mapalit ka na sa mga butik at parmasya nationwide mga katropa. Exciting Pilipinas! Siyempre mga katropa, hato sa pagkato gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Exciting! Kita maglangan mga tropa, ito ng dalikita mga tropa, naka-standby na si katropang Larsanyol o ang Mati City, naka-standby na po mga tropa si katropang Vicente Pitson the Fort. Una ito sa katropang Larsanyol sa Tagum City, kay pipila ka mga taguminis mga tropa, gawala kinimalakip sa ayuda, bisan na bahaan mga tropa, mi alma. Katropas balita, katropang Larsanyol, katropang Larsa balita.
1: Live report! Live report! Mi alma ang ubay-ubay nga mga lumlupyo sa naglaing-laing barangay sa Dakbayan sa Tagum. Human wala maapil sa listahan ang ilang mga pangalan alang sa ayudang pinansyal ubos sa emergency cash transfer kon ACT. Kahinumduman nga sa unang adlaw sa papangabod-apod sa tiga 5,122 pesos nga ayudang pinansyal nga gidumala sa Department of Social Welfare and Development, DSWD 11 Field Office niadtong Mayo 4. Miani kini og lain-laing komento og kadaghanan niini gingong wala maapil sa listahan bisan tataw nga sila nabahaan. Sumalabang nga nasangpit nga ayuda usa ka programa sa DSWD nga nag og tabang sa mga naapektuhan sa pagbaha nga epekto matod pa sa Shireline niadtong Pebrero 2026 nga nakuntabang sa pagpalit og pagkaon, tambal og uban pang panginhanglan sa panimalay. Usa sa nagreklamo si Lisel Acaso Pueblo, residente sa Purok San Isidro, Barangay Pagsabangan, Tagum City, nga personal nga gibisita sa XFM Tagum News Team. Matod niya personal nga interes sa usa ka kawani sa Barangay Hall Pagsabangan ang hinungdan nga wala kinigilista bisan pa nalunupan ang iyang panimalay panahon sa paghapak sa kalabidad.
2: Yeah, manggikuan murag personal ganin niya sir nga naa siya kanang nakabitaw siya nga makabalos ningon ang kuan dito sa pagabot na ako sa computer ani pa siya wala man imo ang pangalan diri ma'am ug sa imong bana gahapon dito ko sa DSWD. So niingon jud ang DSWD na dito na sa barangay nga problema. Dito pa lang nasa barangay, giwala na imo pangalan.
1: Samtang sa inisyal nga pagpaluap sa Exit Antagam News Team, ngato sa buhatan sa DSWD Davao del Norte, kabayan sa mga wala malista nga pangalan, posibleng matod pa nga sa purok o sa barangay nga level, nagsugod ang problema, sanglit igo lamang mudawat ang DSWD sa mga pangalan nga gisumiti kanila. Mibaliban sa pagpa-interview sa kamera ang pamunuan sa barangay Pagsabangan, apan gipasalig

0: Gawad Rasid si Pandakan nga sulbaro ng isyo sa ilang level. Gisulayan sa bugtawag sa XFM ang buhatan ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas kalabot sa mong isyo apan wala pa kini opisyal nga pamahayag. Sumala sa datos sa sangpit ka buhatan mukabat sa 16,456 ka mga tagomenyos kansang binibisaryo sa Massive Cast Release Assistance nga gipagayon sa Exhibition Center sa Rotary Park, Tagum City nga matapos Mayo 16, 2026. Ayaw kumpiyansa sa sakit sa atay kakada siya makamatay. Pagsugod pa lang sa mga sintomas kutukuto nagsuol inamdayan Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.
1: Tingsama sa Katropang Larsanyol, diha palang daan sa Purok. Kung sa Purok, mga tropa, maingon sa DSWD, kung sa Purok, kagikan mga tropa, Purok o sa barangay, mawala ng pangalan daan, diha na napita. Pero sa Purok, dili mawala yung pangalan. Gumikan kay siya, official man siya sa Purok. Gipasan ang ganto mga tropa sa Kuan, gipasan ang ganto sa barangay, dito sa barangay ang problema. Sa pagpasa gato sa DSWD. Kaya doon na mga tropa, nagunit din na sa listahan mga tropa, nga pangwadon ang ubang pangalan kung dili niya gustuhan ko, no? Gumikan kay nakadugo mga siya panimalos. Kay sa una mga tropa, pun kaning usas nagreklamo din sa pagsabangan, usan ni mga tropa, usap sa una sa naglista mga tropa sa Kuan, unya nawa, wala po mga, ang pangalan ni Anang maupit tiglista ka sa barangay, nawala ang pangalan siyang bana. Wala ma-appeal ko no mga tropa kay DSWD gid mga tropa naga kuan ato naga preparar mga tropa. So aduna mo gi pamaagi mga tropa nga kun ikaw aduna kay barangay pensionaris ka o naa ka nagtrabaho ka sa barangay, dili pwedeng ma-appeal na din ha gumika kay aduna mo mo special nga pagadawaton mga katropa din sa barangay. Kung aduna ay mga ayuda mas una mas mauna man mga tropa ang mga barangay pensionaris di ana. So mauna ang pamaagi sa DSWD mga tropa nga kinahanglan wala ni pero aduna may mga palusot portion ng Japon. Basta duol sa dugha mga tropa, makalusot mga Japon na. Pero katong mga nanginhanglan yun, di na hinon ma-appeal mga kaigsunan dito sa listahan. Magabaga kay dagway, marabrag ilang kwarta. Samtang sa pikas bahin mga katropa, mainit tinutang sa yuda. Diba? Salamat sa Santon Gold Coffee Mix kagahapon mga tropa sa panimalay nila ni Ma'am Acaso diha, Pueblo. Adunay ang Mati LGU mga tropa employees, may pailawam kini sa first aid mga katropa o basic life support training. Para asa ni mga tropa magamit atong kompleto ni tali manukan mga tropa gikan ka tropa ga Vicente Pizzona Port gikan sa XFM Mati City ka tropa Vicente live report.
2: Malampusong natapos ang standard first aid with basic life support training alang sa pipila ka mga piniling empleyado sa LGU Mati isip kabahin sa paghatag kanila og dugang kahibalo og praktikal nga kasinatian sa pag-atubang sa mga dili matag-an nga emerhensya sa dakbayan. Ang maong programa gihatod sa People's Administration ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario aron mas mapalig-on pa ang kaandam sa nasambit nga mga personahe sa pagpanerbisyo sa komunidad og sa bisan unsang seryosong panginahanglan sa mga Matinians sa tinion sa mga kakulian, gilangkuban sa mga personahe, gikan sa City Civil Security Unit, City Traffic Management Office, City Public Safety and Security Unit, o City Endro ang maong programa. Gipangunahan mismo sa CDRRMO ang maong programa, ubos sa pagpangulo ni Mr. Charlemagne Bagasol, kung sa diin ilang gibahin ang mga importanteng leksyon o pamaagi sa first aid o basic life support o sa mahatag nining dakong tabang aron mas masaligan o andam ang matag partisipante sa panahon sa kalamidad o emergency. Siya. Sulod sa duruha kaadlaw nga training, nakita ang panaghiusa, kooperasyon og dedikasyon sa matag partisipante nga tataw nga nagpakita dili lamang sa ilang kahibalo ang nakuha sa mga partisipante apan kun dili nagpalig-on usab sa ilang pakigalayon sa matag usa og espiritu sa pagtinabangay. Hinoon gi pasalamatan sa mga naka-appeal nga empleyado si Mayor Almario alang sa iyang padayon nga suporta sa mga programa nga nagpalambo sa kapasidad og kaandam sa mga kini sa tinion sa panginahanglan. Sa iyang giluwatan nga mensahe, hag ni Mayor Almario ang tanang mga nakasalmot ka personahe sa maong pagbansay nga ipadayon ang pagpangalagad nga adunay kahibalo, disiplina og labaw sa tanan, kasing-kasing alang sa kaluwasan og kaayuhan sa katawhang Matinians. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa City of Mati para sa naghihiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Vicente Pizzon the Port, mga katropa. At least, mga tropa, magamit kini sa mga emerhensya, mga kaigsunan, ang mga nakatunan. I hope na magamit kini siya mga kaigsunan sa ato mga na-training karong panahon na mga katropa. Oras, mga tropa, alas 5:26 na.
3: Time Check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
4: Punta kanta aniya takaron din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon aniya nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
4: Kay daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong pansulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
9: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imo, atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kadaadlog yun kong nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
16: Yes, to help.
3: Abog na po ba ang imong sakyanan? Ari na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo, ug barato ang presyo. Sister Paint.
18: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
3: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint. Symptoms persist. Call the doctor. Bibili sa mga butika.
19: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
21: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
22: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
20: Bato Gold Town, mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
25: Exciting!
1: Alright, palikta mga tropa sa atong pagparagupan mga katropa. Okay, good morning diri mga katropa. Karon diri sa ato ang mga katropang nagpaminaw diri mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. Ayaw kalimot mga katropa. Nagagutan na mga katropa asa napit ang Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Y2H, no? Y2H Clinic mga katropa. Yes to Health and Pharmacy. Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nakakarang himutang mga tropa sa door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini sa Mr. DIY. Paliko kini mga tropa sa entrance sa Palingki, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Adunay libreng check-up din himang mga tropa. Schedule na ini Wednesday to Friday. So ugma, close ta ugma mga tropa. Basing tingala mo, nagpaminaw ni Doc CG kaganiha, tungon ugma na asya sa Tagum. Kwanto gi-replay to namang programa niya kaganiha mga tropa, gumikan kay wala siya mga tropa karong kadlawon, wala siya kaari mga kaigsuna na replay to namo. So ugma kay Sabado, close mi tanan o tanan nga XFM o Yes to Health sa clinic mga tropa, close na siya basta Sabado. Walay tao mga tropa, pero ang istasyon maanay inyo madungog nga kuan mga tropa, mga religious song inyo madungog mga kaigsuunan. Yon. So diha na so suruyan niyo din na mga tropa kay kanang importante mga kaigsuunan ang atong kahimtang panglaw sa atong ipatan-aw mga tropa unsa na sitwasyon mga kahigalaan. Alright, parang kapunta sa atong pagpanaguban mga katropa. Diri sa atong tulumanon. Paki-like share lang mga tropa sa ato ang Facebook page mga tropa o sa ato ang paki-subscribe lang po sa ato ang YouTube, ang XFM Tagum City. No, XFM Tagum City, YouTube mga katropa. Aduna na ay 23 pa man ang subscriber karon. Gumikan kay bago po na subscribers. O, 23 pa. So, dugangan yung mga tropa, managhan na, makaabot na nag 23 mil, okay na, di ba? Okay na kayo, 23 mil pa. Kaya ang isa na ito, ang YouTube mga tropa sa katropang Arnel Cortez, katong sa gigamit sa bulsa ay mga tropa, hapit naman 42 to siya. So, hapit na top 42 subscribers. So, ubay-ubay na. Pero naabot na atag 42 katropang Gabs? No, 42 mil ang atong subscriber sa kwan? Sa bulsa nga program mga tropa. So, tungod ani niyo mga tropa din ha sa suporta, nga daghan mo din ha mga igsunan, madasigon si katropang Arnel Cortez nga inyong gisuportahan mga tropa sa iyang programa mga igsunan. Exciting Pilipinas. Ilang siya, kami tanan, madasigon, miniana, mga katropa. Alright, para enter, mga katropa, sa ato pagpagpagupan, dito rin ito, mga katropa, sa XFM General Reports, gumikan kay alas 5.35 na. Ato pang gililig, balik din yung inyong mga missions, mga katropa, masing daghan pa nagpa-missions sa mga igsunan, nga wala na ito makita, ipa-repress pagbalik na ito, aro makita sa nato. O bayo-bayo na gindi ay, mga katropa, din sa ato ang personal, mga katropa, sa atong YouTube, na ay mga nag-comment sa katropang Arnel. Napod? Oy, katropang Arnel, ako sa tanaw na. Kaya wala ko makita mga katropas. Katropa Arnel ko, mga tropa, na yung mga nag-comments. Pasensya gil, kaya ako na tanaw rin ang pikas ra. Sa YouTube, mga katropang Arnel. Mana ako na rin mga katropa ato sa tanaw. Ah, sa page. Ah, katropa Arnel sa page. Ah, page niya. Ah, nalanggod na. Page, mga katropa. Ato sa gilili, mga katropa, na katropang Arnel. Katropang Arnel Cortez sa Facebook page, mga katropa. Naari nag-comments. Ubay-ubay na ni. Ato sa liliyon, mga katropa, kay... Sorry gid kayo na to ha kay wa na ko matan-aw di mga katropa na amre ni sa katropang Arnel pud ay mga katropa makita pud ita. So makita ta dinhi mga katropa sa katropang Arnel ako sang gi tan-aw or mabasa pud nako dinhi. Kay malipay biya ta bisag ako sa una mga katropa malipay ko ay eh. O nadre. Na mga nag-message ni mga kaigsunan si Jonjon nga Pindon mato pud ya pa shout out Pindon family from Libak Sultan Kudarat. Oy taga Sultan Kudarat pa ibuntag kanin tanan taga Sultan Kudarat. Oga, siyempre mga katropa. Good morning, diyan nito na. Good morning! Diyan mga katropa, kang Alfredo Hikali. Oh, sir, good morning, sir. Alfredo Hikali. Morning, idol. Oh, muli air ba ni siya? O niya si Noel nga Huntelia. Morning, idol. Watching from Tabango, Leyte. Taga Leyte, maayong buntag. Mato pa ni Alfredo Hikali. Pa-shout out mga Hikali family. Diha sa Panabo City. Gikan diri sa Sydney, Australia. Mat salam idol Bong Algabre. Salamat muli ay darba ka no. Opa, magkita-kita si utan di sa istasyon muli ka dre kay kamo ra magkatropang Darwin mag-uban-uban anig asa mo adto. Kamo ren nasayod. Good morning. Bitaw good morning yung tanan din ha. Sana akaron ri magtropa sa katropang Arnel, na ri magtropa si John Matutina. Matutina Amod, na adri si Rose Akunda. Akurda. Adri galit-lit mga tropa katan ausap. Unya adri sa ato ga Facebook page mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City. Ubay-ubay na din he. Na adri mga tropa si Kisabade. Rinaldo Miliana and family. Good morning adri sa Tagum City. Si Lotsky. Lotsky Jampon. Uy! Si Sir Dong Jampon. Eh, kumusta na umaabot at itong barangay Kagawa sa barangay La Filipina. Sir Dong Jampon. Sir, kumusta ka Sir Dong Jampon? May buntag mo Sir Dong Jampon. Dire karon sa La Filipina, umaabot po ning barangay Kagawa sa La Filipina, mga katropa. Good morning. Unya kanis si Lotsky nga Jampon, muraga taga Mati City ni. O, taga diri man ni si Sir Dong Jampon sa Davao Oriental. Taga Davao Oriental ni Sir Dong Jampon. Yes, sir, igsoon, o, sa pagubangkod ba? Shout out kang ka Mario Paniero, Rinan Dumagpi, matumang Lotsky Jampon. Abot ko, kumusta kasi bro Mario karon? Bro ka Mario, si Kuan mga tropa, Rinan Dumagpi. Kumusta mga bro? Amo na yung Kuan, pareho may barangay kaniyan to ane. Dari sa Mamakaw, Kapalong, o rin sa iya sa Kuan, sa CI ni siya. Amo di sa Jis. Good morning, sabdiha, ngayon mo tanan bro. Yon, mga katropa, mga nagatanaw rin. Unya, si Donix nga, Don Rilampagos, wa na ni siya magkuan mga katropa, wa na siya mag-message, pero naa siya katanaw. Si Mam Lorna, dari mga tropa sa Capitol. Mam Lorna, good morning Mam Lorna. Among kauban po din mga tropa sa buhat, pero naa siya sa asang kapitol mga kaigsunan. Kinsa pa rin mga tropa si Ma'am Lisel Acaso, nagalantaw na, salamat sa Santon Gold Coffee Mix. Nagatanaw na siya mga tropa, uban pa mga kaigsunan, galili din he. Sinad sa purong muli. Okay, good morning. Joseph nga... Ano sa ba ni apeliduhan eh? Prochina, Prochina. Joseph Prochina par. Mayong buntag. Unya abidok si board member Joseph Estrada mandi ay Joseph pro China ban mandi ay mga katropa ang nagli-li mga kaigsunan resto ang mga katropa ako pang nalili-li na sa pada ko iburyada ni mga balita ron dito na ta ha napa ko gili-li rin inyo mga message pagbaban. All right, dapat rin mga katropa sa Genevieve Labrador. Good morning Golbong. Shout out ko sa ako nga pinalanggang bana diha sa purok size nga si Lolitz. O ga nakamata na ba? O sayo? Kay mag-duty pa. Asa mo na karun, Genevieve? Asa na karun ta? Wala na ka dito sa kwan karun na nilakaw ka? Nasa sa imong mama? Kang Nini nga tapasaw San Juan. Oy, Nang Nini, good morning Nang Nini. Kita-kita takarong kuan mo ato ka? Ato ka sa barugaan? Kita takarong Domingo. Good morning, Bong. Good morning ba Nang, Nang Nini? Mga ilado ni sa una sila Nang Nini matropa tapasaw sa radyo. Sa Dabaw sa una kay galanog-lanog na ilang mga pangalan sa radyo kani ato. Look Algabri, kita-kita tagaw karong Domingo gaw sa atong 23rd Algabri Clan Reunion. Kita ta dito, mag-abo ta dito. Tanan mga katropa. Alright. Kita maglanga mga tropa ato nang hinahinayo mga tropa mga XFM Midnight Reports. Naunahon na to mga tropa ang XFM Jinsan kay PSO gikumpirma mga tropa nga wala kuno midawat og bag-ong aplikasyon og renewal sa prangkisa sa tricycle o sa PSO. Abinog sa kuan niya. Sige, prangkisa sa tricycle. Atong kompletong Italy mga katropa, manukar gika ni katropa ng Cheris Leghead, katropa Cheris.
3: XFM Mindanao Reports.
0: Gipahibalo ni Atty. Jong Gonzales sa labaw sa Public Safety Office nga sirado na ang pagdawat og bagong aplikasyon og renewal sa prangkisa sa tricycle tungod naabot na sa 9,000 ang gitakdang limit sa MTFRB. Sumala pa ang deadline sa renewal alang sa mga expired nga prangkisa na humanan ni adtong April 30 ug wala ni dawaton pa human sa maumpetsa. Dugang pa nga adunay kapin 3,000 ka prangkisa ang wala nag-renew bisan pa sa gihatag nga lugway sa gobyerno apan gipaklaro nga responsibilidad sa tag-iya sa prangkisa ang pag-renew sama sa lisensya og rehistro sa sakyanan. Sa meeting sa MTFRB ni atong Huwebes, gisumiti na ang listahan sa mga wala nakaabot sa renewal deadline alang sa posibleng desisyon sa pag-revoke. Posible usab nga mahatagan og bagong oportunidad ang ubang aplikante kung ipatuman ang pag-revoke sa mga wala nag-renew. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Plus Gold Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
1: Thank you so much katropa at Cherish Leghead sa detalye sa mga balita samtang sa Pikas Bahid. Mga katropa, ariyo na to aga Bukidnon kay pagrog iawhag ang mga mag-uma sa Bukidnon, mga tropang mangandam kini sa umaabot usab nga epekto sa El Nino. Katropas balita, katropaga Jonathan Soriano.
3: XFM Mindanao Reports.
2: Giauhag sa Provincial Agriculture Office, pinaagi ni Provincial Agriculturist Maria Lilith M. Turan ang mga mag-uuma sa Bukidnon nga mangandam sa posibleng epekto sa El Nino. Sumala ni Turan na kinisubay sa gipataas sa DOST Pag-asa nga INSO Alert and Warning System ngadto sa El Nino Alert kung gadiin adunay 79% nga tsansa sa hulaw sa umaabot nga bulan sa Hunyo, Hulyo o Agosto nga posibleng mulungtad hangtod unang bahin sa tuig 2020.
4: Kabahin kini sa press statement gikan sa DOST Pag-asa about El Nino Alert na magsugod June to August ug ang epekto mabati kini sa last quarter karong tuiga hangtod na kini sa early months of 2027.
2: Gumikada niini ang sektor sa agrikultura mao ang makasinati sa dakong epekto hinungdan nga giauhag ni Turan ang mga mag-uuma sa pagmonitor o pagpangandam.
4: Ang sektor sa agrikultura labi na gayud ang atong mga mag-uuma maoy makasinati sa dakong epekto sa ako kamong giawhag sa pagmonitor o pagpangandam.
2: Giawhag usab ang mga mag-uuma sa alternatibong buhaton o gapipila niini mao ang pagtanom sa mga klase sa humay nga dali ra mugulang o dali ra anihon. Paglabay sa 90 kaadlaw gikan sa pagtanom magamit sa alternative na dry technique o direct seeding aron makadagkinot sa tubig. Makikoordinar sa National Irrigation Association alang sa schedule sa pagpatubig sa mga gatanom sa humay. Magtanom sa mga klase sa tanom nga wala kaayo ng inhanglan ug tubig sama sa ahos, sibuyas, luya, root crops ug legumes. Magbuhat ug small farm reservoir o rain harvester sa mga mag-uuma sa mais. Likayan usa ang pagtanom kung wala insaktong water source aron malikayan ang dakong damage. Gidasig usab nga magpa-insured sa Philippine Crops Insurance Corporation aron malikayan ang pagkalugi ug makikoordinate sa ilang city o municipal agriculture office kung ugaling maigo sa kalibidad ang ilaga pananom. Mga katropa, kinahanglan nato karon ang ligon nga immune system. Labi na nga nagsingabot ang hulaw, mga katropa, magtumarkita og Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: Kasama si katropang Jonathan Soriano sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin. Aduna mga katropa, bayba sa Surigao mga tropa City, may resulta kini sa pagpinusilay. Usa ka pulis magyud mga tropa patay. Laing usa mga tropa naangol. Kuyawa no. usay mga tropa kini mag-abot kini mga bypass operation, ahinti de sa pikas ug ahinti sa pikas mga tropa gipagamit, alpa ug alpa mga tropa sa laing grupo, alpa pus laing unit mga tropa, maoy nagpinalitay ng mga tropa hantod magpinusila ning uban. Ingon anang resulta usay pero kini lahi ni mga tropa karong status ni. Atong kompletong detalye mga tropa unsa gyud status ni mga tropa sa hitabuan ni. Pinaagi sa report mga tropa gikan ni katropang Lemuel Ukay.
3: XFM Mindanao reports.
5: Nagmando na og galapad nga manhunt operation ang kapulisan. Human usa ka pulis ang namatay og laing usa ang naangol sa dihang miresulta sa pinusilay. Ang gikasang anti-illegal drug operation dito sa sitio Kayutan, Purok 2, Barangay Cagniog, Surigao City, alas 10:30 sa miaging gabi. Giila ang nakalas nga operatiba nga si Police Staff Sergeant Charito J. Hipolia, 38 anyos residente sa Barangay Magallanes, Claver, samtang ang naangol mao si Patrolman John Paul M. Lismoras, 26 anyos, residente sa Kantilan, Surigao del Sur. Base sa investigasyon, nagpahigayon og bypass operation ang mga personahe sa Provincial Drug Enforcement Unit batok sa suspitsado nga giilang si alias Ronron Maturan na ilhan usab sa Facebook nga Chicano Ributa. Human sa transaksyon, daling gipusasan ang suspitsado apan nakahimo kini sa paglihay og nailog ang service firearm ni Police Staff Sergeant Hipolia. Gilayon kining namusil sa mga operatiba na miresulta sa pagkaigo ni Hipolia sa ubos nga bahin sa iyang tiyan. Bisan pa man o gidala dayon sa Caraga Regional Hospital, gideklarar kini nga nakabsan sa kinabuhi alas 12 sa tungang gabi. Si Patrolman Lismoras usab nakaangkon og mga samad pinusilan sa wala nga tuhod og tuo nga bukton samtang gipaningkamutan sa mga operatiba nga gukdon ang suspitsado nga daling nakaikyas. Sa pagkakaron, nakadeploy na ang SCPS, SWAT, PIU og Intelligence Operatives alang sa Hot Pursuit Operation. Nagpahigayon na usab o hugot nga mga checkpoint sa tanang posibleng agianan or exit routes aron madakpan ang maong suspect. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: O nag-ingon mga katropa, nga kinsa may nakatraining ang pulis o katropang namaligyag droga. Nailugan pag-armas na hinoon mga katropa sa hailagin ng sobrang tong kumpiyansa. Maunag ingon mga tropa, sobrang itong kumpiyansa mga tropa, maunay resulta hinoon mga tropa, ni kalas o kinabuhi sa pulis na hinoon, nga naning kamot mga tropa, masumpo ka ng mga illegal. Samtang sa laing bahin mga tropa, kung Banyas, Nograles, mag-agad matod pa kani mga tropa sa katauhan, sa Jinsan, Kalabutan, kini sa impeachment ni VP Sara. Katropas balita, katropang Ivan Polonan.
3: XFM Mindanao Reports.
6: Gibutsag ni Jansan Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles nga ang tingog og sentimento sa iyang mga constituentes dakbayan ang mahimong basihan sa iyang baruganan kalabot sa issue sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa interview sa programang Bullseye sa 95.9 XFM Jansan kagahapon sa buntag, gipamahayag sa kongresista nga kasamtangan siyang nagpahigayon og mga konsultasyon sa nagkadiang stakeholders sa dakbayan. Matod ni Nograles, isip representantes katawhan, katungdanan niya nga dadon ang tingog sa mga taga-Jansan ngadto sa hawanan sa Kongreso. Dugang pa niya, makitaan matod pang baruganan sa matag magbabalaod kung moabot na ang takna sa botasyon alang sa maong reklamo.
7: Actually, sa karon, no, I've been consulting our stakeholders, no, because ang aton dira na kung ano ang tingog sa katawan sa Jansan, atong dadod diri sa Kongreso, because I represent the people of General Santos City. So I would be bringing the voices of the people of General Santos City here in the Congress.
6: Nagpabiling mabinantayon ang buhatan sa kongresista sa dagan sa mga pangitabo sa nasudnong politika, samtang ginasiguro nga prioridad sa gyapon ang interes sa iyang distrito. Mga katropa, i-prioridad ang imong kahimsog alang sa imong pamilya. Magpakalig-on, pakusga ang imong immune system, tumar og Santhone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Ikisama si katropang Ivan Polonan, samtang sa laing bahay na habal-habal driver, mga katropa, nga kanhi kini nadakpan sa illegal ga droga, mi sideline pag-usab sa pagpamaligya mga katropag Siabo, nadakpan usab katropas balita si katropag Friends Obra.
3: XFM Mindanao Reports.
8: Wala makaipsot sa kamot sa EGD og sa team sa CDU Malaybalay ang usa ka habal-habal driver human masikop sa gihimong drug bypass operation.
10: hapon.
11: Pasado alas 5:17 sa hapon, Mayo 6, tuig 2026, sa Puruk City, Barangay 9, Malaybalay City. Dinakpan na ilang si alias Tata, 49 anyos, bulag sa asawa, habal-habal driver, residente sa Puruk 2, Barangay 9, Ning Sudad. Napalitan sa usa ka sa siya sa Gituang Cebu, sa undercover nga polis, ang isgutang dinakpan atol sa mga operasyon. Sa gihimong body search, nakuha sa iyang posisyon ang usa ka kahang nga sigarilyo. Nga doon ay sulod katulo ka mga sa siya sa Gituang Cebu. Nga gibanabanang mutimbang og 3 gamos, nga doon ay estimated drug price, nga 20,400 kapesos, o ga buybas money, o usa ka motorsiklo, nga mao gisakyan si dinakpan. Isairan nga ang suspect, nadakpan na kaniadto sa susamang kaso, o tulo katuig kapin kini sa prisuan. Apan nakagawas niya atong tuig 2017. Sa karon, balik sa prisuan ang maong dinakpan o pasakaan kini og kasong paglapas sa RA 9165 kun nagpayhot og illegal nga droga. Na problema na baga sa bukol-bukol si mong panglawas si Isanton Blas Gold na yan. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Prince Ubra, XFM News.
1: Kasama sa katropa ka friends sobra sa detalye sa report katapos sa report tato artist mga katropa og estudyante si ikop ganing mga katropa sa Baybas sa Tagbina purok 6,800 mga katropa nga droga ay kuan ni size 1,800 nga siya bo mga katropa na kumpiska katropa sa balita si Alay Vicente katropang Alay
3: XFM Mindanao reports.
12: Ana nakaron sa prisuan ng duha ka lalaki human madakpi sa gihimong anti-illegal drug operation sa kapulisan ni adtong alauna sa Miaging Kadlawon sa Puro 4 Original, Barangay Poblasyon Tagbina, Surigao del Sur. Giila ang dinakpan nga usa ka 33 anyos nga tato artist og usa ka 18 anyos nga estudyante, kinsa parehong residente sa Puro 4B sa maong barangay. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Tagbina Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major John Cedric A. Preciado, Acting Chief of Police, uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency, CONPIDEA. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspetsado ang lima kasasi sa gidhuang Cebu. Lakip na ang buybas item. Gimanabana ang mutimbang og usa ka gramo ang ilegal nga droga nga adunay kantidad nga size mail 800 pesos. Gawas sa droga, nakuha usab ang duha ka cellular phone og 2,000 pesos nga mark money nga gigamit sa operasyon. Gihimo ang inventory sa pagmarka sa mga ebidensya tubangan sa representasyon tanti sa media og opisyal sa barangay aron mas siguro nga nasubay kini sa balaod. Human gipasabot sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine ang mga suspetsado gidala sa Tagbina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Magatubang sila og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, particular na sa Section 5, 11 og 15. Mga katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Sa mas katropa ka, Ali Vicente, sa detalye sa mga report.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
1: Alright, dito mga katropa sa itong weather update. Mga kaigsuna, aning panahon na mga katropa, oras sa itong pagpanag-uban mga katropa sa itong weather update. Gumikan kay ang importante nga aduna kay weather nga mga hibaluan. Aro aduna kay giya mga katropa sa matag-adlaw sa imong magimbuhaton mga katropa kung asa ka man mo ato mga kaigsuunan. So, man ay pinaka-importante mga katropa. Atong sililion mga katropa sa itong weather karon. Ang atong weather nga weather-weather lang mga katropa. Iyon mga kaigsuunan. Dili sa Davao Region mga katropa. Ang kadaghanang dabahin karon sa rehiyon magapadayon nga makasinati kini og init og ma alimuot mga tropa ga panahon sa buntag hangtod kini sa udto. Apan adunay posibilidad usab sa panagsa mga tropa ang pag-ulan og thunderstorms sa hapon hangtod kini sa gabi tungod kini sa localized thunderstorms. Gidasig mga tropa ang publiko nga magdala kanunay og gapayong og nga magbantay sa kalit usab nga kusog nga mga pag-ulan ug dalugdog mga katropa. Samtang ang temperatura ato masinatian gikan sa 31 degrees Celsius hangtod ngadto sa 33 degrees Celsius. Ang pinakaubos usab nini 24 degrees Celsius paingon ngadto sa 25 degrees Celsius. Hinay usab ngadto sa kasarangan nga ug kusog nga hangin mga katropa nga atong ma kuan ini tawag nato masinatian gikan mga katropa sa habagatan nga sidlakan mga igsoon. Samtang atong dagat kadagatan murag hinay ngadto usab sa medyo hamugaway, luwas gihapon mga tropa alang kini sa gagmayng sakayan Apan, magmatngon sa panahon, mga tropa, sa thunderstorm, kay mapasok-usab kini. Samtang natong adlaw, mga tropa, musubang. Misubang na, mga tropa, alas 5.21, masalo po sa alas 5.47 sa hapon. O siyempre, musubang usab ang bulan, alas 10.29, mga tropa, sa buntag. Musalo po sa mga tropa, alas 11.29 sa mga tropa sa kagabihon. So pahimang no, mga tropa, sa ato mga kaigsunan, ha? Nadigil, mga tropa, magpabilin ng uglaw, mga tropa, sa init nga taas, mga tropa, panahon, sa init nga adlaw, mga tropa, labi na sa alas 10 sa buntag, hangtod sa alas 3 sa hapon. Aron, mga tropa, malikayan ang hits exhaustion, mga tropa, mahistroke taan na, mahistroke. Bantayin, mga tropa, usab, ang mga posibilidad sa kalitno sa mga tropa, ng pagbaha, sa ubos nga lugar, nga bahin, aron kita, mga tropa, maiwas sa disgrasya, mga katropa na mong suking tigpaminaw. So mauna mga tropa, itong lakad sa panahon. Kadiot lang, kaya naon sabi rin na naman tayo weather update na ribay. Okay, ako gili-ili mga tropa kay nga naman eh. Yan, okay. Mustod na mga tropa, katotod ang express balita sa buntag mga tropa, kaubahan sa katropa Larsanyol din sa XFM Tagum City o rin mga tropa sa Mati City, kaubahan si Ken Tasio.
3: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
1: Hoy, napay ni habol ri mga tropa si Ma'am Josephine, kisa man ni? Nay ni habol ri mga tropa ni paha ni habol. Ma'am Josephine nga Sibong Salbiron Palokuniti. Good morning katropang Bong. Good morning exciting Pilipinas. God is good all the time. Yan diri ni si Kuan mga tropa, kapalong ko masayo. Og diri sa mga tropa si Kuan. Lia Manalaysay, Ma'am Lia, good morning. Ma'am Jing Pigarido, good morning Ma'am Jing Pigarido. Og diri sa mga tropa Lotsi Jampon. Igsuon mi ni Ricky Kuyadong Jampon sir. Pero na ako sa Barangay San Isidro nagpuyo diri siyudad sa Tagum. Ah okay. Kan Tristan Yat Gulay, good morning diha kanimo Tristan Yat Gulay. Mantay ko oras panahon mga tropa presonan. Ako sa katropa sa katropang Bung Makiel Gabri. Daga salamat mi buntag kanaton tanan dalaygon ang labaw ang makagahom. Bye bye. I love you all mga katropa.
9: Sayo sa kabuntagon sa among transmisyon.
3: Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Apat sa dihang, sukan ko namina og XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
14: X.
10: XFM.
14: FM.
13: Exciting.
3: Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Punta kentara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa mga kagamit ng Craft Gold Foliar Fertilizer?
14: Gagwa po. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
15: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pa kagamit?
14: Ah, kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Craft Gold.
15: Kaya dagan nga salamat.
16: Ang testimonya sa Craft Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Craft Gold, no? Unsa may mong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Craft Gold.
15: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Craft
17: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Craft Gold.
18: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Craft Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Craft Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Craft Gold pwede sa tanang tanom. Ang Craft Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
19: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
22: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Okay. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
19: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
26: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
27: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
26: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
19: Vision X Plus, user, atong paminawon.
28: Ako si Rigor, 57 anyo, taga Matila, sa pa-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Og karon, pasapod kayo kung mo reply. Og chat sa akong mga apo, ganahan na po kung mag-drive kay klaro na mangin akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
26: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
29: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
26: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
30: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-itag hotel.
31: Dili na lagi.
30: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
31: Sa muka, oy.
30: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
31: I'm tired. Stress.
30: Dung.
31: Ang sabag gan.
30: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
31: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nang namigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
6: Exciting!
7: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, EXA

0: Maris, Barangay Tumbler, Jensan. Giila sa kapulisan ang suspect kasi alias Makmak, 34 anyos nga walay trabaho o residente sa Purok Maunlan sa Nahiskutang Barangay. Base sa report, nakadawat og tawag ang kapulisan kabahin sa pagpangawat og kanding sa dihang girespondihan na abtan ang suspect o nagikawat na kanding niini sa nasampit nga lugar. Dali nga gidakop ang kawatan o dihang ilang gihimo ang body search na kuhaan kini og tulo ka plastic sachet sa gituwang shabu. Nasayran nga na prison na kaniadto ang dinakpan tungod sa kasong robbery ug nailakini sa dapit sa Barangay Tumbler nga nalambigit sa pipila ka pagpanulis. Ang nasampit ka suspect kasamtangang gitanggong sa custodial facility sa Tumbler Police Station aron natubangon ang patong-patong nga kaso. Mga katropa, kapiba nga lamian ang gusto sa matag buntag apan laing-laing sakit na ang ginabati. Dili na ta sa dili lang basta lamian apan healthy pa tungod sa mga natural ingredients. Magsanton Plus coffee mix na adlaw-adlaw. Alang sa Reke Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat Katropang Philip Olegario nanugad gikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
2: 7.7 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiska sa Baybas Operation sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
3: Nagkumpiska ang tapin 7.7 million pesos nga kantidad sa gituhang shabu sa iniusang Baybas operasyon sa mga otoridad pasado alas 9:30 sa gabi, Mayo 6 to spill by the size sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit, inabagan sa City Mobile Force Company o Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10. Kinini resulta sa pagkasikop sa usa ka high value individual uban sa laing duha ka individual nakuha gikan sa mga suspetsado ang gibanaban ng 1,140 gramos sa gituhang shabu nga mukantidad sa 7,752,000 pesos. Ang mga dinakpan gitanggong na sa prisuhan ug pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon nga gihingusgan sa Cagayan de Oro City Police Office ang kampanya batok sa illegal nga droga pinaagi sa gipakusgang operasyon sa pagpatuman sa balaod ug koordinasyon sa nakalain-laing ahensya aron mamintinar ang luwas og drug-free community sa Dakbayan. Mga katropa, ning pabago-bago sa panahon, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit, tumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Anilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropang Anilo Tabios, tanukad sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Alas 6:24 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nga hatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, sagul-sagul mga balatian, high blood, diabetes, uban pang klase nga mga balatian, katropa, ayaw kabalaka, inumin ka na adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron nga makalinggawa sa sakit nga makamatay, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule kanunay.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Gipaambit ni Bicol Saro Party List Representative Tiri Ridon nga miabot na sa 215 ka mga kongresista ang andamo suporta sa impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte subay matod pa sa ilang konsultasyon sa kamara. Among ihap sa susama sa mipirma sa unang impeachment complaint niya itong Pebrero 2025 niya wala madugay gideklara sa Korte Suprema niya unconstitutional gumikan sa kakulang sa due process. Matod pa ni Ridon ni ining higayuna makabot na gayon sa Senado ang articles of impeachment gumikan kay sobra na ang maong ihap sa 106 nga boto nga requirement aron masangat ang kaso. Base sa report sa House Committee on Justice, nakitaan og probable cause sa committee ang allegation nga allegation sa misuse of confidential funds nga mikabat sa 612.5 milyones ka pesos. Nakip na ang 448 milyones ka pesos nga gipauli sa Vice Presidente. Gisikutan usab ang giingong 6.7 bilyones ka pesos nga transaksyon nga dalambigit sa pamilyang Duterte Carpio. Yun man ang mga testimonya kalabot sa mga hulga nga gihimo sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Ibaabot nga ipegayon ang boto sa plenaryo sa balay sa Mayo 11, 2026. Kon maaprubahan, ipadala dayon kini ngadto sa Senado nga maoy magsilbi sa impeachment court. target sa mga magbabalaod nga mapasa ang kaso sulod sa duha ka semana aron masugdan na ang pagtaral.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katro pala sa 27 na sa Buntag.
1: Balita sa International. Balita sa International.
2: Detalye karon sa balitang international ato ganato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Mga katropa, aron makita og maabot ang mga ambisyon, dapat din alperimenti ato ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga pharmacy butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Ginasubaybayan karon sa World Health Organization kon WHO ang mga pasahero sa Osaka flight gikan sa Santa Helena paingon sa Johannesburg. Human namatay ang Osaka cruise ship passenger tungod sa Hanta virus. Sumala pa sa airline nga Air Link, adunay 82 ka mga pasahero ug udom ka crew. Ang sakay sa mao nga biyahe ni adtong Abril 25, nakit ini ang Osaka Dutch nga babae kansang banas sa namatay usab tungod sa maong virus. Matod pa sa WHO nga misamot ang kondisyon sa maong babae samtang nagbiyahe padulong sa Johannesburg. Ang una siyang nanaog gikan sa cruise ship sa Santa Helena human makasinati og sintomas sa lawas. Pagabot sa ospital sa nasangpit nga nasud, nakumpirma nga positibo ang pasahero sa Hanta virus og namatay. Gimanduan usab ang mga sa otoridad sa South Africa ang airline nga pahibawon ang tarang pasahero aron makikontak dayon sa health department. Sa pagkakaroon, dunay pito ang kumpirmadong og gidudahang kaso sa Hanta virus nga konektado sa insidente. Nakiptang usa ka German passenger nga namatay.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa alas 28 na sa Buntag.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Katropa, mga mister, ha, sa mga namati karon, ha, ayaw inang laki ka kung iagimuha, medyo di kayo makalipay sa mga babae. Inumi ka na, mister, o Turbo. 30 minutos o naka maglabing-labi kang misis, dapat nakainom ka o usa ka kapsula nga Turbo. Ang Turbo sa dietary food supplement for men. Siguradong mapagahi sa imong pagkaikaw aron malipay si misis. Magturbo si mister.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Nagpakita nga gilas ang Oklahoma City Thunder human nila mapildi ang Los Angeles Lakers sa score nga 108-90 aron makuha ang una nga kadaugan sa Western semifinals. Nanguna sa opensiba si Chet Holmgren nga naghakot og 24 puntos, 12 ka mga rebounds samtang misuporta usab si Shai Gilgeous Alexander pinaagi sa iyang 18 puntos aron magpadayon ang iyang ang kusog sa Thunder sa tibok 2. Pinaagi niini nga kadaugan nanguna ang Thunder sa serye pinaagi sa 1-0 nga abante samtang kinahanglan sa Lakers nga makabawi sa ilang sunod-sunod nga duwa aron mapantay ang labanan.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Oras katropa alas 6:30 na ang takna sa Buntag. Kita maglangay ito ng sayron ang detalye sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ganato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis diyan nga medyo dunay pagduda sila ha mga mister kay basig mo tan-aw og kanang mga hamison sa gawas. So ay pagnusnos kining sabon nga Clear Skin Beauty Soap aron nga si mister dinha mulingi sa gawas tungod kay naa si misis sa sulod. Clear Skin Beauty Soap usa ka sabon nga herbal mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Mexico nangandam na mga katropa para sa konserto sa Korean boy group nga BTS. Grabe naman yung mga BTS. O naibini sa Pilipinas, doon na po'y tawag aning BTS po sa Korea. Grabe naman yung mga nga, nga mga stepping, no? Nawa na gitong kuan ba? Nawa na gitong ganagaling mga boy band, mga Amerikano, mga Westlife, mga kuan, mga Backstreet Boys. Ah, pili na sila sa BTS, mga pare. Anyway, itong Siron, kini pinagi sa to ang showbiz correspondent, Maring Inday, Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!

0: Yes, good morning, mga maring. Bango na, mga maring. Is bundang na. Hi, maring. Mainit-init nga balita today. Excited na ang fans sa BTS sa Mexico alang sa ilang gikatakda nga konsyerto karong Mayo 7 nga to na Snoybe hangtod sa Jazz. Sunod lamang sa pipila ka mga minuto, dali nga nahurot ang kapin 135,000 ka mga tickets alang sa maong shows. Dako usab mga maring ang suporta sa mga Mexicans sa sikat nga Korean boy group diin dili o dili lamang mga kabataan-onan ang nagpabiling aktibo sa pagpalit o tickets kung dili apil usab ang ilang mga ginikanan ang nakig-apil-apil sab sa konserto mga maring. Tungod sa dakong interes sa publiko, gilauman nga makahatag kini og dugang nga turismo o negosyo sa nasod atol sa konserto o concert dates. Samtang gibuti ag usab ni Mexican President Claudia Sheinbaum o Sheinbaum nga plano sa gobyerno nga magdala og daghang international artists aron makadani og mas daghan pa nga mga turista og mapalambo ang entertainment industry sa Mexico. Ay nako mga maring. Ang mga kata mga maring ang ato ang showbiz balita today. Ako si Maring Inday Erika dili gwapa dili mestensa. Apan ayo ko pensa basig mapuhon maako na ka. Daghang kay salamat, bye. Bye. Daga salamat, Maring Inday Erika sa detalye sa report. Disan asa naman naglatos-latos ng BTS. Naka-concert naman sila sa kiningati ng Pilipinas. Ako magkabaw, bako nagka-concerto naman sila sa Pilipinas. Anyway, sige lang, basin di iPod kay daghan po mga fans ng mga Pilipino, mga Pinay, aning BTS mga pare, mga katropa. Grabe naman yan. Anyway, itong oras, alas 6:34 na sa buntag. Good morning, og daghang salamat sa mga nagtan-aw karon sa YouTube og sa Facebook Live nato mga pare, mga katropa. Thank you kaayo og good morning yung hurot din ha mga pare. Good morning. Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 8, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa, katropang musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lar Sanyol. O kini ang Express, Balita sa Buntag.
1: Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Say gusto ni mo soft or hard?
4: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft-soft pa yun.
3: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinaan mong bitawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
4: Kung wala ako, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
3: So, kanang Bombay style, sir?
4: Kanagong 12 months to pay.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako si Don sa Kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutukuto.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
11: Zanthon Plus Coffee Mix user.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: X FM.
14: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
16: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
14: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
18: Punta kenta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan unon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
19: La gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
18: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
19: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
18: Kay daghan nga salamat.
20: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
18: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
21: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
18: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
21: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
22: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitaha sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
23: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
24: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
25: Marlene, Ochia, gasiyok ang dumulang piging gasiyok nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
23: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang
0: Ako diay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang tiyan kay saon na dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha atong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo jud ning kapiha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
8: Sige na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
26: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa upo o step o ano kinanat.
1: Ikaw po, pag ina mag vitamin C ha, ang pindi ang mahal, I love you.
2: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon, vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagun ko nilang bayot.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
6: Exactly.

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Sika Uban, Sika Tropan, Arnel Cortez, Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige, kamusta? May buntag. Ganin yung tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, may gala sa dubag para gumanuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Adlaw karon, mga katropa, nga Biyernes, Pizza 8. Sa bulan, mga gala sa Mayo 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kami na usap, may igsong manumbalay ka ninyo hangtod kita alas 9.30 ang tag na sa buntag. Alas magtunol ka ninyo, may gala sa labas ka mga katikaran. Mga balita, isu gisgutanan, din ikaw ako igsong na dorin akong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngaan, may galas kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako giyapon ninyo makauban ako sa katropang Arnel Cortez. Aga magtunol ka ninyo may gala sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isu gisgutanan, din ikaw ako igsong na dorin akong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 6.56 na may galantag na sa itong pagpanagumanuman na pansanilipas sa pagkaginod sa unahan. Tugtitas pagtunol sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalanggaw suking tigbaminawan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Palaw ko nakugap kayo mura maglata man itong baminan. Lain man siya. O diha, gika na ito ang kuha na ni Ron. O mauni ang out. Murag galagitik siya galagitik.
3: Binawag!
1: Ayan! Muna yung ipangita. Alas 6.57 na mga igala ang dagna sa itong dolomanon na dinimigala sa Bullseye.
2: Bullseye!
1: Mayong buntag sa itong mga katropa dinimigala sa Dakbayan sa Tagong. Sa 23 ka mga barangay na naglanggob nini, good morning!
2: Good morning!
1: Mayong good morning usab, may gala sa ito mga katropa. Dini may gala sa lalawigan sa Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Sa may Panabo. Yeah, may gala sa may Santo Tomas. Inabegsoon sa may Carmen Braulio Duhali. Yeah, may gala sa may Sawata, sa may Kapalong. Yeah, may gala sa may Asuncion, Yucurilia, Talaingod. Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning usab sa ato mga katropa. Dinhi may gala sa lalawigan sa Davao de Oro. Yeah, may gala sa may Laak. Mga katropa nato sa Mawab, sa may Nabunturan. Katropa nato may gala dere sa may Montevista, Mungkayo, sa may Compostela, New Bataan o Maragosan.
2: Good morning!
1: May good morning sa ito mga katropa. Dini may gala usab sa Mako Mabinig Pantukan.
2: Good morning!
1: Mga katropa na ito, dini may gala sa lalawigan sa Davao Oriental, sa may Bukidnon o Gagusan del Sur.
2: Good
1: morning! Mga katropa, dini may gala sa may Davao City.
2: Good morning!
1: Maabot may gala sa ito Bagsibya, dini sa 107.2 FM Tagum, Mayong Buntag.
2: Good morning!
1: Ang ito mga katropa usab, may gala naka-tune in na. Og naka-li-li na mga igala diri sa ato ang pagpanagumanuban sa ato may galang tulumanon. Pinaagi mga igala sa atong FB Live, no, sa XFM 107.1 Tagum. Og sa katropang Arnel Cortez. Og sa ato ang YouTube channel mga katropa, katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ato ning huni hinahinayan may gala ang kini mga nagka-comment na dinhi. Doon na natay 51 sa YouTube. And we have nausa ba ning usa ka kuha na to nga 8 ra may nabutang. Ang usa pod 18. Disbalance niya. Ito may buntag ka ninyong tanan. Ako sa ning usa-usahon mga igala. Check attendance na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: May buntag diha kang Abel Manlangit from Dipolog City. Good morning.
2: Good morning.
1: Yubs Adraser, good morning boss. Si Jovi Ostos Armudia from Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Boss J Mix TV, good morning doll. Maing buntag.
2: Good morning.
1: JC Lozareto, maing buntag. Das Kabakungan na Bunturan. Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Naka Santon Plus Gold na ilabi na kang Mama Undoy og si Baby Jilaika og si Auntie Angie og si iyang si Isang kuno nga tulog pa. Ukawan na si Isang dia. Si Ellen Chungson, good morning. Si Ronald, shout out sa tanang mong nagtanaw. Watching from Deca Homes, Takunan Mintal, Davao City.
2: Good morning!
1: Si Bus J, Mix TV, watching diri sa Dapit, sa Baybayon, sa Laguna Lake. Laguna Dibay, Abel Manlangit, morning issue nila BP Sara kay dili daw makamao mo gamit og computer. Binuang manistorya ha. Mao man gani sibong algabre.
3: Binuang.
1: Ito kabalos BP Sara mo gamit og computer ba? O nagilaing issue nila ma kuan diha. Binuang sa nang maigalang istorya. Gani mga kabataan karon may suon kay bao na magani. Aldrin Ordinisha, good morning katropa Arnel. Watching from Cebu. Karon shout out akong mga igaagaw diha Cebu nga. Ayong mundag diha Adrin si Badiha na 1913. Mayong buntag gadol minaw mi kada adlaw nimo. Diri sa Santo La Filipina. Good morning sa mga taga La Filipina. Elmer Caniete, arin amigo ko. Mayong aga katropang Arn sa Hinubaan Negros Occidental membership daghan na si Jordan. Ay may ara na gyud mga membro ta da mer. Mga membro sang aguanta party list mer. Oh. Termin na lang ga aguanta. Si Jordan, si Salde, kaga si Tikyo, si Iuin, Gary, Maro, Kanuyos, og sa amon ng mga asawa. Damo ka mo asawa ba? Jesse Lopez, morning, paborito, gina ko yung mga program, galantaw ka na buntag, asa man dapit? Kaya butang na diha, Jess, asa mo dapit ng lugar, kaya para ato nang mapatabanan ato na. Good morning si Rivlen Paner. Good morning idol. Shout out kay Tatay Efren og kang Buboards. Luloy nga naminaw sa imuha. Watching from Bangunay, Habunga, Agusan del Norte. Good morning.
2: Good morning.
1: Para jaw na pagpanalinga sa idyo na hurot. Sa aton mga kalumunan didon sa Buanga, Habunga. Habunga baja. Mga baja mga jaon. Kumusta? Elmer Caniete. Ari naman si Elmer, oh. Humana ni Mer. Nadit Sabarita. Good morning, Sir Ronel. May buntag po.
2: Good morning.
1: Sanggalaka, watching from Panabo City.
2: Good morning.
1: Maribik Lao sa Jose. May buntag.
2: Good morning.
1: Romeo Carillo Lubiano, diri sa Barangay Gabi. Kumpustila. Ang igikanan sa mga Gabi na yot. Oy, akong classmate o classmate na kumpare pa. Si Dong Charles, Sir Darwin, Sir Charles Darwin Luison, a.k.a. Sidal. Siya mahaw ta dong. Nick Wahaw, morning. Attorney na attorney na mahinotan. Ay, musik binuang niya ba? Minaw, minimo, diris, mangkiyod, big shop, anibungan, mako. Shoutout sa akong asawa nga si Phoebe Lunggaw, Kwahaw. Liv Ivanias, may buntag na sa Akusta Apokon. May buntag dias Apokon.
2: Good morning.
1: Mari Biglao sa Jose, may buntag Romeo o si Ronald Limsako.
2: Good morning.
1: Dias Mawab Gags Picnid, may buntag. Dias sa may Procrenso Visayan Village kay Brad Darwin Kambangay nga nabisig hikay ug pabahaw.
2: Good morning.
1: Lotski Jampon, Ronald Bong Alvarez Wilson sa imong mama. Lagi ato nang giampo ang inahanpod sa atong kaubanan si katropang Bong Alvarez.
2: Good morning.
1: Get well soon. Alexander Algabri Senior. Di basa-basa may senior pa yan. Pero ini Espanyol man ang gibutang niya dere. Buenos dias kuno mga amigos. Way labot amigas di abong. Todas 18 anyos. Di nagkakauli dito sa bunawan mo. Si katropang Eman Moreno, may buntag.
2: Good morning.
1: Si Den Luna, good morning. Good morning, sir. Karon pa jud ko kalod. Unsa tong balita sa gagilabay? Binuang namin ba? Ayaw na mo pamunit ang mga tirada nila. Boboy Fernando, good morning. Ka-XFM, watching now from Mainit, Davao de Oro. Og sa may nabunturan ni Shirley Liscano Joseco Cabinero. Good morning Sir Ronald, nakabulls ay na ang akong speaker. God is good all the time. Naglanog-lanog na yun po mga katropa. Di agad ikaroon sa may may buntag diya sa may pagsabangan ha. Ay mog walang kukurap. Walang lipatan ng channel. Kaya ito nang hatag-bagtagan ng inyong mga ayuda diyang nangaunsa na na. Si Lutsky Jampon, Lizelle Acacio Pueblo, madayaw na kamdag katropang Arnel. Katropang Jing Pigarido, good morning katropang Arnel. Og sa tanang mga katropang Tigpaminaw, God is good all the time.
2: Good morning.
1: Si Ricky Andrade from Tabunok, Bato, Leyte. Mayong buntag.
2: Good morning.
1: Leopoldo Safra Pardillo from Santa Emilia, Laak.
2: Good morning.
1: Pa-shoutout daw si Jinjin nga nagluto para sa pamahaw. Kung sa imong giluto, karon Jen. Samtang ako naminaw nimo nga nagkape. Watching from Purok 4, Barangay Santa Emilia, Laak, Davao de Oro.
2: Good morning.
1: Josephine Sibunga Salveron Balconete, mayong buntag from Kapalong.
2: Good morning.
1: Si Lian Masidlan, mayong buntag. Naminaw sa programa. Shoutout kang Amik. Kasi slang purang ug anami nga nagbantay sa bakery ug hardware.
2: Good morning.
1: Oh, di basta-basta. Taro nga na kay basi babaylo ninyo ng haloblak ug ang pan, ha? Rolly Racho maing buntag. Good morning, katropa Arnel. Shout out ako amigo nga si Jisbin Pormento. Naminaw nimo. Salamat nimo da Jisbin, ha?
2: Good morning.
1: Analin Estimada Pada, good morning. Naglanog-lanog ka diris purok 4 mi pangi. Naminaw mi ni Amor. May buntag ni Mudi Amor. O si Analin. Si Naj Kosner, mayong buntag. Johnny Sinday from Siargao. Si Tutok Katropa. Elmer Cañete, ang Santon Plus nag-tig ako no i-tarugtog. Lango-lango gid ni Akon Migo. Kaya nga ah, tuod na haw. Agatig, agin ang tarugtog niya ba? Siguro gabakal ni si Elmer ka turbo. Inom ka turbo, Mer? Guy ning Migo ko ba? Wow! Mer! Alas 7:07 na may galad, Dagnas Buntag. Glenn Paul Cabarrubias, good morning. Boy Juan Sanchez Laguras, good morning. Oh, ganin yung tanan mga katropa, kanag-uban na dobrang hataga pagdagan niya. Nestor Quiron, sa Pamania. Nadet Sabarita, good morning.
2: Good morning.
1: Kita may kalalang pag-inaut niya. Grasya, panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tananing laing adlaw na sab. Laing panid na sab sa itong pagbagabuhi. Ibabaw ni madanlog tang kalibutan. First mga katropa, din ato kalimtan ang atong pagpasalamat sa tulabaw nga magkagagahom. Aron kita may kailangan mabuligan, ni ato may kailangan pagpinag-ubanuban og sa atong tulumanon og inyong tulumanon ang bullseye.
2: Bullseye!
1: May buntag ni Mudiha, oy, naglanta akong ambungan, di basta-basta, nga agaon na nanukad as dakbayan sa sugbo. Si katropang Eric Seras Manait, may buntag ni Mudiha agaon.
2: Good morning!
1: Di yung kabasta-basta, ikaw ang akong pinaka-idol yung kanakos na katanan, yun. May buntag ni Mudiha, dol. Oh, si agaon Eric Siras Manait, mayong morning diha. Siya nga, mayong morning ambungan, madamay, basta niya. Si Joseph Protsina Par, mayong buntag din mo diha agaw. Si Ismaela Sabiliano Asuncion, morning, attorney. Ah, attorney, nabutan niya. Ayaw lang sa, kay masuhong niya. Oh. Alas 7:09 na may kalantag na sa tumbag, managumunuban sa magkausa. Sa ato mga kaigsuna, mga Bisaya, mayong pagpanikaysikay, mayong pagpamahunpahon, may galaning tag na sa buntag. Kag sa aton, mga kasimanwa, kauturan, mga suking tagpalamatita. Sa aton, mga katropa, sininga pagpangalagad. Good morning, gidya sa inyo.
2: Good morning.
1: Kamalamo nga salamat sa inyo, way untat nga suporta kapag sumaybay sa aton nga pagwaragwag, mga katropa.
2: Good morning.
1: Sa ato mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo. Agyamanak, mga katropa.
2: Thank
1: you. Sa kanato naman, mga kalumunan, mga mansaka, mandaya, kamayo. Marayaw na timprano, marayaw na kamdag kamayo bus lumon. Salamatay gayon sang pagpaningog mayo adik kanatan program.
2: Good morning.
1: Sa ato mga kaigsuna mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa ato mga kaigsuna di may galas Samar, Leyte, nga maabot may galas subag Sibya og pinagis YouTube. Maupay nga aga haiyo. Sa ato mga kaigsuna di ang mga Tagalog, magandang umaga po. At welcome sa ating palatuntunan ang Bullseye.
0: Arnel Cortez.
1: Raul Emperado, maing buntag diha from Malaybalay. Di na ko ni kalimtan ako ning for the third time ako ning tinbayaon ako ng amigo diha Cebu. Kagi ini bitong angkorman taw niya nay angkorman sa lai mo tanaw ma maratol sa bayat ta.
3: Ay kaya.
1: May buntag ni muli agaon katropang Eric Siras Manait. Ay atangi po ninyo sa mga Cebuano di ha. Katong akong mga tigtanaw di ha, mga taga Cebu. No, paminawa sa ninyo ng sa ganitong imuhang kuan di ha. Agaon imuhang inya stawag nini? Frequency sa Solid FM. No, kay na ay programa ni akong amigo di ha nga si katropang Eric nga Solid Impact. Basta-basta ni mga higala. Lahat ng babangga magigiba. Solido pa ni may galas na ng solido. Ano hindi may galas na bayan Sugbo. Badit, bado, badin, badot. Buenos dias, Dol. Pag-greet ako partner nga si Juvenal Giyangan kay birthday niya karon. Katropa watching here from Katipunan, Santo Tomas. Happy birthday. Happy birthday. Mga nag-birthday karong adlawa mga igala. Naota mga katropa nga namus kapis kayo sa panlawas. Umangunaw na grasya at panalangin sa labaw nga magagagahom. May muna nagbudagaya ka na itong tanan. Nilay ato na siya. May gala subag bagabuhi babaw ni Madan Lugtang Kalibutan. Oras na ito may gala. Ato na natay 11 minutos na pasado. Alas 7 buntag. Standby. Sa naguna may gala mga katikaran. Mga balita ang atong hatagan o pagdagad din ni may gala sa itong pagpanagumanuban. Atong ayagon may gala kining mga isyo. O atong ipasabot. O atong ablihan may gala mga gitabunan. Tanan mga igalang gitabunan. Ato may gala hisgutan. Labi na mga katropa, gini mga butang lungsod nun. Nga doon ay tumong og tuyo sa pag-ilad, paglimbong kanato. Ato ni mga higalang iyagyag dinis kahanginan. Aron nga, makabato no sa gitag kaiso, bigalas pagpakabana, nining atong katilingban. Ayong pagpanikaisikay sa makausaka ninyong tanan. Og sa ato mga katropa, of course, kabahin sa ato may galang tulumanon. Nilimahimo may galang adi na mag-ampo, gumikan kay Moni may galay, nakapahatag kanato kusog. Sa atong mga kaigsunan may pagpangapili ha o hinaut ng imong kape bay katong kape nga makatabang kini mo ang Santon Gold Coffee Mix kay ako nakatimpla naman ko taod-taod ini commercial ani mga igalag alas 8 mo timpla na sa gumaga katropa Santon Gold Coffee Mix adunay mangosteen adunay malunggay adunay turmeric kini mga igala o aduna mga igala ay kini bang chia seeds kini chia seeds bay manoy maka kuan kana bang maka nindot sa imong digestive system makapakuan ni eh. Oy may buntag Mary Grace Hidalgo Hulve asa man ni gatan-aw ni asa man ka nga Hulve ma'am Mary Grace Hidalgo kay talagsaon na ng inyong apelyido unay apelyido sa akong asawa ma'am oh asa man na dapit nga Hulve na nagtan-aw ato mga katropa diha nga nangapi hindi na tas kape mga higala nga makatabang ka na to kining Santon Gold Coffee Mix mapalit ka na may gala sa naguna magabutika sa inyong lugar. Unya, sa atong clinic bay, no? Kining atong clinic na himutang dia sa may Ganti Road, di may gala sa kanto paingon sa atong merkado publiko sa Dakbayan Stagom, naras kanto mga gala anang daay Mr. DIY din ha. Kung lalaki pero kung babae ko no, matod pa may gala ni Tia Daria, Mr. DIY, kung babae, Mrs. DIY. Aday nga na di ay. Bitaw na aron na di may galas Ganti Road sa may Door 8. M Central Building Door 8 mga katropa adya tapad anang bugasan anay nakabutang di Y2H Clinic and Pharmacy pangita ala mga katropa si Palangga ato na mga galang pinaka kuan ba no mo ni atong gina kanunay may galang kauban no sa kini mga higalang buntag, kining Santon Gold Coffee Mix. Sa kamo di ha, kung sa panyong gilangan, ala, palit na mo. O, ay, lisod na bugay, ako rin maghigup-higup diri. May nang kamusa di ha, mga kaigsunan kay, ang makabinipisyo ko, ang makabinipisyo sad mo. Para pantay tang tanan, mga higala. Si Elmer Caniete, baskog nga angkor, gabasa agid message, ang entrada para malipay ang mga gapamati. Makakadlaw man bala. Good kagid katropa. Oh, gakadlaw kagid ka subong mer. Alas 7:14 na may kalandag na sa itong pagpanagubanuban. Mark Sabate o Glenn Paul Cabarrubias, good morning. Of course, mga igsoon, isip kabahin sa itong tulumanon. Arita may kalas ng bagampo sa Bullseye.

0: ilang giagwanta ang tanan, tungunog alang sa tingus bawang gihandom alang sa ilang mga pamilya. Liguna sila panahon sa pagsulay o panalipdi sila gikan sa mga hulga na binasa gubat o mga kagubot. Kining tanan, Ginoo, among gipangayo, gipasalamatan diha kanimo. Pinagi sa imong anak si Jesu Kristo nga among manluluwas. Diha sa kahiusahan sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
1: Uban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Oras may galado na kita, 18 minutos na pasado, alas 7 sa buntag. O welcome, pag-usap, may galang din natin sa ato magbadayon garon. Sa ato may galang dulumanon, og inyong dulumanon, ang Busay.
2: Busay.
0: Naguna din may gala sa ato mga iskutanan kaya alas 7:18 na standby. Atong mga kaubanan usap garo mga igala kay nagaliwaros na sa pag atuyok-tuyok din mga igala sa atong dakbayan aron sa pagpangita sa naguna may galang mga katikaran mga balita. Nga nga mong itudol usap diha kaninyo sa mga update labi na mga, sa mga isyo nga atong gitagad din may gala sung tulumanon. Una mga igala sa atong mga balita sa balitang lokal mga katropa pila ka mga tagumenyos nga wala malakip may gala sa ayuda bisan kunog na bahaan may palag mga igsoon.
2: Pumusaan!
0: Wala gini nakapait kay nga man lagi may gala nga kanunay na lang yun basta na ay mga ayuda mabaliktad man ang sitwasyon. Kanto mga higalang wa mabahae, kanto mga higalang wa makasinati o kinibang kalamidad, mao naman ninoon mga higala ay makapahimulos ko, no? Uniya, kanabang, kanaganing sistema mga igala sa kanang dugay na mga sistema na to diha nga giingon nila nga kana rakuno mga igalang duol sa luwag mo'y makadawat pwede ba nga kini mga igalang matanggal na nang ingunian na kay ang ayuda gituyo gitumong mga igsuon ngadto sa nanginahanglan pero ngano mga inigagi kang kapitan inigagis barangay kamo may magbuot diha gani kamo'y nakakita kung kinsay galisod kamo'y nakakita kung kinsay tinuod niya, nag-antos niya ito panahon na, o kasayod mo, niya kanang tabangan na, kanang ayudahan na, para na nila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dili na para sa inyong igagaw. Dili na para sa inyong mga supporters. Busa, mga kapitan, wag naman kayong mababaw ang puwit. Ayaw mo anang mabaw kanyong samput ba? Nga, mga kining uban, mga kapitan, pwera lang sumaayo? Madinumtanon kining uban. Ila yun may galang, pila rin ko'y barangay. Nya, mas paspas ba yung impormasyon karos barangay, may gala, gumikan sa kanang Marites. No? Tinuod man ha. Mas paspas karon mga higala, ang mga impormasyon mukatag sa barangay, gumikan ni ining Marites and Friends. Oh, kay, kuan ko na siya, Marites Broadcasting Network Incorporated. No? Dali kayo mukatap, dali kayo may galang mukanat ang mga balita. Diya, nya, di ba yan na siya sudan kay kuhaan? Pagkabutangan magyun na, dugangan magyun na siya. Oo. Oh. Yan, nagtuo mo may galag, di, mabulabog yun na. Yan, kini mga galas barangay mangod, yung mga barangay official, kahit bawas na silang, kinsay gabutar nila, kinsay gabutar nila. Wala yung problema lang, kay nadaog naman mo, nangalagad naman mo, dugay naman gani. No? Nga namang yung, apilon pa magyun na mga gala dihag, bantay lang mo panahon sa yuda kay wa mo ga tabang na mo wa mo ga butar na mo bantay lang mo panahon sa yuda ano diha magyud panahon may gala ibaos nga unas na nandi pa na inyong kwarta no hinunoa pareha bayad tang kabayad og buhis kami pwede mi magyaw-yaw diri ano man kabayad big buhis anas buhis na mo gikuha may gala baga ayuda sa mga tanang matang sa ayuda may gala das DSWD pero kami in town may gala mi 5,000 di gyud mi may gala kadawat in town mga ison.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Samtang may gala dugang paninisa to may gala bagbanag-ubanuban. May buntang ni Buda Sulaiman Maliawaw diya sa may kamamanan Cagayan de Oro City. Dugang may gala sa to dulumanon utang sa nasod santil mong karaan. May abot na mga gala o 18.49 trillion pesos mga katropa.
2: Busay. Busay.
0: Gumikan kini mga gala sa pamaagi lagi ka nag-iingon nga BBM. Ano siya man ang BBM? Baro more. No? Or grabing utang. Grabing utang karon sa nung nasod. Wa pa gani mga igala mahumaning terminong bongbong. Siya na ang high pointer mga igalas inutangay. Ang pagutan, ah, gadako ang atong utang pero may gala nagkagamay ang atong mga panudlanan. Matod pagani BP Sara nga wa na kuno.

0: pundo ang nasod mga igsoon. Ha? Wala ko na pundo. Mauna yada ko ang pangutana karon. Ngano nga, dako ang utang, pero wala may madawat ang tao. Gani sa ayuda kung kaniadto mga higala ka ng mabaha-baha, mga higala isiti. Nga na sa 10,000. Karon may galas, 5,122 na lang. No, kay pasahon mga higala, 368. Hatagan kag, kuan, 5,5, pero pahatagon kag 368. Sa una, 9,960, 9,940 ba to? Kay pahatagon mga kag 60 pesos mga higala, tagaan kag 10,000. Karon mga igsoon matay, no? Nigamay man. Unya, pila ba lang in town may gala? Huna-una, kanang ayudahan na. Supposed to be katunagudang nabahaan atong Pebrero, bay. Nagtuo ba mo kanang ayudahan na mga igsoon? Iyan na sa katong gumikas krisis karon. Nini may galang atong nasinatian. Dili, oy, kanang ayuda ka na dawat. Riba sa mga tagatagom. O siguro rin po sa inyong mga lugar, mga katropa. Kanto nang baha-baha. Kanto may galang Pebrero.
1: Bullseye!
0: Naiintaw yung mga pamilya nga namakwit, tinood. Pero, wa man yun mga higala, lagi ka dawat. Nabahaan, nalunupan ang balay, wag yapo na apil. Kada laging styles barangay lagi ba? Nga duol sa luwag. Ako lay makakita ng luwagan na may higala, ipuspos ko gina sa inyong mga agtang. Ha? Kasamok ang luwagan na may higala. Anong nga kinahang lamang ang duol yun diha mo ay ilabay ko ng luwagan na... Samta may kaladugang pa sa itong mga balita.
1: Busay. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Sa doga ba na ito may kalang mga kadikaran? 215 kuno kamaga kongresista mo suporta sa impeachment sigon ka na may gala ni Terry Ridon.
1: Busay.
0: Giihap na daing Terry mga igsoon. Kay, ang tawag nila mga higala, consultation. No? Ilan na kunong gikonsulta ang bibila ka mga kongresista og so far, no? Katong numero kaniadto sa 2025 may galang impeachment, maulang kunong gihapon karon kay ilang gikonsulta may galang mga kongresista og 215 kuno ang andam gihapon. Unsa man na? Consultation o booking? Consultation o mauna na booking kay matod pa may gala ni Representative Irise nga ang impeachment pera-pera lang. Kaya di ko na lagi marilis imong pondo, imong proyekto, kung di ka mubutar mga higala, pabor sa impeachment ni BP Sara mga katropa. Bawit na idagang video ay, inanggawas mga higala di Asugbo, kaya nga kang Duke Prasco, nga iyang gipasabot mga higala nga to sa mga constituents nga, nga nung ibutar siya mga higala, pabor sa impeachment. Wako nung gapasabot nga, kontra siyang Sara, pero ang iyang tumong mga higala, ang rason nga kuno nga mibutar gyud siya may gala sa impeachment kay tungod og alang sa mga programa. Ngano day tinuod gyud na may gala nga kung di ka mubutar sa impeachment, di ka mopirma magigsuon. Dili gyud ay ka marilisan. So, klaro kaayo. Hining tanan mga igala pamuliti ka lang.
1: Bullseye.
0: Og dili mga igala sa tinud-anay nga pagukod sa responsibilidad. Kung dili pagpukan lamang sa kaatbang sa politika, mga katropa.
1: Busay!
0: Sa dugang pang mga balita.
1: Busay! Kauban si katropan Arnel Cortez. Busay!
0: NBI may depensa sa pagdakop kang mabanta, mga katropa.
1: Busay!
0: Nag-i-depensa karon si Matibag. Kay, daghan ko ng mga higalag nagpaka-ekspertog ng abugar, mga igsoon kang... Franco mabanta mga kaigsuunan nga no kuno kining isa may gala kang Attorney Ruina Guanzon nga no kuno nga nakapagula man og milyones si Martin nga matod pa naka-freeze man kuno mga igalang account ingon ang NBI nga dili man kun si Martin ga provide ana kami man unya ana ra man namo nagipagama sa rekto ng among mga kanang kuwarta ng budol money. Oh, budol gani ko no, budol. Di ko no na tinuod niya kuwarta. Una mga higalay, sulti ni Matibag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sa panaghigala nilang BBM, wa dyan mo maghisgot. Kay nihilom naman po may higala si Auntie Claire. Kini si Auntie Claire may higala, maglawgaon na yung Pilipinas, mamutingog niya paglawgaw na muhilom na sad. Basta inigtunga niya na may higala sa kamera, nanasan na'y dang kadaot. Labi na karon nga daghag mga banat, mga igalas bipisara sa yan, ingos bipisara nga. Kana kuno si Auntie Claire, di na nato paminaon. Kay nangano kada si Auntie Claire, kung imo kuno nang paminahon, may galag imo nang pansinon, KSP man kuno na. Nya mugara kuno na. Unya inigara ana. Magsigi na may galag istorya, unya ang nasa yang likod logo mga igala sa Republikas Pilipinas o Palacios Malacañang. Ang maulawan dili lang siya may gala kay wa naman ay uaw. Ang maulawan mga katropa, kita in town nga mga Pilipino kansawan ta sa ubang mga nasod nga unsa naman ni mga Pilipino. Wa na gyud sila lain diha nga mapili nga tigpamaba. Kana na lang gyud in town di na magkadimao. O na mga igala ay matod pa ni BP Sara. Alas 7:28 na may gala dag na sa tong pagbaraguban. Dili may kalas tulong manong bulsa yung kining oras sa tod ganinyo mga katropa sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ang Santon Vitamin C may gala. O kung sa kinik vitamin C, gikan sa Santon o non-acidic nga vitamin C, sodium ascorbate by. Kasi sa pag-imong pag-inom na ini, ay kahadlok na muhapdo sa imong kuto-kuto, gumikan kay gidisenyo kini, gituyo kini mga katropa, nga dili gid muhapdo sa imong kuto-kuto, mga kaigsunan. Kaya naman kayo uban in town, mahadlok. Now, dirita maghigala sa Santon Vitamin C kay nindot kay ni partner sa Santon Plus Gold o sa Premium D3 aron may gala nga makabaton ka o piskay purya-buyag may galang panlawas. Ako mga kaigsunan, kada adlaw gina Premium D3 o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. O gina may gala ay tulo ka mga triumvirate nga akong gina mintinar mga kaigsunan. No, di man ta mo ingon nga batan-on pa man dili dili dili batan-on pa man di mag-maintain gyud ta mga kaigsoonan kay lawas na gyud intay capital no og kini nga tong lawas may gala mo imo bigay may mga igbahin delikado alas 7:29 na magigsoon ang dagna sa tong pagpanagubanuban sa Bullseye.
1: Bullseye kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.

0: Tining atong microphone urag wa ka turbo. Ngano man nga mo malut ay man. Oh, kana murag nindot nga plaster gab no. Kana mo nindot nga plaster di ay. Kay kita kayong agtang. No, kita kayo ang atubangan. Itaw, balik tas magpanimbaya. Si EG Vlog 2.0. Pag-reach sa akong sa Ginto family, diri sa San Ginto, Bakusanon, Pangantukan, Bukidnon. Good morning! May buntag diha, Ma'am Feli Feliciano. Good morning, Sir Arnel. Paalala lang sa lahat ng Siligbon family. Reunion sa Salvacion, Santo Tomas, May 19, 2026. Good morning! O, paalala daw. O, na ay, Andre, pahibalo si Ma'am Feli Feliciano. Sa tanan nga mga Siligbon, apelidong Siligbon diha. Kinaamoy family reunion sa May Salvacion, Santo Tomas, mga katropa. Alright, Fernando Inihada Kiben, wala pa man election doll, wala pa bitaw, pero hagbay raman sila may galang namulitika. Alas 7:30 na may galang tagnas buntag. Medyo karat mang reception gamay. I-adjust na ito gamay mga katropa. Dari sa itong YouTube usap, naglantaw dari. Dali lang, nag-ampo pa man yung akong YouTube dari. Kadyot kayo nag-commercial pa. Di ah, si Mardy Flores. No, pa-shout out. Kadali. Akong grandparents ka always nag-watch ni mo every morning. Si Floro Flores and Evelyn Flores from Matanao, Davao del Sur. Iyon sa maning katropang Brix Flores. No? Oh, may buntag, Father Melvin Librias, good morning. Good morning. What's morning greetings from Tagaytay City. Good morning. Si AG Calis, siya. May buntag katropang Arnel, pa-shoutout ko og balik sa kong Papa Adolfo og Mama Marilyn nga nangapi og Santon Plus Gold Coffee Mix. Pagkadabi, salamat. Thank you. Samtang kapaminaw sa imong programa diri sa Proksambag Mangga, Visayan Village, Tagum. Lami kayong Santon Plus Gold Coffee Mix. Katropa, salamat. Thank you. Una ginaingon na, di lagi na may gala. Sulayin ninyo. Kaya baka mo dyan makaingon nga, tinuod yun din si katropang Arnel. Ay, tinuod na mga katropa. Alas 7:32 na ang dagnas buntag, si Florencia Duma. Good morning, sir, from Agan, Greenville, Jensen. Good morning. Idito Alabat, good morning. Good morning. Si Merlita Argilies, maayong buntag. Good morning. Kenil Seri, good morning, Arnel. Salam sa'yo. Watching from Isabela City, Basilan. Good morning. Shukran. Thank you. Si Victoria Hilaga, good morning from Tambulig, Sambuanga del Sur. Good morning. Si Mardi, si Joji Espina. Morning sir, shout out ko sa Magikay, Mandawi City ug sa among former mayor Junas Cortez. Good morning. May buntag ni mo diha ug sa inyo nga former mayor nga atong kaapilido may gala. Good morning. Si ako si Ami. Kalma ka trobang Arnel kay mo maot unja ka. Lagi. Dila ko nung pwede masuko. Si Prince Junas Iniego, katrobang Arnel, maayong buntag from General Mariano Alvarez sa Cavite. Good morning! Bien Diaz, shout out from Maitom, Sarangani Province. Good morning! Ramilo Castro Mayor o Tessie Bancori, maayong buntag kaninyong tanong. Good morning! Alas 7:33 na may galang dag na sa itong pagbanagumanuman. Dito may galang sa itong naguna, may galang sa itong hisgutanan.
1: Pusay! Kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Pusay! Gumikan kay mukabat ko no, mga katropa, sumala ni Koke. Oga, pila ni, 215 mga igsoon ka kongresista ang posible ko no, mga igala, nga musuporta. Sure na gani sila ni. Nga musuporta ko no, mga katropa, sa impeachment complaint batok kang BP Sara Duterte. Matod ni Ridon nga sa ila mga igalang gihimo nga consultation no ngadto sa mga kaubanan, kuyaw si Ridon bay mura na siya tag-iyag kongreso. Siguro tinugyanan ni siya bay kanang piniyalan ni siya ni Tintin. Bitaw mga katropa, kining atong mga party list ba, kining atong mga party list mga igsoon gi-hijack sa mga politiko o gigamit mga igala para sa ilang kaugalingong mga intereses. Tinuod lang, mag-function pa ba na sila mga igala sa ilahang sektor nga girepresentahan? O pamuliti ka na lang may gala ang ilang gihi mo. For example, usay kining sektor nga girepresentahan may gala ni Cookie. Kining Saro Bicol. No? Ang trabaho ba may gala og ang tumong may gala sa Saro Bicol nga party list? Maura gyud ang pagpa-impeach mga igala kang BP Sara? Muna mga igala ay pangutana diyan taon nga nagtangag may galagda kong ganti, gumikan lagi. Muna ay dagag panawagan karon ba nga pwede ba nga reformahon na to? Kining atong party list system kay kanunay na lang gyud gina-hijack mga igala sa mga dagkong politiko o gamiton mga higala para sa ilang kaugalingong politikanhong interes. Di nyo na madinay eh. Nganong kamo diha mga progresibo? Nganong kamo diha ang makabayan? Nganong grabe ninyo karon ka makaaway sa mga Duterte? Pero ni isa may gala, no? Compliance na lang tingali ng uban. No? Nga hisgutan kini may galang atong panahon karon. Oh, kini mga higalang Marcos administration, di kakadungog nilang sindanya. Di kakadungog may gala nilang Ridon. Di kakadungog mga higala ni ini mga party list. Nilang dilima. Ang ila lang yung pinakakontra karon usara gyud may gala. Sara Duterte. O ang apelidong Duterte. Ngayong ingon ni ini kakampante mga higala si Ridon. Mga katropa, matod niya nga overwhelming mga higala ang ebidensya. But pasabot, daghan ko ng ebidensya. Unya, napresenta nila pagtarong ang ebidensya busa. Kini kuno nga mga ebidensya may gala mo yung nakaingon. Nga daghan sa mga kongresista ang kumbinsido o nagsuporta gihapon mga higala sa impeachment aron nga mapanubag mga igsoon ang BPS, ang bisipresidente. Pero dili ba kaha mga higala ang ilang gisaligan mao ang kwarta mga kaigsoonan? Dili ba ka ang salapi may gala nga kanang giingon nila nga dili kuno mga igsoon ma release ang ilahang mga project kung dili mga igala mubutar, no, in favor of impeachment mga igsoon.
1: Bullseye.
0: No, sa ebidensya ra bagyod nga if you are a congressman mga igala nga naa sa tarong nga pangisip og dili kwartang gihuna-huna, makaingon man gyud kabay nga dili kita may igsoon. Wa man tay kanabang kuani ana ba kanang kapasidad bagay igsoon nga moingon tag tama sa Madriaga kwan. Pero bisan sa atong kayano mga higala, sa atong yanong pangisip, makaalinggat gyud ta nga binuang gyud, di ba? Og makaingon gyud ta nga kinahanglan pag yung ayagon kwestiyonon pa pag-ayo mga higala si Madriaga, gumikan kay daghan kayong mga kwestiyonable diha mga higala sa iyang pamahayag, no? Kung kita nga mga yanong lungsuranon makaingon, binuang man ang istahila na, no? Nganong i-appeal naman, kanang mga issue ba? Nga gilabay o gibato may gala sa vice presidente. Kung kita gani in taon may gala nga yanong tao makasulti tani ana. How much more kini ato mga kongresman nga mga bright manon tani sila?
1: Bullseye.
0: Pero sa pong pagani ni Prasco, no? Katong iyang video mga igalang nang guwa pod ron nga mupirma sila mga igsoon alang-alang o tungod og alang sa ilang mga konstituwente. So may pasabot ana. So tinuod ba nga kung di ka mo pirma, wa kay bahin? No? Tinuod ba mga higala nga kung di ka mo pirma, wa jud in taon kay nahot nga pagka kongresista? Ako sa akong kabahin bay, kamo kuno be. Unsa may inyong gusto may tabo sa inyong kongresman? Mo pirma? Tungod og alang sa pundo, bahalag musaksikas bakak, no? Kay klaro man kaayo mga higala nga kining impeachment dili accountability ang tumong niini. Kay in the first place, kung accountability ni dapat gigukod sa dilas BBM, gigukod sa dila ilang kauban may galas kongreso nga si Tintin. Pero kinsa ramang ilang gigukod karon o sa ramang yun kapangan mga kaigsoonan? So sa ato mga tao, kita nga mga yanong lungsuranon, by dili na lilong ka na to. Nga, kining nga impeachment, gigamit ng yod bagay soon, bugtong pamulitika. No? Naimuban mo ingon nga, may rasad nga makalusot na impeachment dito sa Senado, aron kuno mga igala nga makita ang katag. Well, maupo na pinakadali nga rason, nga buhaton may igala sa ubang kongresista, pwede man kamuingon diya nga, dili man ko against BP Sara. Pero naghinam-hinam ko nga makita ni dito sa Senado para makita gyud ang katag pwede. Oo, mo na pinaka-safety nga rason para ma secure gihapon ninyo ang pundo. Napay pinaka-secure nga rason o pinaka-pamaagi, Miguel, pinaka-sayon nga pamaagi aron nga di mo diha mapagan. Mubutar gyapon na sila pero di lang magbanha. Oh. Pero kay mo gawas man ang listahan, hisgutan na sila, di na lang mo comment. No? Ana man ang mga kaigsuunan. So, kini may galang pamulit, kini may galang impeachment. Oh, matod pa gani may igsuon ni Rishi, wala kini gigamit o gihimo para mga higala sa kining sa tawag niya kanang accountability. Kung dili gituyo kini para lang yun sa pamulitika. Mga kaigsuunan. So, usala ka na ka ba maagi sa pagsaksi og bakak kung ikaw kongresista sa imong konsensya na sayod ka nga walay sa mga igala ang vice presidente o gibutang-butangan lang o mga ebidensyang hinimo diha. Kaya una sa tanan mga igala ang mga tinubdan sa ebidensya, mga dili kasaligan, mga questionable sad mga igala ang mga status sa atong katilingban. Like for example, si Madriaga. Ang ato may galang accountability, our quest for accountability, isalig na to sa tao may galang kidnapper?
2: Pinawa!
0: Oh. Ang ato may galang pagpangita sa hustisya o kining accountability baga igsuon, isalig na to mga igala kang trillianes, kaya kahibaw naman tang karaang damang na mga igala sa pagpangdaot sa politika? Oh. Sa una, believe kay kang Sara o sa mga Duterte, karon mausab lang imong timplada, gumikan kay nakaila ka ni Trillianes. Huwag ka kay, huwag yun kakaila di ang Trillianes kinsa na. Kada kong bakakon ana sa Pilipinas. Huwag ka katanaan ng mata palang may gala. Kaya di ba na bakakon ang tawana, saliga na sa iyang mga constituent may gala sa Kaluukan. Nga nung ultimo mayor, di man siya kadaog. Oh, bisan pa tingali may galang mudaga ng pagkabarangay kapitan na si Trillianes, di na namulusot. Ngayon naman, notado manguna siya may galas Pilipinas ngang trabaho na puro pang pangdaos politika. And then, muingon kaya karon isip kongresista in good faith and in good conscience, muingon kaya karon mubutar lang ko sa impeachment ni Sara. Bisag kasayod ka nga questionable ang source, bisag kasayod ka nga mga sinampang kong ning kalakihan eh. Bisag kasayod ka nga justifiable ang confidential fund.
1: Bullseye!
0: Mubutar lang yung katungudog alang sa kwarta. Sundog kang prasko. Nga, mayingon, mayinday nang ita na yung rason nga ang iya pang mga, kuan ang iya pang mga tao may pasanginlan. Ang iya pang constituent may pasanginlan nga, nibutar mag yung kong Sara, ang nibutar ko sa impeachment against Sara, tungod mang yun ninyo. Kaya kamo mang God. Pwede ba yun? Oo. Oh. Yung pangutana karon, mauban ay sentimiento sa imong constituents or sa imong distrito, no, nga imong girepresentahan o mo'y nagtuboy ni mo, nagbutang ni mo ni anang maong posisyon sa pagka magbabalaod. No? Nangutana ba ka? Kay karon mga igala, daghang kaayo mga kaigsunan na doon nabasa nga mga uban gani, prominenteng mga tao nga they are asking, no, naghangyo sila sa ilang mga kongresista bisag diri stagom o mga katropa na mga nagpost diri nangamuyo, naghangyo mga gala kang sani kang congressman uy nga represent us, mao ni ang among gusto. Pero pagabot sa final magita masayod ana gawas anang diri mga gala sa Picas distrito kay alam na yan, no. Usabay palabihon ninyo karon kanang sentimiento sa inyong mga tao o ang pondo. Ngayon sila nga bahala na lang na kuan. Maot gyud ang politika. Kay kaya gyud kang ibaligya mga igala tungod og alang sa pondo, kwarta.
1: Bullseye.
0: Sa politika mga igala, dili importante kung kinsay tama. Ang importante kung kinsay dunay daghang kauban. Ang importante sa politika kung kinsa mga igala ay naghupot sa gahom o kinsay doon na mga igalay access sa kwarta.
1: Bullseye! Bullseye.
0: Hapit na ba yung mahurot ang atong kwarta, ha? Ang utang na to, mga kaigsuunan, pahibalo lang ang atong utang sa Pilipinas. Hingabot na mga higala o 18.49 trillion pesos. No, has ka nang daghanas utang na to. Asa na dakuas utang na to, Puryagaba? Oh, kisay na bulahan na ni Kinis Laridon, ahayahay kayo ni Bay. Ayahay kayo ni sila. Sabi ning atong partilis, gi-hijack na pag-ayo, may gila ni mga hinampak ng mga politiko, mga kaigsunan. Alright, atong sumpayan mga kaigsunan. Matod ba ni Ridon nga, overwhelming magod ang mga ebidensya, mauni nga, mubutar gihapon katong 215, grabe no? Same! Wadzi mabawas? Kana may gala kung ay mabawas ba? Mas isipon ako nga imposible na ba? Imposible yun. Pero kung mahitabo yun ang way mabawas maigsoon, mas dool yun sinood nga ilag yun na may galang gipang bangilan o ilag yun na may galang gipang hulga di ang psst, oy. Di kang butar wa kay budget 2027 napay sa katuig. So on sa himoon ni Moron isip magbabalaod ka. Baka di ba ka mapansin diya? Awaragod na may galang atong kongreso nga pipila naman lang ka mga tao makita na to diya. No, sila Ridon, sila kining Jerbil, Luistro, no? Sila Gigi Suarez, si Adyong, kinis Bukidnon, Skit Flores, may manas Skit Flores, may gala kay tira ba, tira, kuha naman ang iha ka nang tira pasagad naman na. Kay Pahumanay, wala naman na, last term naman na. So wala siya mga at least may gala paldo-paldo na. Oh. Mahala na may galag last time ka naman sa paldo-paldo ka. Total, makalimtan naman na sunod. Oh, timan na higilin dyan na, kaya kung ba na may galag, magpa-cute-cute man dayon, alabi na may galag, itugot sa kahitasaan, mapresidente na si Sara. Ingon na ba yun, Sara, nga, see you tomorrow. Mugin na ida ka, pait niya mga kaigsunan. Diyosan Duping, maing buntag, isaray rason, ana attorney, ana attorney naman po lang kita niya. Hadlock sila makulong. Mao na ang gipaning kamutan nilag pamaagi nga masipti silang mga buaya. Real talk, pamuliti ka lang jod gibuhat. Kining impeachment begala gihimo nila aron nga matabunan ang mas dako nga kawat nga nahitabo sa kasaysayan sa Pilipinas. Balikan nato begala. Kining ingon ni Ridon. Ingon si Ridon begala nga daghan mag-o ebidensya. Oh, tinuod ba ka na o mas tinuod ning ingon begala ni Edgar Irise nga ebidensya. Dili oy. Pira-pira yan. Paminaw na to gani mga katropa di ah.
1: XFM katropa.
2: Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Marirelisan?
0: Mm-hmm.
2: Yung bang bumoto ng no? At yung mga abstain?
0: Mm-hmm.
2: Marirelisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika.
3: All those against, say nay. The ayes have it. The said conference committee report is ratified. Majority leader.
0: Mm-hmm.
4: Mr. Speaker, may I speak on a matter of personal and collective privilege to defend my integrity against criticisms on my stand not to participate in this Congress's impeachment process?
3: The gentleman from Caloocan has 10 minutes.
0: Thank you,
4: Mr. Speaker, my dear colleagues. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan.
0: Why maminaw ana o ba no
4: nagpaling? Marami pa ring mga aktibo ito ngayon.
0: Kumang mga congressman ba naras likod
4: 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation.
0: Okay.
4: Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo.
0: Dilide in aid of legislation, ha? In aid of allocation.
4: These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA at AMLAC. Dahil yung mismong
1: XFM Katropa.
0: Oras, ando na tayo, 53 minutos pasado, alas 7 buntag. 7 minutos na lamang alas 8 na may galang inunabate. Ang tipik lamang sa privilege speech may soon ni Caloocan Representative Edgar Irice.
1: Bullseye!
0: Wala rin atong spilling di agap kay na Eric W. naman yun una. Si Irice ba'y dili siya pro-Sara. No, dili siya may gala pro-Duterte. Liberal ni siya. Ganyan gusto niya mudagan si Maruhas. So wala tayo labo. Wala tayo kundi. Ang ato man kung gina ang ato man kung ginaisgutan diri may soon. From the lens or point of view sa uban, unsay tan-aw nila magahigala sa impeachment? Una-una, ha? Kung DDS ni si Irice, makaingon kag, kay laban man yugang Duterte. Dili ni siya DDS, no, si Irice. But I admire the courage of this congressman. Nga, yun siya, di siya mabutar. Di siya siya mag-no, mag-abstain siya, may gala, di siya mo participate. That is, bravery enough, may gala, mapakita, masagpa ato mga bagagnaong, no, nga mga kongresista, nga kwarta ra'y giapas mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung kaya ni Irise nga, di mahadlok, may gala, anang allocations, o naay iya, o naay, naay iya uwa man, wa siya'y pakialam.
1: Bullseye!
0: Dili ba na makaya sad mga igala sa uban nga mga kongresista? No? Or mahadlok sila, nga mawad-a na silag pondo, kay una, wa na sila'y makawat. Ikaduha, wa na kunuhay sila mga igalay ma... butang sa ilang mga proyekto. Proyekto nga, pamulitika raman sad. Kay pinili raman po mga igala ang ilang mga igalang tabangan. Kadto raman sad, masiguro nga mubutar sa ilang sunod nga eleksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Timanaan good mo sa tao. Muna'y klarong istorya mga igala. Maayong man ang rason, labian ang... ginaingon nga butaran mo, butar mo sa impeachment para sa programa sa inyong distrito. Mayo man ang rason. Okay man na. Pero di na madawat sa taos tinuod lang. Ano man, anad man po ng tao eh. Anad ng tao, gawa katagamtam sa inyong serbisyo. Tinuod na. In the first place, ba'y dapat kining atong bang gobyerno? Kanang mga services gani? Kanang unas, karsada. Nganong iagi pa man din mo na may galas kongresman? Muna nakapait na to sa Pilipinas. No? Kay magamit yun siya maigsoon sa pamulitika. For example, kining impeachment, kay i-hold up man ka. Nga, wa kay kuan ha, wa kay pundo ba sa di ka mubutar. Muna siya. Pero kung kanang mga programaha unta bay, naa naman na sa DSWD, kanang mga programaha gisalig sa lokal nga panggamhanan, di daw ta kinahanglan bang mo-appeal, Mr. Congressman. Di na kinahanglan mo-appeal pa mga... Di ba? Because in the first place, mga igsoon, obligasyon man na sa itong nasod. No? Ngayon, kinahanglan pa mang yun nga, ilabi ni Congressman, kang Congressman. No? Ngayon, ingon ana man.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat ka na, may gala mo yung unang hatagan ng reforma. Kay, ka na, kung di ba reforma, pa pag i-abolish na nalang ni may gala yung mga magbabalaon. No? Wa naman ko sila nahimong congressman, nahimo na silang tong-gressman. O sa baraha pa, may gala, magpatong sila pirmi. Oh. Magpatong pirmi ba? Matag-proyekto na agyo ilang tigbas mga igsoon. No? Sumahay palagi siguro may galag, tanggalon na lang ka na to ng congress, no? Kasamok-samok, may galas, kuha na Pilipinas. Imparehas Japan ba? Nagitanggal mga igala sa Prime Minister ilang kongres, kaya gisamukan siya. Pwede ba kasada din mga kaigsunan sa Pilipinas? Kay, unaw-naunin mo, pati naghanag ko na itong mga representative. Magyapunta na dato. Haska, naghanan na itong mga, o guingon ka mga igala, gikan sa mga nagkadaiyang sektor, sa mga ubos nga hotongs katilingban. I mean, every sector in the Philippines is well represented. Na sectors lumad. No, na sectors mananagat. Na sectors mag-uuma. No? Na ay sector, na ay mga representative ni tanan. Kaya gibuhatan ni mga part, naman gani sector para sa mga gwardya. Kung sa mananga partilis, laging gising partilis. Gwardya man, di laging gising. Oh. Na ay para mga igala sa mga kabataan. O, katong idol ni Gab. Katong kulot mga igala nga kongresista. Diba para man to sa kabataan? Unsa pa? Para sa... unsa pa yung mga party list niya? Kababainan, na. No? Para sa mga driver, na. Para sa mga... gawas anang driver katong mga pampubliko na ay riders. Kaya na one rider party list di ay. Diba? Duha man na sila kabuok. Si, katong si, sa kato, Busita? Busita, no? O, si Busita. O, kining tong si Rods Rodriguez. Si Rods Rodriguez, isa ni sa abogado o kongresista, nga mga bugar, against BP Sara mangigala sa impeachment ko, no? No? So duha sila? Ngano'ng giduha pa man na? I mean, kung i-amend na may gala, dili man siguro na unconstitutional? Nga, tag-isa lang? Kaya daganakitag swilduhanan, oy? Siyempre, kana mga legislative district, kailangan na. Kinahanglan na siya na agin na siya mga representation. Pero, dapat, mga katropa, ang atong barometer o ang atong grado may gala sa atong mga congressman, kung naaba siya napasa nga balaod. Muna itong barometro, dili kayo nakapasimento ba siya karsada? Nakahatag ba siya boreal? Because kada nga mga assistants by, nagsapaw-sapaw na maguna na, asa man nagikan, gikan man lang sa gihapon na may galas DSWD. No? Gikan man, kana ba? Nga nung kinahanglan pagpirma ni congressman, nga nung kinahanglan pa mga igalag note ni congressman para mahatagang kaglibreng lungon. Para sa burial. Libreng funeral. Sa badiha. Libreng balsamar. Ano kinahanglan pagpirma ni congressman? Nga naa may libreng-libing nga balaod. Di ba? Na may balaod na may gala.
1: Bullseye.
0: Nga nung kinahanglan pag pirma ni congressman, kung mo-avail ka ba higala, patabang ka sa DSWD, kay para makuha-kuhaan ang imong dako nga kining, usan eh, billing sa ospital. Anong kinahanglan pa maningana? Nga available ka iya manggiyapo na sa gobyerno. Sige, gamit lang yun nila mga higala, ang pundo sa gobyerno o ang programa sa gobyerno para silang kaugalingong gain.
1: Bullseye!
0: Para silang kaugalingong interest.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Kini ato mga, grabe, di ba kumutuo nga ang mga sektor sa Pilipinas may gala wala marepresentahe. Ang problema lang sa Pilipinas, misrepresentation. Gumikan kay, ang katong magbabalaod nga nagrepresenta on tas mag-uuma, ang gihimo na mulitika. Katong magbabalaod may gala, nga unsaning kang sindan niya? Unsa na, akbayan? Akbayan o kabayutan? Oh. Para unsa man ang akbayan, kinsa mang sektora gi-representahan ni ana? Guwapo man unta ang plastada sa atong kongreso. Kay aron nga, siguraduhon mga igala, siguraduhon,